0: Eh, pero hindi nang bata, sumuka tropang friends.
1: Ati, ano to eh, do i... Dito sa diya, doon ito siya nga nakatapar mo. This is yours, barangay eh. Mm. Eh, si Dugin na si Kaso naman ang Kaso, mm, for the possible progress, ito pa rin, sina nga. Nga, prepare naman.
0: Oo. Kalain lang, no? Tuka, hindi nami. Sa mga eskulahan, talaga kalatabo nila. Sa una, medyo cute-cute lang sa una. Medyo gabato-bato ka lang sa maestra. No? Oo. Nagpasaway-saway
1: ang kamay. Rebel-rebel ka to sa una. Okay lang na yan. Pero ang physicalia nga bagay, ang manumbag, gabi ko ka to. Paka hindi naman pwede ka to, Parwin.
0: Oo. Iskapo ka to. Dito ka sa Sagingan to. Gapanago to. Kaya hindi ka magulog.
1: Oo, isang mga katigulang ato sa school. Ito ba yan nila?
0: Oo.
1: Oo, tinayang mga inerasyon niya, pinimpla na.
0: Oo, tinimpla na. Ay, sus. Hmm. Hindi pa ganun, may pahubot pa. Ay, sus.
1: Oo. So, tigaling, good night ka to perfect, itisubong ang illegal na drugs. Hmm. Ano na, na-penetrate na sa school.
0: Yan, man.
1: May mga estudyante na nag-engage pa nga, gaya yung traman.
0: Oo. Katropang Franz, kaya na-English ay tura sa pulis, ho? Ang
1: oo. Naipasa ko na ba lang ako ng picture karon para makita nyo na.
0: Kadako ang...
1: So, gising
0: kuya yan.
1: Dalog sa mga panisir mo.
0: Hmm. Di lang basta.
1: Di kung bare na ako lang di. Di mo lang din ngayon mo.
0: Hindi.
1: Posibleng malagong lang na. Pero, gising ya, may something hard object na yung butang o ginagamit para maamugin na biyang madangatan sa pilas ng polis.
0: To, ang polis na may magkapanganda mo.
1: Huwag isa kapangaman.
0: Huwag
1: isa kapangaman. Diba siguro linipot sa black?
0: Oo. Huwag isa kapangaman. Magwa ni tayo ng mga training nila na
1: huwag ito! Tapanggit isang minoridad.
0: Di, pero amun eh, kabay, okay, at least okay lang man si sir. Atunda katropang France.
1: Bawaway lang ko na.
0: Ang estudyante mismo na disiplina at madisiplina. Hindi na madala sa eskulahan, hindi na madala sa pamilya, sa balay.
1: Amo gani. Sa balay, dapat isubukan ito for niya, pahangok din mga minor de edad niya, full maghimos sa Sandy Mayo. Mahimos lang, nabat sila eh, may layo. Muna dapat nga, ako nga layo eh. Amindahan ka blalay sa day. Kasi siyempre ito for win. Gapit sa mga kabataan, subo nga ano sila mo, na hindi sila ma-dotlag. Kung ano nga kaso.
0: Oo. Yeah, pero maya mo na yan, kayo mag-file kaso si Sarah.
1: Yan naman. So, mag-dante ng update ah. So, kata pa, naman yung updates patrol sa lawat inis kaya probang kuwa sa Andro Borgos, yung mga bukol-bukol sa lawas ng tumaras ng San Tomas Gold. Para sa nag-awagyan yung Pilipinas, XFM News. XFM
0: Live Reports. Thank you, kid. Salamat, kid, katropang France sa mga inis na update. Diret sa barangay Granada. Ang ato mga inda, it's not because police ang ginsumbagya nga na pilas, kid, kaging kabitan pa to sang... Ano to, sa pichikurno to, kaga kung ano pa nga sitwasyon, no? Nagigo sa pulis to, mga katropa. Ang ato naman di, what if, big kundi pulis, no? Civilian, no? Kita inaway, nagamit sang patalom, no? Kundi napriyo, nakahimo pa sa sasalak na dako. Ano naman yung estudyante para sa upo dyan sa eskulahan, no? Basi mangin delikado ni para sa mga classmates, mga estudyante na. No? Tungod nga panakitsa, no? So kinanglan tatapan kami mo ang insaktong intervention para mapabag-o man ang pananawon sa bata sa kabuhi. Abi, no, kag kita nga mga pamilya ginikanan, ano kita nang hatag kamo tagaan yung oras ini ng mga problema ang pagsinalayo naton sa aton panimalay, ang pagsinaliyo naton sa aton nga mga tupad balay, no? Kag sa aton nga sa magpamilya, no? Kabataan ta, bana, asawa, no? Pinaka-importante ng relasyon naton sa bung, okay? Ang importante lang git nga gamay pa lang ma-patch up na dayon, no? Hindi dayon mag hindi na magdako bla, no? O ito ka ba, no? Basi pamilya man ang halinan kay daw kalabanan mga katropa daw 80% sang problema sang isa ka estudyante nga nagarebelde siya naghahalin sa pamilya, no? Naghahalin ang rason sa kung paano sila ginatratar, no? Nagbulagay ilang bata, ilang ginikanan, no? may ara sa pagpanakit halin sa mga gini sa ginikanan, no? May ara sa mga away nga wala ma settle sa pamilya. Amalabda, may discrimination, no? So all these are concern, no? Directly halin sa pamilya naton mga katropa. I hope ma tutukan ini, mahimuan pamagi pagkatapos ma kulikan ta, pira mga kuturan ta, pira mga estudyante ta, mga bata ta, para magmahayo man sila, no? Para magkayong ila pagpangabuhi sa bihi, no? Hindi ta gusto nga maging kriminal, pwede man na magpasaway pasaway nga medyo pasaway lang, pero once nga ang intention mo yun na manakit, mamatay kaya mamuno, kaya lainan ang istorya mga katropa. So pagkatapos ang interpretasyon tas lahi, no, ang atong juvenile justice law mga katropa, may ara sang mandato nga mag hear, no, magpatigayon sang trial para sa isa ka minor di edad para pamatbatan sa kung sa kun anong krimen ang ginhimo niya. At this point of time ang ining istorya sang bata katropa nga ara sa Granada, hindi kita kahambal nga ng isolated lang, no? Maybe may nagkakultabo ito na balaan. Pero we wanted this kid to be a better kid, no? Towards the his neighbor, towards his classmate, towards his teacher, no? So kinahanglan ta interventions na ta. Kag maintindihan ta nga may ara, bisan minor ta, may ara sang pilalidad sina mga katropa. Pwede ka makwa, pwede makuha sa gobyerno ang custody sang imo ginikanan sa imo din kay butang sa mga facilities naton, no? Dire sa bakulot abot lang, no? Pero kinahanglan kwaon na sa, no? Kag pagkatapos may ara sa mga intervention, himuon ang aton nga gobyerno para mapabag-o, mapareporma ang ining bata, no? Sa uruhi mangin maayos siya, mangin mabuot siya nga bata mga katropa. It's not because gina naghimo sa sangkrimen, but because kay kinahanglan tanan talaga naga may kinamatarong sa ikaduha nga chance, no? Di ano mahambal sa mga moms to, moms members ta. Morning, ma'am Shirley Arevalo, may aga Melinda De La Cruz, mayong aga kaga members ni isang class, no? Direct sa Upper Mambato. Thank you. Ma'am Merlinda De La Cruz, thank you so much. Salamat, Ida. Kay Bonburo Costa, may aga. Sa kay Jerry Alvarez. Kag sa taga Purok, Paho, Barangay Dulao, Bagos City. Basi malimtan ko ang nag-react ito si Sir Emil Mamilya. Ma'am Evelyn Villarin Malakad, may aga. Ambal ni Remel sinya. Shout out lang da sa gareklamo na mahal daw ang kape, pero always mana sa diri gautang kape. Ginalibre pa sa kuno ng kape me. Oh, morning sa ka Junior Alegria, may aga King Kong alias Iget, may aga. Salamat gid sa kay Ma'am Kahilig, Maom Kahilig. Good morning, salamat. Mag-commercial pa rin mga katropa, haboy itang mga balita na tulog ginugay. Pagkatapos mga panumdom, standby.
2: Bullseye XFM 90.3.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong ko sang orderyo ang kape, gatuhong kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
9: Mabili sa mga butika.
7: Premium D3 coffee mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
9: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis. Yan tumarap ko siya. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
7: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural yung mga pamaagi agod malikawan ang mga ginabatsag sa atong lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
12: Okay lang na sa okasyon na magkaon kita sa mga halin sa fast food, ng mga pagkaon. Pero kung adlaw-adlaw naman na nga amo nang imo ginakaon, ara kagid sa mga risgo, ilabi na kung hindi protektado imong lawas. So paano naton ina siya maprotektuhan? Pagi lang sa pag-inom sa aton nga suplemento nga Santon Plus Gold.
13: Ang natawag nila sinay makuha na to sa mga pagkaon, yun may upod niya toxin, mga free radicals.
14: Yes.
13: So kaya ining pagwaon, neutralize sa Santon Plus Gold ang mga toxins ngayon and free radicals nga makaon tabala. Noon to us, gakaon gali kita toxin and free radicals. Only that, pagamay-gamay. Pero kung mag-support na sa lawas, tamo na nang nag-
14: Gakreate sa isa kabalatian. Just imagine, wala ka man gakaon sa itlog, ay mo hindi makapalakaon itlog. Hindi makapalakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi ka man palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso. Siyempre, kaprito ka, ang oil, gaso. Overheat na siya ang oil. Gamitil ko lang, train ina siya. Hindi mag-mitil ko lang, train na siya. That is a cancer-stimulating agent, but silingon. Wala ang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo nga mag-create sang cancer. O, kung may cancer cells ka na dito, mas magdamo ang cancer cells sa lawas ng isa ka tao. O, may tendency nga mag-create sa isa ka bukol o cancerous nga bukol sa lawas ng isa ka tao. Kung pala kaon kita sang sina klase ng mga produkto. Kung hindi mo kaya magtanom sang utan, kung hindi mo kaya magtanom sang prutas, kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay, paimna na lang siya Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
15: Ako gali si Sherry. Permigid akong ginatubuan sa mga ubag ko. Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
7: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
12: Agud nga maging safe kita sa mga flow, mga virus, sina. Pinakanami nga aton nga himoon. Dapat protektado aton lawas. Mag-inom kita sang premium D3. Ang premium D3, mataas ang iya nga vitamin D3. May mataas man nga BCO. Kag ginadugangan pa Doc Nelson sang moringa olefera oil. Ano ini siya? Ang oil sang malunggay. Amo nang ging extract nila ang juice sang malunggay. Ginkuha nila ang oil. Kaya ang oil mataas gali sang super antioxidant, which is amo nang gi-combine sang premium D3.
16: Ang premium D3, isa ka functional supplement na ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto ngayon ang may aral sa dako nga mabulig sa pagpapaskog sa

0: So once nga ma-take nato nang aton nga premium Dietrich, tinloan niya imo atay, tinloan niya imo kidney, pabakuro niya imo nga immune system. Ang nakapanami pagidiri. Kay bisan sige kita inom alcoholic drinks Doc Nelson. Iya na i-neutralize. Iya na nga pungga ng pagkaguba sang imo atay, tugas ang alcohol nga inom mo. Kung gakaon kita bisan mga mantikaon nga mga pagkaon, iya na i-neutralize ang mga excess nga cholesterol. Agud nga indi magstay sang imong artery, agud nga ipupos niya na iya na nga tunawon, agud nga mapagwa sa imo lawas. So malikaw ka sa mga balatian nga matugas ining deposito sang cholesterol. Pagka guba sang aton nga mga artery, labi na sa gagmay naton nga mga ugat, iya na nga buligan, agud maproteksyonan. Once nga ma-intake naton ining aton nga premium D3.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
2: Ang bata naton subong exposed sa gadget. Ang bata naton subong exposed sa TV, exposed sa cellphone. Aton lawas ikuba aton nga mata. Ang mga kabataan subong gati para na medyo labo na ang mata.
3: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maupto sir. Paspasyon ko nito mar sa Vision X Plus capsule. Wala gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. Three na ni sa Cebu Pantukan.
4: Vision X, slay ang kapitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026
6: XFM 103.9 Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi
0: nga nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Nagligan kami na daw mga katropa. Ang problema, gidya, sa aton nga, mga transport sector. Kaya pagpatuman ba na sa modernization program ang aton public transport vehicle modernization program. Nagin patuman diri sa aton lugar. Isa sa pilot area ang Bacolod, no? Kita ang recipient sa mga katropa, no? So ginsugdan sang ana administrasyon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte pagkatapos ginimplementar no sang DOTR pinagi sa DOTR nga executive order mga katropa no department order sorry no so karon sala-sala mga tao kay ti kita ta klaro na nga dibiktoso ini mga programa. Now we have corporation i kooperatiba kag tanan nga mga dapat nga mag-intra ma-consolidate mga katropa. Ang pinaka-latest day nagreklamo nga ato ni mga modernized jeepneys nga daw ma-perde na kami baldana no kaway na kami kabayad sa kamang arrear. Ang pinaka-latest mga katropa duwa ka threat subong ginanon tao basi mag-intra ang Valley Car Transit kag ang PPP ni Black Public Transport nga public private partnership sa atong gobyerno para sa modernization program kagpasudla naman sa bago nga mga salakyan sa Bacolod. Ari kira karon mga katropa, presidente sang Kinetco, we have Ma'am Lilian Sembrano. Let's talk about sang ini nga mga bagay. Ma'am Lilian, may aga.
5: Morning.
4: May gin-mention ka, mag-in-post ka to sa Facebook angot sa intervention sang ni Congressman Albie Benitez angot sa mga possibly partnership no sa private-public partnership program para sa ito, jeepney modernization?
5: Yes, sir.
4: Ano paglantaw niyo, ma'am? Anong posisyon niyo sa ito, Diri?
5: Actually, sir, isa lang nakasumagotano, no? Kung sa kang posisyon na ito, ang pag-question, kung wala, ano ang direction sila, no? Kaya ang subong, sir, ang atong naging na pangabay, no? Sa LCPB at DOPR, pabaloki po na dito ng ang programa, no? Sa COV Modernization Program. Madamo-damo pa sa dapat na ayusan para isa start ini. Ang importante ng gobyerno, na-recognize na nila, sir, na may ara na pag-affiliate o kung may ara sila dapat tabyon. So, subong, nagahimo na sila sa mga ito kay universal ng mga memorandum circular na applicable, no, hindi lang sa Bacolod, sa Iloilo, kundi applicable to all, no, to Silingon, nationwide. So, uno, sir, nakita ta na ako, nagapanindugan ko na ipaiwan na lang yung pag-intra, no, sa mga private investors dito sa aton si Bacolod City. Kaya, una-una, sir, nakita natin yate ang traditional gani. Na-plastar na nato, no? Napadahog na rin ang kausa, napropahan na nga po ng appeal, ni Kulipo, naging pamatihan ni Chairman Bigo Bindio, Sara Pamina, sir, na nagtagto siya din para tumangon ang traditional GD para usisaon ang problema, sir. So, ara na sila sa realignment sa napropahan na ng meaning more than 300 units, no? Na motion for reconciliation step on the 21 and below ara na sa proseso sa paghulat for a couple of weeks daw na magpagawa sila memorandum circular para ma-plaster kag hindi madulaan palang nabuyan ang aton ng mga jeepney operators sa drivers. Ikaduwa, ang DOTI nagpapangako man ng FRB nakatagan kita sa budget, no? Mm-hmm. Para sa rehabilitation program na ginadusog in naton, kasi willing tatal na kasumbisyo kita tungkol sa multi-season program na ini, nagaginupak-gupak na ang mga salakyan pa, so aral kita sa proseso sa pagpanami. So, ngayon niya, ginapamangkot kung ano ang posibleng mabulit sa nag-file with OTR, igat din sa nato rehabilitation. So, gratis na, pero wala pa kita kabalo kung ano ang kanako sa amount.
4: Mm-hmm.
5: Ikatatlo sa, nakita nato yung Farby nag-ex action gihapon, bigtan masakit man pamatian para sa mga taxpayers na ang ating na kwarta, ano, amo ang ibulid sang DOTS, sa si Farby nagpagawa sa 1.5 billion para isuporta sa kining nag-baton, no, for closure na ibutong na sa bangko ang ilang mga modernized unit ng walo ka corporation ng kooperatiba. Para sa akin, Danny, dito, sir, ang distani, no, ang LTFRB mag-suporta, no, dapat kami din-validate, din-investigate nila.
4: Mm-mm.
5: Kung balaga, nadakadapat din bala nga muligan ini sila. Kahit si Kadamo Minister sa napiktuhan ng mga consolidated at pang-consolidate ng mga operators.
4: Mm-hmm.
5: Labis kang 5 gani, sir, wala mang kabaton dibilido. Ikaduwa ng ground naton, full pack man ang ilang po sa hero, nagasandilas gani.
4: Mm-hmm.
5: So paano sila matiyabi? Ikatatlo, sir, sa pagsakas ang fuel, nag-swap sila sa rental systems. Buti yun, nakaluwas na sila sa galastuhan sang kurudo o fuel.
4: Mm-hmm.
5: So, paano sila nagbangkarote, no? So, amo na dapat kami ang tutukan ano isang gobyerno na i-realign, no? Kagapapad nungon. So, masakit man na ang magganto ang kwarta na ito, no? Sa taxpayers, ang 1.5 billion sa mga hindi maayo, sir, no? May araman maayo, no? Ang mga corporation ko, kapatiba, pero sa experience na ko sa sudad sa Bacolod, may araw ka isa yung corporation na one-man role. Ang kalabanan, family corporation lang na ko. Ginaangkon lang na nila ang mga ruta. Pero sa totoo lang, ginagamit lang nila ang mga franchise sa disability nila. Pero silang ang naunangin pulo. So that's why nga si Kinuto nagpawagan na dapat kami iniimbestigahan. Antes, ibibibihon. Mausang LTFRB sa DOTR. Pero harap na no sis tayo, no? So, amo na inaang naglupok na isyo na ito sa Bacolod City. So, karun, masunod naman, no? Si Congressman Alvi para sa PPP program, no? Natin daw i-bangko, mga private investors, itong mga Morenay. Daw i-tagaan pa niya sa priority ko, no? So, nga pa, mangkot ka kung din sino ang mga beneficyo. Ikaduwa, paano ini aton makastar ang T5B ng BPR sa aton transport industry kung i-amoy lang aton nunahon, no? So, ikatatlo, may naguluan ng mga yellow bus, no? So, ang kumangkot ni Sir, may mga franchise ni sila. Ang sabong gani nga may mga prangkisa, bago pa lang yung solusyonan sa S5B at Forman Bigor Mendoza, nga aprobahan ina, kag-renew ina. Pero may mga nation ina, may mga basihan kung nga wala ikaw nakaregyo. So, kayang-kaya ina, sinet ko kagsa ako ng grupo dito sa sinasama ko, to justify, no? Para maligyan ng operation, sir. So, nga kung palagyan, tagaanda na yung DOTR, tagaanda-DPRD, ang LCO, i-plastar anay, no? O, si Chairman Councilor Dindo Ramos, i-plastar na kung ano ang mga priority, second priority, third priority, so, paano i-review yung mga priority kung pag-plastar sa ruta. So, kung mag-intra para di ang mga private investors, so, dako-dako inangaisik to kagamo naman, ho?
4: Kasi
5: na sa Bacolod. So, supong nakita natin nga sa pagkambyo sa administration, kita mo ang mga transport daw kalinong. Tungod nga nakita pa ang ining administration ni Mio Diroga Sataya sa akong mga chairman sa Committee on Transportation nagaparati ang mga problema sa akong nga transport. So ang akong siguro tagaan sa Meligwa, no? Ang transport group, ang LGU, at if our video PR para i-plastar ini, no? So, kung hindi panawagan ka, na kinin pagsulod sa PPP sa mga private investors na eh, makipuin isang sa monopolis. So, inasaya si Kenneth Copies from NTPC magapamalabag o magabato kasi na kahit faction niya ina ang ato ng mga magagmay ng mga operators ng diversers. Kaya subong, inasikahong naton yung i-plastar na sa sudan sa Bacolod.
4: Uway pa man sa konkreto nga there would be investors, but the mention is ang public-private partnership program sa ginaduso, no, sa bangko kag sa modernized jeepney, Ma'am Lilian. Pero eventually, we're seeing partnership kag investors kung masulod, ma-interesar sila sa pagsulod, which madamo ang korporasyon, madamo ang kooperatiba. So, anong ginalantaw niyo, ma'am? Do we have to go first, lantawon tabi, ang programa ng isang atong gobyerno, ang GPT modernization natin? What's wrong? Anong problema? Ano paglantaw niyo, ma'am?
5: Kabudlay, no, nga i-induce na taon sa PPP na may problema pa ang modernization
4: right.
5: program.
4: Tama,
5: no?
4: Tama.
5: Mm-hmm. Una, kadamo subong sa may mga intra-cooperative sa intra-corporate issues.
4: Mm-hmm.
5: So, dapat sinanay si Solter. Kaya nga, ang ato niya mga malapad na mga operators sa drivers, hindi nila na maupod sa sinang programa once na hindi matadlong. So that's why na nga po, man, si LTVRB chairman, na i-plastar ina nila. Sa silingan nila chairman, na hindi na nila pagpabayaan ang mga modernized na operators na makato sa pagkalugi, pero hindi man hiwalay na kung may mga individual gidman na nagalapas tangan, no? Sa sining budget sa gobyerno, nila kinaya-imbestigahan. So kabay na, sir, kanyang asa kong doon na, sir, may dapat tuluhon din sa siyudad sa Bacolod. Ang inyong modernization program, dali-dali ini. Bistan sa pag-away sa mga ruto, sir, dali-dali ina. So, paglangon nato na ang modernization program, ang inyong programa, okay, ipani. No? Kay inipot ini na paragib sa mga aktual stakeholders, sir.
4: Just to put your position in right perspective, ma'am, you are not against sa jeepney modernization provided nga maging akma ni sa mga demanda sa mga traditional jeepneys nga okay, kayo huntanay, anong problema to? Review hunta kag siguro kinanglan sa legislation, sino ma'am, kay department order lang niyo?
5: Ayos, sir. Hindi niya sa batas. So, dapat ma-involve na, no? Kabalo na kita, sir, na nalabutan kita sa Senado, sa Kongreso, regarding sa pagsinggita, no? Sa pagpapigaway sa siling sala na implementation sa siling department order. So, ang ating siguro na dapat tayuhon, anay, no? Klaruhon ko, wala ang hindi gusto sa modernization. Kung ini na modernization program para sa kayuhan at pag-uplift kagustuhan sang aton sa nabuyan sa transport industry. Pero, kung magakagpuman sa pagkalingi, no, pagpag-dibibid na lang, o kung ginahimo na lang gigatasan ang kundo sa gobyerno, legal na pagpagwa sa fundo sa gobyerno para kamasaan sa sining mga pipila ko mga leaders, no? Sa sining mga kooperatiba sa korporasyon, masakit ina para sa aton. Kahit kamahin sa midira, kahit kwarta ina sa pag-years. So, amo na nga kung dapat na kuntad noon, dapat i-plasa rin sa gobyerno. Totoo lang, sir, ang kinagko and existe, no? Wala pa kami nagsulod sa consolidation, pero nagtukod na kita sa kooperatiba.
4: Okay.
5: At ako yung alapon ni Ray, ang sinakaunang programa natin, na inusulta. No, ang isa sa rehabilitasyon, no? Sa palangkas ng modernisasyon. Anong ba yung silingon, sir? Kung hindi pa kaya, no? Ang atos ng mga traditional jeepney na mag-engage sa mga bagong mga salakyan kasi hindi kita sa mga imported minibus. No? So, dapos ko na po mga gawang Pinoy. So, huwag nga ang ilangan na hindi na itong suguran. No, ang modernization naton pagi sa rehabilitation.
2: Oo.
5: So, kung ako naton, nasa ulihi, makita ka naton yung mga operators na maayo, mag-aamat-amat ang nai-sirker, no? Yung mag-modernize. Tapos, toon lang, sir, kung minalaw lang ng individual modernization, damo na. Damo na. Kagagay na minag-modernize ang makulod.
2: Uh-huh.
5: O ganit, napamakidanta, nga nga tondok makig-away, 100% matuod, dahil hindi pa magusto na makatay sa bakalugo. Ang atin ng mga operators sa drivers tungkol lang sa pagkuha ng important imported minibus. So ang modernization program po ay naka-angkla ng ini sa Queen Act, di ba?
2: Yeah.
5: So kung sinigaw niya, comply mo lang, ang mga hindi kita mangin makaso, no? Hindi kita mga carbon contributors. So simple lang sa rehabilitation, mag-hold ka sa makina, mag-change ka sa body, magpanamit ka sa salakyan, akong pituhon mong accessories, that's it. Oh, di ba? Ang importante yung comfort sa aton yung mga commuters, so wala kita utang.
4: Aha. Ma'am, ihaboy ko na yung pabangkot, which is which? Korporasyon, kooperatiba, or single, or individual nga... ano nga operators mo yat sang ilang mga units ma'am?
5: Ayaw po. Kung pwede ko niya lang nila individual mas good.
2: Uh-huh.
5: Kung mag-cooperative ba sila, wala din po.

0: Lilian, thank you so much. Salamat kid, ma'am.
1: Madamo ka salamat, Kevin. Sana mabuhay ang Bacolod.
0: Inyo na ba tayo mga katropa, si Ma'am Lilian Cebrano, ang presidente sa Kinetco. Sa gihapon, inablang ako naman niya, na balanta na na may problema ang aton nga jeepney modernization program dari sa Pilipinas. And anong kakalatabu subong, epekto lang na sang paano ginplastar ini ang department order para iplastar ining modernization programs ang transport nato dari sa Pilipinas. May ara sang pamalabag, may ara sang pag nag-oponer. Ba't ginpad dahil sa gihapon, no? There were those nga na-awardan sa mga salakyan, sa mga units, mga katropa, kag nagpa-consolidate because naghahando man sila nga insakto ang programa sang aton gobyerno para sa pagbag-o sang itsura sang aton public transport. Pero nakaligan ang pinakatuig mga katropa, nakita ta ang kakulangan, no? May ara sang nag-oponer, no? Tungod sa kamahal sang unit. May ara nag-oponer tungod ang paglantaw nila isa kasahi sang monopolya, no? Ang ining jeepney modernization. May ara sa mga grupo nga naglantaw nga ining sahi sang modernisasyon sang aton public transport pag-privatize sang aton public sectors, no? Public transport mga katropa nga paragihan sa mga private sectors. Matapos ang pinakatuig mga katropa, nagreklamo ang aton nga mga modernized jeepneys, no? Hindi kami kabayan sang amon nga mga arrear, sang amon nga mga bulanan nga mga obligasyon. Hindi na namon kaya. Nakabato na sa notice for foreclosure ang aton nga mga modernized jeepneys. Kag nagpangayo bulig sa aton gobyerno mga katropa. And indeed, ang failure sang pila ka mga LGUs naton sa pag-implementar sang local public transport route plan, no, ang aton LTP, ang aton nga ginabasihan mga katropa para i-distinguish, i-define din ang linya sang aton nga ano, sang aton nga mga traditional jeepneys, din ang linya ang sang aton nga mga modernized jeepneys para madula ang kompetisyon, no? Kag dapat ginaistoryahan na siya. Hindi pwede nag-desider ang aton syudad nga o dire lang ka mga linya. Hindi pwede nga mag-desider ang aton syudad ang modernized jeepney, no? Dapat may arap pagsinapol, no? Para insakto nagkakaigo ang mga pagtuon antes i-implementar ini mga tropa. So here we are, nakita ta ang depekto sining mga programa. Is it not worth it? Magbalikan ta to anay, testingan ta anay review base may mga problema, base tuod ginman kinahanglan ta baguhon antes kita mag patigayon sang mag-implementar sining modernization program. Katropa. Nga kinahanglan legislation. Kaya kinahanglan tayo lagi. Kinahanglan maplastar ang mga patakaran, guidelines sang aton jeepney modernization mga katropa. Nga manginbasihan sa reklamo sa ulihi sa mga operators, sa mga drivers, kag mismo makaakto ang aton LTFRB kung ano nga patakaran ang napatungan sa insaktong alay, mga katropa. Pero sumukuhay na, be. No, so that's why confused kita. Plusan pa sa mga interesado nga mag-intra sa aton nga jeepney modernization mga katropa, no? May lagko ka mga kumpanya hindi laypod sa aton nga posible magsulod sa bakod. May ara sa mga Egypts nga ginaplano, no, sa mga politiko nga gusto intrahan ng public transport. May ara sa mga manggarad nga gusto iluminar ang mga ruta para sa ila kaugalingon ng negosyo. This is not any more public transport, ginamat-amat ng sa privatize, no? Ang transportasyon isa sa mga mayor nga mga serbisyo katropa nga kinahanglan sa tao para mag-abansi sa mo, no? Pero kung ang tao mismo tungod sang modernisasyon mawad-an sang ilang pagpangabuyan, lain naman ang istorya. I hope tayo makita man sa aton nga officials gobyerno ato mga congressman nga magduso sa pagtuon kag pag review sang aton nga

0: Public Transport Vehicle Modernization Program diri sa Pungsod, Pilipinas para makorek ang dapat ikorek, mapamatian ang dapat pamatian, ipatuman ang dapat manatuman. Oras natin, 8:43, na commercial ta. Balik ta pagkatapos ni standby.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingi bala. Kampiyong di dyan, Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maka at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
11: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If
12: symptoms persist,
8: consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.
14: Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi naman
3: nag-atrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Balik na mga katropa. So, atod para tutunan. 8:47 na sa atod na para tuturan mga katropa. Ang sadya, amo na nga, ito nga gusto i-istoryahan ito mga katropa, antes na may paalam. Ma'am Lilian Sobrano, mga aga, salamat kid ha. Ang modernization, wala dapat sa may madulaan pangabuyan. No, modernization para sa actual stakeholders nga nga hindi monopolize. Sa madalag ko ng mga negosyante, politiko, hindi tani pag-interahan sa mga nag-existir ng mga operators drivers mga katropa, no? Thank you, Ma'am Lilian. Salamat gid ha. Oo. Ang aton katropa, pagpakabuhi naton di sa kalibutan, simple gid lang mo. Actually, ang transport naton ari na niya sa mga franchise holders nato mga katropa, no? E dapat niya destroyhan tanang paano nato mag-cater ni, ha? Paano mag-improve? Makaitik ato mga operators nilis makulod mga katropa. Hindi man mag-indi sa development as long na it serves their own interest, no? Sa pagpangabuhi, sa pangabuhi at sa transportasyon, no? Ang problema lang sa aton, kinaintrahan sa mga politiko, kinaintrahan sa mga ay, pati. Hindi na nila palampasun. Oo. Timeto na to, isa kay Yellow Bus, nga nagagwa, nga galaptanas mo. Abot lang, huwag pa taka istorya, pero we will confirm, we will talk to them kung may aragin ng intention nga magsulod sila sa transportation dari mga katropa. No? Kantuan ta, ang ining pagwa, pag-plastar kay DPWH Secretary Manuel Bunuan as state witness, no, damo sa mga nag-indi sinisaya sa India, isa na sa mga culprit sa corruption diri sa Pilipinas si Bunuan, no? Hindi dapat sa paghimuon state witness, kay delikado na sa iya, hindi sa nami nga maging state witness, ha? Pero mga katropa, may pila ka mga update kita, no, angot sini. May mga revelation to mga katropa. Una sa Kongreso sa pagprepara sa national expenditure program naton, no, ang proposed budget naton for fiscal year, no, ginaprepara na sa ahead before 2027, no. So subong nagaprepara na ang DBM naton para sa National Expenditure Program for next year. Dapat maprobahan sa Kongreso, Senado, kag maprobahan na by 2027. Gamat-amat na nisla. Plastar sa mga programa kung anong mangin budget nato for next year. According sa pinaka-latest nga balita, may ara sang 2022 katropa, may aras ang proposed budget. Ang DPWH mga katropa amounting to 52.7 billion pesos, no, para sa mga proyekto, no, nga pag ilakip, no, sa National Expenditure Program, no. Mga foreign assisted project mga katropa, that's amounting to 52.7 billion pesos. Okay? Pero sa general fund pagpasar sang ginalakip din sa, no, sa budget ng ehekutibo nga hambal to nga ipasulod mga katropa, paprobahan sa duha ka paralgan sa aton nga bungsod. Pero ging cut down to, no? Pag-submit na sa General Appropriation o kung sa katon nga National Expenditure Program mga katropa sa Kongreso o sa House, mga abyan, gin-slash to, no? Halin sa 52 billion pesos. Gin-slash sa 7.4 billion pesos na lang ini mga proyekto. And that's about 85% ang slash nga ginpatuman, ginhimo sa Kongreso sa ining proyekto. So there's that 80% plus cost reduction percent, no? 85% nga slash reduction sa budget proposals ng DPWH. Katropa. Okay? So, hambal di, sa inika-budget mga katropas niya, there were 8,000 plus projects nga gin, ano, gin pasulod sa National Expenditure Program. Pero nakat na siya mga katropa, di galalain eh, paano mapaigo na siya. No? So, ang hambal is may mga ginpasulod ya ang Kongreso ng mga proyekto para sa ano para sa ilaya, no? So diri nag ano kita diri kita ya nag tingala ginkat ini nga mga project mga katropa kag ginpasudlan bag-o, no? Ang mga project ngini gin-increase gin ang ini nga mga proyekto kuntane ginambal ni Bulungan siya. Ginpasulod na mon, ginplastar to sa ato na appropriation, sa proposal. Pagkatapos, pag-abot ng Kongreso, wala na. Nadula to mga katropa. Ang ininga mga project, yung cut down, kin kakas. So, daw nakita tong gahampang ang Kongreso. Na? May atutos may nagtaas ang mga ad program appropriation sa 2022 kuno, no? So balaman man mga katropa mahabal ka national expenditure amo na yung proposal sang ehekutibo para sa next fiscal year. So gin cut down to. Pagkatapos may mga proyekto ang Kongreso ngayon pasulod. So isa-isa na sa mga ginatun-an karon sa aton nga ano sa aton nga ombudsman kon paano na tigayo ng mga issue sa korupsyon ang mga hokus-pokus, no? Sa aton nga mga proyektos gobyerno ari pang pinaka latest mga katropa, no? Isa sa Hunta ni Boasbla ang ining mga allocation hambal ni Bunuan sinya. May ara sang gina-propose nga budget allocated, no, nga 24 billion pesos. As much as 24 billion pesos, no? Pero may ara man sang ginapagwa to nga mga pondo katropa nga mismo sinado ang naga manipular. Okay, ano ni siya? May ara da gina-appropriate mga katropa nga leadership fund, no? Hindi ko magsala ng 24 billion pesos, no? Gagin preparar. Pero katropa, amuning sistema naman sa Kongres, sa Senado, sistema nila. Sa leadership fund na mga katropa, kung sin uman ang committee chairman sang Public Works, may allocation siya nga pwede magamit mga katropa sa mga proyekto niya na pwede i-insert sa budget natin na grabot sa 1 billion pesos. So for example, ikaw chairman sang Committee on Public Works and Highway, pwede ka makagamit sa kwarta na nagalabot sa 1 billion pesos per project allocation. Ipasulod mo to sa aton GAA, no? Sa aton GAB, alright? Before na sa aprobahan. Okay. Sino pagid? Sa leadership fund ng mga katropa, may ara sa mga senador nga nagabinipisyo mas na di. Pila ang budget nga pwede naman matag, no? At the discretion sang Senado ang head sang public works committee pwede sa mag-allocate sang kapina 500 million pesos nga valor sa proyekto sa kada senador So there were 24 senators, mga katropa, sa nga nagkapungko. Tananda sila, may ara sa 500 million pesos. Nga pwede ipasulod naman sa aton nga General Appropriation Bill tagsa-tagsa. So this is how it works. Ang lihapay sa kwartabi dira sa aton nga Kongreso kag Senado. We thought a while nga ang Kongreso lang ang naghampang damang-damang sa nanti. No? Nambal natin ito nga, there were 10 million each congressman if they pay an allegiance to the House Speaker, no? Kag sa presidente, may ara sa 10 million pesos din. Istorya po ito. Nabaw lang na siya. Kaya nga ito mga kongresista, may ara sang gahom nga kakasod nga ang proposal sang aton nga ehekutibo. Kagbuslan niya sa mga unappropriated allocations project mga katropa nga ginatalakay man na sa BICAM. Okay? So once mag-settle na ganin doa, okay na ko diya, no? Solve na kami, may ara na kami na, may mga proyekto na kami na, i-plaster namon proyekto nga muna. Okay? Once mag-meet na ito sa bicameral meeting, mga katropa, mambal man ito. No, okay naman kami niya. No? All appropriated naman, allocated naman. No? So, diraga kaprobahan na yun ang aton nga General Appropriation Act. Kada tuig. No? Pero ti, paldo na ito sa EA. Paldo na Kongreso, paldo naman ang Senado. Now, diri nagkasunod ang korupsyon, mga katropa. Kaysa mga appropriated nga mga infrastructure project nga na, ang kada congressman, for example, may ara sa sang, mga appropriated nga mga, may ara sa budget nga na, appropriation, nga allowable, hindi niya gin-approve. No? Kung baga, gin-intindihanay sila nga doon, intindihanay lang sila, nga okay, upod ka sa amon, or already lista mo, pwede ka magpa-approve as much as 500 million nga budget. Para sa distrito mo, pwede ka. So, ang imuon naman ito sa mga kongresista, ma-submit sa mga budget proposals nila para aprobahan, para lokaran sa budget ganyan mga katropa. No? Once malokar na, si DPWH na ang bahala sa nada. Okay? So DPWH mga katropa from the budget proposal, approved budget for allocation sa project, ihaboy sa implementation ang aton nga DPWH. Sila na ma-implementar. Amuning dream trick nga nagkakalatabo. Si Kong kag si DPWH gisabotahin ni sila. Iimbitar ta to, i-open ta ni for bidding. Pero kabalo ka na kung sino ba daog sa bidding to. Okay? Sila na bahala da. Kag ang bidding din mga katropas, pasiguraduhon na DPWH, nga ba daog to, iyan ni kong kontraktor. Dari nagahampang ang mga nago to ng mga kontraktor, ang 15 to bla, ng mga kontraktor, mga biyan, nga nagaangkon sa mga proyekto. Tingala ka, dito sa Metro Manila, pero labot was makulod. Because may pag-inintindihanay na. No? May pag-inintindihanay na. Kinahanglan lang sa mga kontraktor i-convincer kay ipakita nga nubo ang budget nila, nubo ang ilang cost, no, para sa implementation. Tapos material ng gamiton, no? Pwede mo lang pakita kasi material yung amo na ipakita mo yung material nga amo na brand nga amo na, no? Pero sa execution lang ina. Kay si DPWH kag si contractor masabotahin naman ada. No? Hindi na kinanglan i-inspection. May inspection man pero kabalo na sila, sang modus na, no? Bisan substandard pa na bungal bulog kag bungol, ang aton DPWH na. Bisan nga na plastar na tong proyekto pagkatapos na sunsmana isa ka tuig na guba na. Why na kabalo, no? Bulag Japon kita mo na kita wala sila kita isa mga ghost project nga ginistart na. Nga wala pa matukod pero completed na. Na? So, muna gakalatabo mga katropas bong. amuna ang practice. Huwag ta kabalo kung subong, no? Pero, ulang taon pa, this is more than the pork barrel nga ginahatag sa mga kongresista, even senators, mga katropa. Amakon mo, 500 million for senators. Kung membro ka sa Committee on Public Works, mga katropa, pwede ka makayutilize as much as 1 billion pesos. Discretion mo na. No? Kag-discretion na sa committee chair kung sinong hatagan niya sa mga muling mga budget, mga katropa. Pero amo na ang practice na. Meaning to say, kung anong gina-practice ni DPWH kag ni Kongreso, amo man ang gina-practice ni Senado kag ni DPWH. Wala sila pinagkakaiba. Kwarta Japon ang tirada. Amo na ang sitwasyon. Amo na ang bagay nga diri gadimanda nga to nung kuturan sing accountability. Di na to. Ang dapat na panabat naton nga mga opisyal natos gobyerno nga responsable sa pagkawat kauti sa kwarta sa naton. Amo ra nga nagapigadong Pilipinas tungod sa grabing nga korupsyon. Diri sponsored mga katropa. Ang 2023 budget mga abyan, no, sa pungsod ta, grabe ang kinautian na ita. And this has long been practice sa DPWH kag sa pila ka mga kongresista decades and decades ago. Former President Rodrigo Duterte, no, ginflag niya naman mga ghost projects, no, pero way matutukan. Asang una to, ha? Ang hinugarsito kag granong pa, ha? May ara sa mga isyo sa korupsyon, no? Joseph Estrada, no? Nanukot na ta, tisubong niya sa anong sokton ta? Sino sokton ta? Ha? Sang sining nga mga panahon, mga katropa. Anyway, tiyan mo na sa, no? Buwas naman. Kita lihon ta ni, buwas. Oh, may nga aga. Rico Banago, may nga aga. Thank you so much. Salamat, sir. O ito oras, mga katropa, sa ngalan sa atong technical partner, katropang Jonel Apsay, sa ngalan man sa atong station manager, Mr. Mitch Lita, sa atong CEO, President Dr. Remedy Tuoy. Ako naman si katropang Win Salinas sa Gapaalam. God bless, mga abyan.
0: Bullseye XFM 90.3.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jemmyline, isa akong bankrupt. Para mabust na nga akong immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister Pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM 103.9.
12: Win

0: mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng katara, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh. Lainit pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
5: Wala o hala gid ka pioy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika.
9: Exciting!
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagamadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
0: Bibili sa mga butika.
10: Equality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.
15: Depart.

XFM Time. It's 9:42. Si Maring Eva Eugenio right there with babae ako. Yes, babae po ako. Oo, hindi ko siya mapabilog-bilog ang ako niya nga voice, pero pwedeng ang ako niya nga tingog halin sa kadutaan. Ayan. And speaking of, nagtupa na naman ang ulan, no? Kagbasa na naman ang kadutaan. That is why, grabe nga Sunday ni. At least, hindi na siya mainit parehas kahapon. Diba? Super duper init gid siya. And speaking of ulan, let's try to check nga tanya nga weather for today. The 16th of August, 2026. Ang southwest monsoon ko na ang habagat amo nag-aapekto sa karon sa Luzon and sa western section sang Visayas. So ara na ha. Meaning may pag-ulan-ulan gid man ya. Partly cloudy to cloudy skies, may ara sang isolated rain showers sa muna ni or thunderstorms. Tugas ang sa ninaw southwest monsoon ukon habagat. Pero halong-halong sa gyapon because there might be some area nga posible, no? Severe ang pagtupa sang ulan. So may possible flash floods or landslides.

maeksperyensyahan. Okay, so amo nang ato niya nga weather para diri man sa ato ano sa western or sa Negros Island region and sa western section sang Visayas and syempre no sa kabilugan man sang Pilipinas. Pero speaking of ang mga gakalatabo bala sa ato hindi lang sa weather kundi ang calamity no, natural disasters or calamity nga naga apekto na subong or maeksperyensyahan na sang kadamaan sa aton hindi lamang diri sa aton nga pungsod kundi sa bug-os gid nga kalibutan. In fact, last August 15 mayara sang nagluntad ano nga earthquake dito ya sa Indonesia. That was early Saturday nga na-experyensyahan kung sa diin, una-una, gin-record nga 6.9 but then gin-upgrade and scaling to 7.7 magnitude quake dito ya sa Indonesia. And mayara iniya sa kadalumon nga 35 kilometers kag may ginsundan pa sang pila ka mga aftershocks. Kung ato niya nga mabalikan ano since we are talking about going back to the yesteryears, may ara man sang pinakamabasko nga linog nga na eksperyensyahan sang Indonesia. In fact, it claimed 165,000 fatalities or lives no. Ang na record dito sa Indonesia alone and hundreds of thousands across pa sa mga neighboring countries during the 9.1 to 9.3 magnitude quake that hit Indonesia or the Indian Ocean sa tong December 26, 2004, a day after Christmas. So this was known as the 2004 Indian Ocean Earthquake. Gagin updan pa sang tsunami, bali resulta no sang 9.1 to 9.3 magnitude quakes sa Indonesia. But then last time dito ya sa Colombia, nag-igo man ang magnitude 7 something ano nga earthquake. Kadamo na sang mga na record hindi lamang sa dito ya sa areas nila, kundi pati din rin sa ato niya sa Pilipinas. And in fact, ang ano subong, ang linog, it's either 6.9, 7, until 8 ang mga na-record na. So, though it questions my mind, no, there's a question in my mind, nga kung sa diin nga, ang mga linog sa karon, amo na ini ka baskog. Although, of course, may gina-record gidya no? Ang FIVOX and other pang mga monitoring sa bugo sa kalibutan, may mga tag 2.1 or 1 something, kiti everyday may aragid man ano, sa linog. Pero may mga notable gidya ng mga magnitudes nga sarang gidya makaguba sa properties or even, no, even claim the lives of some. So, amo na niya ang aton sumunya yung ano nga scale. Kumbaga, do hindi ka na yan pwede yaka panubo pa, no? Kay tungod nga tamaan naging kabaskog sa mga linog na nabatsyagan sa bugo sa kalibutan. Hopefully, no? We're just praying nati hindi na tuman, gidbala, no? Kayo, syempre, unpredictable ang ginatawag yung mga linog, but there are some lessons man, no? May mga strategies nga pwede nato niya yung mahimo para nga malikawan ang lesser, fewer, no? Nga mga casualties. Or if not, zero gadya nga mga casualties. And mas nami lang kung inabalang aga, balang matabo, no? Kesa sa gabi, ikabudlay gadya kung dulom ang kalibutan. Kakatapos lang sang total solar eclipse. Tapos amo naman ni no, may panibag-o na naman nga earthquake na nag-igo dito ya mismo sa Indonesia. We will update you sang pila ka mga details ano sa natabo yang earthquake dito sa Indonesia. But right now, let's try to focus sa pagbalik naman sang aton yang mga memorya. Diri sa aton nga Sunday Pinoy Classics. You still have time.
magmamahal. Just let me know kung ano ang mga songs ang gusto ninyo nga mabalikan, ang gusto ninyo nga i-tell ng story para sa siniya nga aga. Sabayan naton ang pagpatak sang ulana, para sa pagpatak sang imo nga luha, sang imo na dumduman, ang mga ambahanon sa to. This is your Sunday Pinoy Classic with Mommy G on 103.9 XFM. Bacolod.

0: Requests on X.
1: Here's a requested track from RJ. Madamang gigi salamat sa imo yung pag-message sa aton, RJ. And this song ko no, dutayan na lang gid nga mag-love triangle. Pero ti, wala na siya sa may himo. Gani, pabati-bati niya na lang kuno sa song ah. Mahal kita, mahal mo siya, pero mahal niya ay iba. Madamang gigi salamat, RJ. Enjoy your music.

0: Requests on X.
1: X FM.
2: Hi, ma'am. Good morning. Bill nyo pala, ma'am, sa kuryente at sa tubig.
3: Hi! Bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
2: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
3: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
9: Turbo Food Supplement for Men.
5: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervical dya o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sista Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
12: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
15: Mga katupa, exciting!
9: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 nga mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweetener. Haling sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa vitamin D3 na pampapaskog sa atong natunan, pampagkanas ang utok, kagpampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na, super healthy pa.
12: Mabibig sa mga butika.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
18: XFM Cebu,
19: XFM Bacolod,
17: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sa Leo Valdez with Magsimula Ka. The song is a winning song and it's an inspiration piece. It became also Leo's career single in his record or second album, and in the same year nga nagdaog ini siya sa Philippine Record Industries Cecil Awards for the Song of the Year. Ang ini nga song also gave birth to Magsimula Ka the musical, the longest running musical in the Philippines. And Leo Valdez is known as the engineer, okay? And he started singing in the church sa Philippines sa isa ka, I mean at a very young age. In fact, at 6, nagakanta na ni siya nga solo. Nakahimo naman ni siya sa 5 record albums. And Leo has won award from practically the Live Entertainment Award giving bodies diri sa Pungsod, Pilipinas. Mayaraman ni siya sa theatrical experience. And naka-star man ano, sa most successful musical extravaganza at the Manila Metropolitan Theater. At least sabalikan natin ano, si Leo Valdez. Ang ining song, no, aside from winning, of course, naghatag man sang inspiration para sa tanan sa aton, especially sa siniya nga henerasyon nga kun sa diin kalabanan do ka very easy na lang kun mag-give up, especially kun mayara iya sang problema daw nagaisahano nagidbala ano. Pero kung pamatian mo ang song ni Leo Valdez, ginaya makasala gidya kita, no? May mga times na madusmo kita, but we really have to stand again and then start sa panibago naman nga life, as long as hindi ata mahulog liwata, no? Or hindi ata madasma liwata. Kay kung siling nilagani, kung nadasma ka na una sa amo nang klase iya sang sala and then maliwat, hinungdan na ginaya. Leo Valdez took us back sa tuig na naman ano, ako sa diin sarang nga nabuksan or nabalikan naton ang mga tinuig ako sa diin madamo gidyaya sang mga nagkalatabo that made you strong, made you happy or made you cry. Sa mga katropa naton, tutok lang sa gihapon diri sa aton niya sa Sunday OPM Classics. And also, this program is brought to you by Sunton Plus Gold. You know what? Small habits can give you better days. So, dapat suguran gid, no, ang aton niyang adlaw. Small lang niya yung mga ginahimo naton. Pero, kahit wellness ang ginaistoryahan, gina-build in choices, no? At times, kay maski simple lang ang mga choices, it can give us or it can nourish us. So, amoy na gani nga dapat kid nga mangin kapareha naton, mangin kapares naton every day ang atan nga Sunton Plus Gold. Sa mga gusto nila mag-order, pwede ka mo ko-order online via your Shopee or TikTok account. But, mahampal namon, hapos na ang inyong life aside from ordering, kaya nga nationwide available na, maski diin ka man mapadpad subong, ano, sa bugos yaya nga Pilipinas. As long as may ara dira sang Mercury Drug, Watson's Pharmacy, South Star Drugstore, TGP, and Generica, you can buy ang atan niya nga Sunton Plus Gold and other Sunton Plus products from Yes to Health Incorporated. 10:14, last hour, para sa atan nga Sunday Pinoy Classics with Mommy Chi.
1: Sariwain ang musikang sariling atin. Sunday Pinoy Classics.

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food supplement for men.
7: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always nag-iapon na yung time para sa loving-loving kay misis. Sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
6: Turbo Food Supplement for Men.
8: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangot sa akon nga tritis. Sait-sait gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika. Go!

0: Canton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Canton Gold Coffee Mix. Suwak na suwakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kagblota. Bangod yara na sa Canton Gold Coffee Mix.
0: Canton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Canton kag vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Canton. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Canton Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Canton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Canton Gold Herbal Tea.
3: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan!
4: Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
4: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
4: na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye. Depart.

A Filipino actor, artist, and singer with a roots in musical theater, Raymond Lautschenko with So It's You, that was released year 1998. Grabe, diba? Some songs, hindi lang niya sila ngayon nga i-play lang natin sa radio. They also pull you right back to a specific street, specific smile, specific moment in time. If that song made you reach your phone, parang yung message sa karon, ano? Someone from the past. Wow, you're remembering him or her. You know exactly what I'm talking about. Bring back the past. Paagi sa atin yung mga songs. Nag-linger gadya sa mind natin, ano? Ang mga, what happened in the past, it's okay. Siling nila ko noong past, dapat hindi na pagbalikan. Pero you know what? You will never have your future if you don't remember your past. Well, this song, mga katropa, is brought to you by... ngatan niya Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap ang nagapa-maintain sa atan nga mangin fresh kita all day. Smooth pagit ang atan niya nga skin. And also, ang Santon Plus Herbal Soap ang nagabulig nga kung sa diin makakasang ginatawag nga body odor is one of the problem. Especially kung ikaw dara ang, no, ang nagapa-impress sa imo yung nga crush or sa imo dara yung nga girlfriend or boyfriend. Well, ang body odor, isa sa makapa-turn off. So, gamit ka na everyday sa ang atan niya nga Santon Plus Herbal Soap. Naghatag man ni sa imo sang smooth looking skin. Ini ang saranggin nga mabakal. Sa atin, Yesu Health Wellness Center, it's now open. Dire sa my door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, sa Bacolod. Hapit lang kamo dira and grab one of our Santon Plus Herbal Soap. Aside from the Santon Plus Herbal Soap, ang Yesu Health Incorporated is also... very conscious man, ha? When it comes to pampaputi, pampaflawless para sa atin yung mga teenagers, tira, no? And even mga parents, tira, na gusto nila younger looking skin, maputi, as in nag-inaw-inaw gid. Nag-silak gid, kung masilakan man sa adlaw. Gamit lang sa atin yung clear skin. Ang clear skin ang mayara sang glutacogic property. That is why nagaputi ikaw. Nag-flawless pagit because of the virgin coconut oil. Gani, try ninyo ang aton nga clear skin. Also, himo sa Yes to Health Incorporated. Still, you can buy that one sa aton niya nga Yes to Health Wellness Center. You know where it is? So just drop by and ask Miss Anjali kung pwede ka kabaka sa atin nga Santon Plus Herbal Soap and Clear Skin. So it's you, mga katropa, ang nagatutok kit sa karon sa 103.9 XFM Bacolod.

0: on X. Request on X. Request on X. Request on X.
1: X FM.
2: Exciting, bro!
3: Samsung Plus Gold!
4: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Samsung Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
3: Samsung Plus Gold! Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Samsung, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
9: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
12: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa

0: mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Exciting!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Supple Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Supple Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Supple Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangudyara na sa Supple Gold Coffee Mix.
2: Supple Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: Na XFM, kidhaw.
9: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
8: Na XFM, kid.
10: Ay, nami ang music, ah.
11: Wala sang konkretong asal.
12: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
8: may how kita pa.
12: Enjoy lang.
8: Nga, XFM, gidhaw.
13: Timo!
12: XFM 103.9.

is our way of wrapping up the program, trying to give you more energy para sa inyong pagkihad-kihad dera sa mga ingredients sa inyong tigpalanyaga. I know, bilog na pamilya, present na naman sa sulod sa panimalay. So this is how we do it, ano? Para nga sadya lang. And i-enjoy naton ang ato niya yung company. Isa kag isa this Sunday. Kompleto ness ang mga miyembro. Well, later on, I'm sure you're going to do na naman ang inyo diray tag sa ka mga activities, ano? Gani! Sige, taga-anta ka muna sang pampagana sa sininga pagpanyaga. Anyway, dapat kita ka-focus ka mo every day, naka-focus sa inyong ginakihad, naka-focus sa inyong lulutuon para saktugit ang templa. Basi man nalipatan ka dira, ano, kay wala mo nabasahan sa maayo, klarong-klaro dapat ang tanan with Vision X Plus. Ang Vision X Plus ang makabuligid sa aton para mangin well, no? Or mangin well. Para mangin maayo ang aton ngayong eyes. That should be part of your everyday routine man, ang aton nga Vision X Plus. Ini ang saranggit nga mabakal sa diri sa aton, ha? Sa Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Rose Pharmacy, and sa tadan nga butika, Nationwide, Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, and The Generica. Don't forget also, nga pwede nyo man magamit ang inyo dira iyang online account like Shopee and TikTok para sa pag-order and door-to-door delivery. Let's do this!

0: FM 103.9
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa Vitamin D3 na pampapaskog sa aton na tulaan, pampagkanas ang utok, kagpampa-improve sa aton immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa.
1: Mabili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Claire Skin Beauty's

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
0: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain,
3: ang sakit.
2: Mag system pain,
4: muscle fever,
2: acute pain,
4: kahit ano pang pain,
2: basta pain.
4: Mag system pain,
2: ang karang pain,
4: fast and safe.
2: System pain,
4: if symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sunfone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangkakuha sang pulaw, kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayong gapa.
2: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: X. XFM.
7: FM.

0: μυϊκού της, Χάνης. Μις.
1: Χα.
0: Ω. Μα. Κόνα.
1: Ω. Γουάπα σακουνάι. Τούμοντ μις αν clear skin herbal soap.
0: Clear skin herbal soap?
1: Ω. Clear skin herbal soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ka ka. Pero dalilagid bala, diin tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payat at dalhirap ako sa pagkain. Ngunit umuminom ako ng Sandang Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Sandang Vitamin C.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pay.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Madiet na ko bukas, ah.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanin nawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong nawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adlaw sa inyo tanan, mga suki ginaton nga mga tagpanamati diri sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sining adlaw? Kamusta naman ang ikaayong lawas ninyo tanan? Oh, kabay pa nga mayad lang ha. Ay, kabudlay gid yung magmasakit abi. Hindi mo man pwede mapabayan kay ti isa sa mga ginakahadlukan ta kagamugin ng numero uno ginakahadlukan ta sa kabuhi ta. Inang hindi ka na bala makabugtaw pagkaaga. Ang programa The Secrets of Health magadulong sa inyo sa mapuslanon sining mga health tips and informations. Kung paano nato namligan na ato sinay kayong lawas. Anong bala mga pangginawi? Kilalahon ta mga pangginawi ta. Nga magapaayo sa ato ni kayong lawas kag makapalain. Para makagiya kita sa kogalingon taman on what are the best things to do sa matagadlawad daw nga tanan. Ang programa The Secrets of Health mabatian sa tanan sining mga XFM stations sa bidog sining isla sang Panay amuman sa Negros Island region. Kung may mga concern kamo palihog lang ina ipadala sa ato sining text hotline 09509756970 or hindi gani i-comment sa ato sining live Facebook streaming. Particularly sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page para ma-refer ta sa ato sining consultant kag makahatag sa sang dugang sining giya sa inyo kun ano mga nagakadapat sining himuon kag sa ato sining pagparagad as usual upod ta ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you, Sir Jose Hill. Kag-welcome man sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, kaupod sa liwat sa kinaandan sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati sa kudob sa malabutan sa aton sininga pagwaragwag. Kagti, kumusta, no? Kita dira, kabay pa nga, ara kita sa usto sa ni kagmaayong kondisyon, no? Sa aton sa ninga lawas. Pero, ayon, may iban si Sir Jose Hill nga may ginabulubat siya sa lawas. Way kabalo kung ano ang kausa. Kung ano ang kamangdanan. Pero may ara man nga ang ginahimo nila, balaan nila nga di mayo, pero since nga daw comfortable sila dira, temporaryo nga pleasure, ginasigig ya po nila, na yung balaanon na kaunon lang kalanoon ah. Bulungon talang galing, bulungon. Agon tahon talang galing kutob sa magwanta. Kung di magwanta yung sakit, tumaranta siya sa the pain eh. Daw mga mo na nga mga rasones, Sir Josel. Pero, kay balo-bala kita nga may mga naandan, kita nga unknown to us, or hidden, or may iba niya nakabalo, ka-guilty, gitsini, pero sige, giyapon himo, bisan di paborable sa lawas.
0: Ang pinakamalain sa tanan nga mga ginahimo ta sa lawas ta, ining balaan naton nga may problema ng lawas ta. Balaan naton nga, kung sa mga terminolohiya pa bala sa simple nga ginabatsyag sa lawas ta, sila nga daw ginapalanuhot ako sang trangkaso. Balaan mo nga daw trangkasuhon ka na. Problema lang o galing, kay hambal mo kaya ko pa mani ah. Madala ko pa man ah, pabay ilang daanay hasta nga hindi na kita makaagwanta, hindi na kita komportable, and that's the time makadto kita sa doktor, mapakonsulta kita sa clinic, lugar matalupang dan lala nagalikon kay isang balatian, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, kay kung kisa mamasol-basol panabla sa practitioner. Kay pigaw ko no. Hindi makapayos ginabatsyagya. Samantalang una-una siya pa nagrabusar sa lawas ya.
0: Kiti, sa kada patimaan bala sa lawas ta nga may ara hindi manami kita sa ginabatsyag ta buta malon may problema kadto kita dayon sa eksperto kad pakonsulta kita dayon para sa timprano palang bala na mabulong kay mabudlay magbulong sang balatian o kon problema sa lawas kon malala na, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Pero pinakamanami gid nga nagatuon kita sang mga bagay nga dapat gid naton mahibaluan pag abot ya sa ikayong lawas nga kun mahimo kag kutob gid sa mahimo nga hindi na kita yes, Sir Josel, magbalatian. Amo nang pinaka safety naton. But since nga kadamo sa mga factors, Sir Josel, nga bisan nagahalong kita, posible gyapon nga magbalatian kita, pero at least nahimo nato ng aton obligasyon.
0: Kag ang pinakaimportante gid sa tanan ang ato sining reminder sa mga kauturan ta, may choices kita, butambalon may palapilian. Ti kon may palapilian kita, dapat sa pagkaon pa lang hindi tanan nga pwede makaon, idasok ta na lang gid sa ato sa nga lawas. Kung may mga palapilian kita, pwede na itong madisiplina gamay ang lawas ta. Nga pasudlan ta sa masustansya nga mga pagkaon. Kahibalo na kamo kung ano mga masustansya nga pagkaon. Ina, number one, ang mga utan kag prutas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero, tika kahibalo, makita sa realidad. Sir Josil, nga ang iban nga utan, ang iban nga prutas, di may mga kung ano nga gina-apply dira para nga daw nun, nami tanawon, gakanang-kanang, ang mansanas mo abi, mahining-hining, ang mga ubas mo abi, kamatis mo daw, kapreska, katama tanawon, balunggay mo, way nagkakalataktak ang dahon niya samantalang kung sa panimalay mo, pag ipo mo sa balunggay, hindi o matula pagkaunto, ginipo o pagkaga, paghapon kalataktak ng tanan.
0: Oo.
1: Abi ra ka punto, Sir Josil, sini kung kay isa makakaon magkita sa mga utanon. Pero base kung may mga gingamit na dira nga daw hindi bala paborable sa lawas ta or kung hindi man gani, why man sige gamit? Makatilaw kita kung kaysa sang utan kapin pa kung nakita tiyempo kaysa sa merkado sa aga.
0: Oo.
1: Makakadto kita udto or sa hapon paghalinta sa lubrahan ta. Lanta naman o kung huyos naman, Sir Josil, ang utan. So, ang mga sustansya, nutrients sa ganang lanaw na ton, hindi na ton, Sir Josil, makuha gid sa husto gid kontani nga halin sa freska sa ninyo source.
0: Kag just a little tip, gamay lang ini nga tip sa tanan, ha? Sa mga nagautan, bala. Kung hindi ka mo sigurado sa ginhalinan, pareho sabi hindi ninyo tanong. Kay baloka kung na-sprayhan ina sa insecticides, pesticides, na-applyan sa kunano na nga chemicals. Ang himuon ninyo, before ka mo mag-utan, abi ilugmoy nyo anay. Buta mo nun sini, palutawan nyo anay sa tubig, mga tag 5 minutes. Para nga magkalataktak ang mga higko. Kagkon may haraman dara nagatapik abi ng mga pesticides, insecticides, and other chemicals. Kung hindi man gid maubos bala sa tubig, dagna sa tubig, at least mabuhin-buhinan, Dok Leo, before ninyo sini ilunod sa kaldiro kung kalaha.
1: Tuman, yun na ka-importante, Sir Josil, ano?
0: Oo.
1: Kay basibla ko ng barosan, madumduman ko sa kilala ko nga, luto sa balong. Pag-usap yun na, Sir Josil, may tataro, gali. Sinya, abalong mag-iapon ito yung kaon niya. Dala-dala na lang, Sir Josil, ha. Pero pinakapunto sa Didre, pero ka-importante, ganang husto man, nagkakaigaw ang pagpanilo. Pero kung hindi mo natun, may mo na, Sir Josil, at least hindi mo kita tuman kadamak, bala. Kasi hindi pag-abot sa ton, sa ring preparation sa pagkaon.
0: Amo ining sa usual, nagasulod ang ginatawag na program of supplementation. If we speak about supplementation, dugang kag gina-boost naton ang mga nutrients sa ato sining lawas sa mga pamaagi nga hindi normal sa nakagawian ta nga lutuon ta preparahon ta kanon ta, diri nagasulod ang mga produkto nga makahatag sang bitamina, minerals or nutrients sa ato sining lawas, makahatag sang dugang sini nga mga depensa sa aton lawas para nga hindi kita dali-dali tapikan sang balatian.
1: Correct, Sir Josil, kag isa lang na sa pamaagi para mapabilin nga healthy lawas ta. Sa pagprepara sa mga pagkaon, husto nga preparasyon sini ang pagsunod naton sa mga prosedimento sa pagluto sini, pagkaon sini, kag ang timing pag Sir Josil sang oras sa pagkaon naton sini, tuman man ka importante kita kung factor kung bala makapabakod o kung makahatag benepisyo o kung perwisyo sa aton sa ikaing lawas.
0: Ang kalimbawa ay yes, sa mga nag-eskwila, kag sa mga nag-opisina, sa mga nag-trabaho bala, kag nag-eskwila. May aras ang programo, kag may aras ang schedule. Ang schedule, normally, sa mga nag-eskwila, nag-umpisa ina at 7 o'clock, matapos ina at 12 o'clock, maumpisa naman ina at 1 o'clock, matapos ina at 5 o'clock. Schedule ina sang klase. Butambalon kinanglan timingan mo nga masulod ikaw hindi late before 7 o'clock or at 7 o'clock. Amo man sa mga nagatrabaho, kalaban na nagasulod at 8 o'clock normally sa mga opisina. Matapos at alas 5. Para why ikaw it problema, why ikaw it justify nga I am late because mihimo ikaw excuse letter, kinahanglan naka-schedule man nga makaabot ikaw sa opisina ka maka-time in at 8 o'clock or before 8 o'clock, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? Kay tuman ka importante masunod na to ng oras, eh.
0: Oo.
1: Isa man ganit karason nga na-appreciate mas ang listener na to nga sa una kung manog-abot administration niya.
0: Mm.
1: Yes, Sir Josil, no? Ka-opisina, yung problema kay no work, no pay, abe.
0: Oo.
1: kundi may masasweldo, way sakita. Pero isyo pa kay sakit pa po saon niya, kay medis menorrhea siya. Tingin na himo niya, tumara niya sa sdapay niya para makasulod. Pero nako nga buleg, Sir Josil. Ang pinakapunto lang sa nidere, nga pinaka manami gid, nga magsunod di kita sa ustong oras. Pwede kita mag-advance, pwede magkita ma-late, Sir Josil, pero manami gid kon sa ustong oras.
0: Hindi man naton ma-perfecto ang schedule. Amo na nga, wala man sang nag-eskwila nga wagid kaagi late. Waay man sa may nag-opisina nga waay na kaagi late. Gakatabu ina, pero hindi talang pagsigisigihon. Parehos man ay na sa ato sila nga pagpahuway, pagtulog. It is highly recommended nga at 10 o'clock dapat nadula ng animota, nakatulog na kita. And at the very least, matapos kag makabugtaw kita, mga around 4 o'clock, between that period, ang lawas ta may ginaubra sa sulod. So hindi man nga disturbuhon mo samtang nagatrabaho ang lawas mo, kay mabaylo naman ang sistema niya. Amo man ina, even, bisan pa, sa aton man siya nga pagkaundok layo, dapat ibutang naton sa schedule. Kag kun amo na yung schedule sa pagkaunta, dapat nga hindi naton pag-i-alter, hindi naton pagbayluhan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero maghambal kita nga hindi pagbayluhan, dapat sustugin yung oras. Kaya basi ka rin, Sir Josil, yung ibang dira makabati sa ton, hindi pagbayluhan ng oras sa pagkaon. Tika rin kayo tagalas 10 sa kakaon sa gabi. Pag alas 12, midnight, may midnight snack pa. Kundi mo na yung pagbaguhon, impasagid eh.
0: Pero may ara mga nag-aubra nga pang gabi. Tawag na ton, graveyard duty, labi na gid sa mga call centers, mga BPOs bala, security guards. Amo ni ang kalabanan nga may schedule sa gabi. So, importante para ya sa inyo, ang insakto gihapon nga oras sa pagkaon, kag supplementation, especially during night time sa inyo sininga duty.
1: Correct.
0: Pero mag-istorya kita subong, kay kon there's a place to eat, there's a place to play, and there's a place to eat, sleep. Eat, play, and sleep. May lugar. May tiempo man to play, may tiempo man to eat, may oras man to sleep. So, dapat kay balo kita, ano ang oras dapat kita magkaon, ano oras dapat kita, kung may tiempo maghampang, makahampang, kag ano oras kita, tiempo sini magtulog, kung tigtululog na. So, diri kita concentrate karon sa pagkaon, abidok layo. Dapat nga kaibalo kita, sang insakto nga inoras sang pagkaon, antes kita magtulog, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Sa mga katigulangan na ton, since nga hindi pa man tanto kamalapnago ng elektrisidad sa ngunan, Sir Josil, kingki ang ginagamit or mitsabi sa iba na bino. Ang iba niya nila, nasang lubi lang eh. Kinabutangan sang pabilo. Ang iba niya, Sir Josil, gakaon pa temprano, samtang hindi pa tuman kadulom ning serum pa lang bala, Sir Josil. Para nga as much as possible, hindi na magasto sa kwan, balsa kilala ko, hindi na magasto sa agas bala. Kung gabi.
0: Para hindi ka nayawan ka balik-balik kung no, mabakal ka agas sa kaltik ni Ihil eh.
1: Baka tipid na. Pero unknown to them sa Sir Josil, may binipiso gali ni sila sining lawas. Ang ining temprano nga pagkaon. Karon pamangkot naton sa ton mga listeners, mga viewers naton. Ano oras ka mo permi nagkakaon sa gabi? Or kagabi, anong pinaka late nyo nga kaon? Kay may efekto ina sa ton lawas, either suliton ka mabali, Sir Josil, binipiso or perwisyo. Worse, kung nangin kinabatasan or nangin ugali na naton ina.
0: Kati pareho sabi ko na anad ka mo pangapi after good ninyo mabugtaw, pangita ka mo dayon Santon Gold Coffee Mix. Pagkatapos sabi karon Dok Leo, hindi ka mo kapangapi. Pagkabugtaw nyo, gid, init dayon ang ulo sang iban sina. Anad na pangapi. Pagtapos gid mismo madmad bala makabugtaw.
1: Correct.
0: So naanad ng lawas ta may schedule na. Ang aton nga schedule, again, ang ideal ha, sa gabi, dapat by 10 o'clock, 9 o'clock or 10 o'clock, nakatulog na kita. That's the ideal. Dapat. Pagkatapos, beyond that, ginasakripisyo ta na nga ito sa ninyo, health o kunikayong lawas. So may ara abi iyang hindi normal ang schedule do kaya mo ni mga gwardiya, amo ni mga nagobra sa call centers nga gabi la duty pagkatapos sa aga or kagahon sila matapos. So maalter bala mabaylo ang ilang normal nga body cycle. Pero ang importante nga tandaan ta nga normally dapat by 10 o'clock nakatulog na kita. So dapat nga ang pagkaon nato naka-schedule man. Especially gabi gidini kalaban girti sa aton sini gabi. If we speak about pagtulog do Cleo. Mga kagpagkaon, mga normally and ideal botamalo sini dapat pila ka oras kita nga nakakaon antes iya magtulog do Cleo.
1: Drill Sir Josil sa mga duha tub-tub tatlo ka oras or apat ka oras antes kita sini magtulog sa gabi dapat nakakaon na kita. Habalon na lang natin, Sir Josiel. Dream na lang kita sini sa gratuag realidad kisa sa ideal. Kaya ba siya karoon dapat magreklamo, Sir Josiel?
0: Oo.
1: Hindi nila masunod. Dira kita sa realidad, abe. Dira ka mo sa dua, tub-tub-tatlo ka oras, antes sini magkaon, dapat, magtulog, dapat nakakaon na ka mo. Buto balon, kung gusto ka sini magtulog, alas 10, di dapat sini mga alas 7, imedya, o kung butang ta, alas 7, or alas 6 pala nakapanyapon ka na the best deal kong tanin, Sir Josil.
0: Oo, apat ka oras doon before meal. Kay ang lawas ta sina, kung i-research ninyo bala, ang mga ginakaon na ton, nagakatunaw na ina, nagakapudpod na ina, kag naka liquid form almost sa apat ka oras naton nga pagkaon or apat ka oras after kita magkaon. So para hindi natama ka trabahoso sa ato sining tiyan ang pagtunaw sa pagkaon while nagakatulog na kita, so dapat nga nagkalaamat-amat na rugday kag tunaw sa sulod sa lawas. So minimum of 2 hours before kamo magtulog dapat nakakaon na kamo. Kung plano ninyo magtulog karon alas 9, dapat before 7 o'clock sa gabi nakakaon na kamo or earlier than that, timprano pa sa alas 7.
1: Correct, Sir Josil. Karon ang reklamo sa iban, di paano na dok kay mahilab naman ang akon sa ringat yan. Dugay-dugay good mo naman ako. Siyempre, kunway kaya maanad sa mo nga pamaagi bala, Sir Josil, kag mamaguhan ka. Pero, pwede kag posible kaya mahimo, Sir Josil, nga matrain mo liwat ang imo sa ringa digestive system. Kaysa mga tao nga naanad na sini, but na ko ng balon, hindi man na sila amos ang nagligad, hindi man na sila amos ang una, pero sa naibalaan nila nga mo ng gusto, ginpaanad nila balik sa gusto, Sir Josil. Nga bisan 2 o kung 3 ko oras or even 4 hours before bedtime, nagkao na sila, hindi man sila basta-basta iya makabatyag sang kagutom.
0: Kag kun may disiplinahon kita sa panginaon kaon, kung naanad kita sang pangima-kima, tawag nila, pangaon kaon tigagmay, ang pinaka-anadon ginaton nga ilimit ang pangima-kima kag panginaon kaon sa gabi, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kaya bisan nagpanyapon kaya alas 6, pero ay ka mag-untat pangima-kima hasta alas 10. Disturbo lang yapon digestion, Sir Josil.
0: Tamo ni nga, nagkaon ka tuod niya alas 5 kumakaon niya, timprano pa kumatulog. Pero hanin alas 5 hasta mag-alas 8, Doc Leo. Isa ka plastic bags ang chichirian ubos.
1: Siling pa na sa makaon ko wala timprano patapos gamay yung kalang panyapon.
0: Oo.
1: Oh, pero mas damo pagin kima-kima ya.
0: So hindi gihapon ina maayo manami. Ano nyo i-disiplinahon nyo ko galingon nyo. Nga pagkatapos ninyo panyapon, especially kung balaan nyo late na, kung may ara, derasan na uyunan, pagid ka mo na diskubrihan, dunamit dya, hulatan nyo na lang pagkaaga.
1: Correct, Sir Josil. Kasubong bala sang pinanawag sa aton sang, I guess, a month ago. Ang problema nyo, Sir Josil, sa gabi, amo ganun ang suggestion na ton nga singko sa imo, manami siguro ang aton himuon sa nitimpranuhon mong panyapon mo. Kaya nanotice ni Sir Josil, gabug at matyag niya pagkaaga. Pagkatapos, magpacheck niya, taas trigly niya. May ara sa sang ginatawag fatty liver. Pagkatapos galuya sa Sir Josel, hindi sa energetic bala. So far, ang iya sa nga blood sugar, hindi pag iman tanto kataas, okay pa man. Blood pressure niya, daw medyo kapalo pamintana, Sir Josel, ano? Sa hypertension o kung sa high blood pressure, abe. Sinko try, abe, timpranohon mo kaon, pagkatapos, as much as possible, kung gusto mo, hindi ka makakaon, damo, before that, like 10 minutes or 30 minutes before panyapon, pwede ka makatumar sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: Ang manami, Sir Josil, kaya gintyagaan niya for almost 1 month. Hindi na tanto nagahilap niya sa nangatiyan. Hindi na sa makakaon, damo, sang kanon, kaya dali na siya mabusog. Pero, inang kabusog, Sir Josil, hindi man siya madali. Gutmon.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagnami niya sa nangapamatsyag, but about to kanto pa siya sa laboratory for follow-up check-up, Sir Josil. Siya siya rin ang parameters, siya siya rin ang blood chemistry. Pero, ang iya siya rin ang nabatsagan, iyang mga sintomas, santo, dako ginang na-improve, Sir Josil.
0: Kay ang mga sintomas nga ini, magkabagita symptoms, pati maani na nga, hindi normal na ang cycle o kon sitwasyon sa sulod sa ato siring ilawas. Pero pwede, we kon daw, daw gakatin, targi ka mo magkaon, hambal, daw alang-alang sulod sang tiyan ko, ha? Ang himuon ninyo, ning madali matunaw, pareho sabi, Santhon Plus Coffee Mix, wala iniya caffeine, wala coffee beans, hindi makadala sa inyo, bala insomnia effect, kay kumo, wala caffeine. So, kung dumating, tarig ka mong matimugid ako, try ninyo abi nga iinom sa Santhon Plus Coffee Mix, Doc Leo. Especially night time before bedtime, abi.
1: Correct, Sir Josil. Kay base sa pagtuon, makahatag, Sir Josil, sa balansi man sa hormone mo. Ang soya, isa sa mayor nga ingredients sa ito, sir nga Santhon Plus Coffee Mix. Kag since nga puno sa isang protein, hindi ka madali-dali gutmon, Sir Josil.
0: Mm.
1: Kag tiwai sin caffeine, though, may mga nag-message sa ito, Sir Josil, nga posible, mataas sila yung threshold or tolerance sa caffeine, inom sila sang Santhon Gold Coffee Mix sa gabi,
0: Dami
1: magyapon nila tulog.
0: Kaya may harap man niya, Dok Leo, nga wa na effect ko nung caffeine kung kaysa sa lawas nila eh.
1: Mm-hmm.
0: Bisan mag-inom sila sang cafe, nga may caffeine, for example, labi Santhon Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, katulog sila yung on schedule nila. Mm. Gabatsyag sila yung tuyo, kaga hindi ya madisturbo ang ilayang good sleep. Pero speaking about yes panginaon na Bindok Leo, sa mga solid nga mga foods pagkaon gid bala, anong epekto, Dok Leo, if the negative and the positive effect ya kung magkaon kita sang insakto sa oras, Dok Leo, kag makapahuway kita mga masubra duha ka oras antes kita magkaon, Dok Leo,
1: like 2 to 3 hours before bedtime kung nakapanyapo na kita, Sir Josel, yari ang mga bintaha.
0: Mm.
1: O kung advantage, number one, better digestion. Manami sininga panunaw. Butong balon, pagkaon na ton, hindi pa kita na yung magtulog, nami ang pag-function sa aton sininga digestive system. Kapin pa, kung naamat-amat na naton bag-o, o kung adapt bala ang pag-inugaling at pagtapos kaon, hindi kita magsige, Sir Josil, pungko lang sa lamisa, kung magsigim lang kutso-kutso, bla. Why dire, why dito? Kundi, instead, galakat-lakat kita, manang ang balblas na kilala kung samtang galakat-lakat, chismis ka wala, okay lang ah.
0: Pero siguraduhan ninyo na chismis ninyo, hindi way ara sa likod nyo ha?
1: Ano ang problema?
0: Eh, basing kasunod sa inyo, lang na chismis nyo.
1: Tapos nung ganoon, lagson ka mo sa... Ang pinakapunto lang sa Nidri, ang paghulag-hulag, tumanay ka importante, Sir Josil. Instead, nga nagkaon kita sa ngagabi, nga ang iban sa ni Sir Josil, mapilitan na lang mag-idag, magpahunay-hunay, kapin pa, inibalang may mga imbalances sa hormone, Sir Josil, nga pagkaon nila, ginatuyo, blasla.
0: Oo.
1: At daw hindi kipaborable sa aton, Sir Galawas, kung late ng aton panyapon, samantala, kung temprano pa, mabuligan niya magnami ang aton sa nga digestion, Sir Josil, especially kung mahiligon ka magkaon sa nga mga masebo, mga mamantika, mga may tambok sa nga mga pagkaon, ba, impas ka ng imo sa nga tiyan, batsyag kagid sa nga isang acid reflux or heartburn, kung gabi ka na, nagapanyapon. Samantalang, dako ang puruhan, Sir Josel, nga malikawan mo yung mga symptoms kung temprano pag kita nagapanyapon.
0: So, ti good sleep, better digestion, may experience nyo na, kung insakto bala ang gap between sa inyo sa nga meal, kag sa inyo sa nga pagtulog.
1: Yes, Sir Josel, to follow ina, kung temprano ka nagapanyapon, kag nami imo sa nga digestion, ang sunod siya na, Sir Josel, improved sleep quality.
0: Mm.
1: Good sleep.
0: Oo.
1: Ang iban sa ni Sir Josel, gani kung nagabi na nagapanyapon, daw hindi mapahamtang. Hindi makatulog maayo. Dugay-dugay nagmata. Iban siya niya pala malhas, Sir Josel. Iban siya niya pala namgo.
0: Mm-hmm.
1: Tambal sa kilala ko siya. May grutay, Anthony sa STLA.
0: Hindi ka tulog.
1: Ang yadam go.
0: Oo.
1: Oh, kay ti, makapiyong-piyong sa makapisok-pisok siya, magdalam go siya, mata naman siya. Resulta ni Sir Josil, sang gabi na nga pagpanyapon bala. Sumasma nami ang aton sa nga pagtulog, malikawan taman ang disturbo sa aton sa nga katulugon, kung timprano pagkita iya, nagapanyapon.
0: Kay ti, kada isa sa aton may guilt sinamo. But tamalo sila nakapasaway kita sa amunang sistema sa lawas ta. Pero ano kadelikado, Duklayo? Ano mga delikado dira? Kung masami ikaw late ya magkaon or tama kagamay ang gap sa tiyempo nga nagkaon ikaw kag nagtulog, Duklayo?
1: May mga katalagban, good Sir Josil.
0: Oh.
1: Para rin may tip kita sa aton, sir, mga tag para mati, mga listeners na ton. Viewers na ton. Damo na nabuligan, Sir Josil, muna hindi bila mapahamtang.
0: Oh.
1: Daw, gapasirom pa lang ang iban, daw ginakibang, instead nga nag-relax kung tani, ang iba nagka-stress, instead nga nag-kondisyon na tani, ang panghuna-huna nga nag-preparar sa pagtulog sa kagabihon. Ang iban sa ni Sir Josil nga na-advisean na ito, nahataga na ito sa suggestion. So, kadtobla ka mo sa butika, bakal ka mo sa Sunthorn Plus Herbal Oil. Pamanyos ka mo, pamulumasahi ka dali, parutay-rutay sa kalawasan, dira, papislit-pislit sa mga tudlo, dira, mga dapa-dapa nyo, papisil sa inyo sininga likod, gamay nga hagod, nagabulig para magnami ang blood circulation, nagabulig para magnami ang kondisyon sa aton sa nipaminsaron kung nagarami ang blood circulation. At the same time, ang mga sangkap gadiya sa Sunthorn Plus Herbal Oil, Sir Josil, nagabulig parilak sa aton. Kasubong bala sang may aromatherapy ka, Sir Josil, nagahaklo kasi sa sinisa calming scent na nagabulig parilak sa aton. Sini, hindi lang lawas, kundi pati paminsaron.
0: That's why, kung magsulod ka mo sa mga massage centers or clinic, manotis ninyo dara nga daw ka kalmado, pati ang music, para magkalma ikaw. Ang scent actually, makapatuyo sa imo kung sige-sige mo kahaklo, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag mas mahapos sa mga masaysta, Sir Josil, ang pag-manage sa imo sa ninyo kalawasan, dira sila paghagod, kung relax na nga daan, kaysa sa, siyempre, bla, ang mga nagapalanig, ang kaunuran niya puso, ay pahumuko, no, bla, Sir Josil, tungod sa stress. Mas binta, Sir Josil, nga relax na nga daan.
0: Amunin nga ang iba na gasilin siya, do katigas ang akon nga lumo o kon abaga. Sila nga naman, sila nga kabugat sa akon sila nga lawas. Ga problema gin sila kay mabugat ko nung lawas tapos katigas ang ila sila nga baga nga kung pislito nila Dok Leo masakit. Ga pamangkot sila sinya ano iniman. So isa dira sa panatandaan gali kung nagatigang imo sila nga mga kaunuran, stressed ikaw, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag may kabalis karan man ang nagkatabo, Sir Josil, no? May iban man nga mabudlay man magpatigas sa mga dapat man patigahon kung tani.
0: Siling niya mo, siling niya abaga mo pa nagtigas, ani, nag-us-us na lang.
1: O kung pasaka-saka untong sa ubos. Para malatnan.
0: Ayaw mo rin ang bali natin, ano? Masok-sok ang brief sa abaga.
1: Turbo ka na lang, ha?
0: So, that's it, ha? Pero speaking about komplikasyon, Dok Leo, magsigisigi na, bla. Inang tama ka gamay ang gap, nakakaon ka lang, huwag ka pagani kuno katigab, Dok Leo, natulugan ka na. Kay ang mga mataas na ang blood sugar level, isa sa mga manifestations ni nga ginapakita sa aton, kung taas na imo blood sugar level, ha? Pagkatapos naton kaon, instead nga maboost ang aton energy, somehow, ginatuyo kita. Debla, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Pero tagon tayo, hindi man tanan, ha?
0: Oo.
1: Pero, posibligid.
0: Mm.

0: kaon kung tani sang temprano, wala ton tagi iyang magnagob ng gabi, bala? Antes kita iyang mag-kaon, ting rason kini sa iba, para makalikaw na sa panimo-timo, pangima-kima, bala? Matulog na yun. Which is, nauna-una nyo bala ang mga health risk dira sa amo ng lifestyle. Pinakamanami, disiplinahon gina to ng aton tugalingon nga, makabalik kita susto iyang abanas para nga ng aton sarang health, maging matawa, kag maging mabakod. Diri kita sa dangers of frequent late dinner. Number one, disrupted hormonal balance. Ang hormone galing naton, Sir Josel, both lalaki kay babae nagkakadula sa balanse ini kung permi na kita sini late nagakaon.
1: Oo.
0: Butong balon, gabi na kita permi sini nagakaon.
1: Kung sa mga babae, pabasi kung ma-misinterpretar nila nga, siya kado ka bata pa man sa akon sila nga may aran ako sa hormonal imbalance symptoms niya daw bata pa ko iya mag-menopause haw.
0: Isama nina Sir Josel, no? Ti ara yes reproductive system ang iyas ni nga ginatawag ego sa Sir Josel. Samantala may ara makita sa isang hormone nga hunger and fullness hormone Sir Josel. May leptin at may ghrelin hormone kita. Kag may ara pag kita Sir Josel sa ginatawag insulin hormone, may ara makita sa melatonin hormone pag Sir Josel nga nagkakadula ina sila tanan sa balanse kung pirmi kita gabi na nagatulog or naga panyapon. Kati in effect, Sir Josel, yung ibans ni, kung nung laton, no bagid nga, 2 to 3 hours, and this ka magtulog, di, kung nanyapon, kaya karon last 10. Kag sundon mo ng 2 to 3 hours, so nga gap karon kag magtulog ka, anong oras to?
1: Alas 12 na.
0: Correct.
1: Oo. So, delikado ha, kagang masami ba lang ang gina-advise, kung magpakonsulta ka mo, especially kung taas na inyo sininga blood sugar level. Ang number one, ganyan advice sa eksperto, mga doktor, selling niya, tulog ikaw, kag i-achieve mo at the very least 8 hours of sleep.
0: Correct.
1: Hindi ka magpulaw. So, buta malusini kung magpulaw, kaw sige-sigihon mo, Dok, may posibilidad nga maglala kung may diabetes ka na or madasig mag-develop ang diabetes sa imo. Kung sige-sige nga kulang ikaw sa tulog, late ka nagatulog, kag late ka naman nagakaon, Dok Leo.
0: Nagataas, good Sir Josel, yung mong sining risk dira. Mapunto bala, nga kung may kadoan ka, Sir Josel, nga lugar ka kung nag-drive ka bala, balaan mong dalan kung din pa dulong eh. Unless kung baguhan, nagaroon siya sa kalugar, Sir Josel, hindi ka hindi masilingguro nga guilty ka kung nagtalang ka, no? Pero kung nasipyat ka pagbasa sa traffic sign, Sir Josel, may violation ka lang gyapon, dakpon ka mang gyapon sa traffic enforcer, hindi mo masiling ni Sir Josel, nga ikiyakbalo mo. Pero kapunto na ton sa nidere, kung balaan, tagaling ang amuning lifestyle, padulong dira sa hypertension. Ang ining pangginawi, padulong sa ginatawag type 2 diabetes. Tibala ang tanagid, sige-sige, hunta pa sang lakat sa sinayang direksyon.
1: Oo.
0: Kung di pinakamanami, siguro, pang hulong-hulong kita, kasi may mga, ginatawag, may mga diversion road rin nga pwede kita makaliko para makalikaw kita dito sa patod sininga padulungan nga hindi paborable sa itong lawas.
1: Kagang isa pagida, I don't know, ako personally naka-experience sa sini. Kung kulang imutulog, sa 8 hours. Kag late na ikaw magkaon, definitely late naman ikaw magtulog, Doc Leo. Pagkaaga sina, though hindi ikaw makapanumdum it mayad bala. Pero yung sabi ko na gaubra ikaw sa radio, broadcaster ka abi, o reporter ka, though nagakadula ka bala, Doc Leo. Though hindi mo maangot-angot ang mga ideya ni mo nga dapat ni mo sining ay hambal kay do naga kadula gulpi daw nagaburon ang imo sini nga panumduman bala kag paminsaron Dok Leo.
0: Hindi lang gali Sir Josel matangga buron no. Pati nga ton sini nga paminsaron which is correct. Brain fog. Hindi kita makapaminsar sang mayo. Ka may mga expression pag kita kon kay isang ano ganito man daw diri nagid sa punta sang akon dila. Tigas sa ginalawglahog kung magina nagahambal sa akon sira ko nagatubang ayob la kami ipadiwal dila.
1: Lataon ta.
0: Lataon ta. Amo na kapunto wala nga ara lagi kunta ni si mo sa ning panguna una. Daw pwede nga kulang na lang hambalon mo. Madula pa Sir Josel. Hambal sa kilala ko sana ginagaw bisan may makita mo kung kaisa ang expression tan lang na pero may labot gali Sir Josel ang termina ton gabi nga pagpanyapon. Kung nagasigi-sigi o kung nangin ugali na naton sina. Kagbalik bala kita sa imbalance, Sir Josel, kayo na. Nga, isa nga makabuli gali sa aton, sa imbalance sa hormone naton, like ang hunger hormone, taga ang fullness hormone, bala Sir Josel, sa laot ko lang, ng ghrelin, bala kagleptin naton ng hormone, bala. So, sa

0: kwentuhon, ang protein gali makabulig, gali parang hindi kita madali-dali gutmon, Sir Josil.
1: Oo.
0: Abalan mo ti ang ginatawag leptin na ton, fullness hormone, ang ghrelin na ton, hunger hormone. Mabulig ang galing nga mabalanse ni Sir Josil. In fact, sa mga pagtuon, kung nagkakaon ka sa pagkaon nga may protina, mga after 2 hours, Sir Josil, nga nakakaon ka, hindi ka pa basta-basta makabatsyag sang kagutom. Sa mga tao yung may imbalanse, Sir Josil, 10 minutos, 30 minutos pala nga tapos kaon, napagitaan ako na nun naman sunod yung itimo mo.
1: Ah, away pa mahugasan ng pinggan ko, nga pangharungkab naman doon.
0: Kag may kilala pa ko sa Sir Jose Lambal sang nanay niya. Magluwas ng may mugasan pinggan ha. Tama gina siya mang hugas. Gusto niya lang manginaon, yung manginaon la Sir Jose. Pero pwede gali na to may improve na. Like for example, instead niya kung mangima-kima ka mo dira, abi buligi niya nga mabulong ang inyo sa niya kahilab. Kag daw ay bala Sir Jose satisfaction na kagutom. Inumin niyo bala sa Santhom Plus Coffee Mix. Kiti may protina dira mo halin sa soya. Halin sa balunggay, halin sa spirulina. Kagway labot, sino may mga nutrients, Sir Josil, kag mga antioxidant, phytochemicals, bioactive compounds, halin sa mga sangkap. Dala pa dira, Sir Josil, ang phytobiotics sa niya, garlic. May pangunta ka pa sa kagaw.
1: Ang iba nagasiling, siling ati, mag-inom ako sina, siling niya, ako abi, siling niya kon sa caffeine. Nubo ang akong tolerance. Pero don't worry, kitiwain niya caffeine na ito, Santhom Plus Coffee Mix, Doc Leo.
0: Yes, Sir Jocelyn.
1: Oo, wala sang caffeine, pero puno sang protein. Ang protein, hindi lang sa karne, sang emha, mamoy, maka, kagmanok. Hindi lang dira. Damo kita dama ko ang protein. Ang problema sini, kung dira na ito nakuhaon sa gabi, mabudlay tunawon ina sa aton lawas.
0: Correct, Sir Jocelyn. Kagtay ko may upod pa na sa karoon niya purine. Na problema pagdating aton liver, na problema pagdating aton kidneys karon sa pag-neutralize ra sa ila, kag kung hindi sufficiente o kundi mayo ang ilang nga pagtrabaho tungod nga na-overload na sila, mas may resulta pa Sir Josiel siri sa gouty arthritis. Tigod din ang problema pagita karon, late kita nagkaon, damo pa mga health risk pati gouty arthritis karon ang super pa naton magluwas pa sa pagtaas ng blood sugar. Anyway, by the way Sir Josiel, pag-abot sa blood sugar, tindi kita nagabalik permi sa insulin resistance. Kag always, kagkabay pang hindi lang ka muna takaan ha, para ganyan sa inyo sinikaayuhan, sa mawai pabalasing diabetes, bala, ugalian nyo balang, kung hindi man ka mo maguntat sa pagpangafe, itry nyo balang premium D3 coffee mix. Gina-recommend gina na mo ni Sir Josil. Kaya nga man, nagabulig, ina sa ginatawag, improves ang insulin sensitivity. Especially, kami nagapamangkot sa Sir Josil eh.
1: Oo.
0: Tidok, may diabetes ako, pwede ko kayo inom sang premium D3 coffee mix.
1: Oo.
0: Ang sabat ko sina, kung mapabalik palang tani, nga way ka pa sa diabetes, ginumpisahan mo sang una pa.
1: Tani sang waay pa ikaw diabetes. Mm. Amo nang pinakaimportante sa tanan ni samtang wala pa kamo diabetes, make it a habit premium D3 coffee mix. Kay kun may ara na kamo diabetes, komplikado na ang pag-reverse ang imo sining nga kondisyon, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jose. Lain naman yung istorya mo. Lain yung istorya ang ginatawag prevention kaysa sa medication or intervention or treatment support. Pinakamahapos nga may imo na ton, Sir Jose, prevention eh. Kaway kita sa komplikasyon na ginakonsiderar eh. Kaya healthy pang lawas na mo, tapos may enjoy pa na ton. Kaya tinami ang magluwas nga nami ang aroma, Sir Jocelyn, nga ara gyapon ng real coffee aroma. Ang sabor gyud na mo naka-appreciate, Sir Jocelyn, nami gadya eh. Labi pa gyud nga ton, sir, nga Santhom Gold Coffee Mix, Sir Jocelyn, nga timiara pag gyud sang pampahuben iyang nga sangkap eh.
1: So, initanan ng aton dari is pagbutang ta sa insakto nga tiyempo sang tanan, timing. Timing sa oras ang pagkaon, dapat 2 hours before kita magtulog. Hindi naton pag isuko nga pagkatapos naton kaon, way pagani 15 minutos, gahuragok doon kita sa hirigdaan. So, hindi ina manami nga practice, makahalit ina sa aton ikayong lawas. Kag ugalion tang as much as possible, kung pwede pa man lang, mabutang ta sa tiyempo, nga between mag 2 hours by 10 o'clock makatulog na kita. Kun wala man lang kita sa may ginahingagaw, may ginasakuan, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kag likawan gid naton ang disturbo sa malikawan naton ang disturbo sa pagtulog, Sir Josil. Kun temprano pag kita nagapanyapon. Amo gani na ang isa sina dira maka disturbo, Sir Josil. May ara ko sina nga client kay Sir Jose la, ang problema niya ka pisik siya. Maglasa na ka pisik ya TL, mga dalam ko hanon bla Sir Jose nga nagdisturbo siya bla. Mata naman siya. Oy palabot sa nan sa dugay-dugay pa na pangihi sa Sir Jose. Kadamo sang complication, pero nadala lang gyapon Sir Jose sa langong-lango nga sa Dr. Ando Gros Loto ay. Sko no. Suga gasugal ka ho. Siya ka taya-taya mako do kumay chance ka pen ba kun dako jackpot bla. Bisan taas pila tagaan ko. So, kamon, may ganit chance magdawag kami. So, nga man, may makamaya kataya mo. Siya, try ko, betayan. Jess ba yung CTV? So, kung nakulayan, sanam ko mo ba? Ang punto na siya ng Sir Josil, nga laban, kag halos bintahagid ang mahimo na ton sina, kung temprano, pagkita yung nagapanyapon. Pero, ibalik ko sa ginhambal ni Sir Josil, pananglit makabatsa kita sang hilab-hilab, sang aton chan kapin pa ko nag-adjust kita kay halimbawa why pa kita maanad sina sa mga gusto magsunod sa amo na nga pamaagi kung gahila bilab try nyo bala inumisang Sunthong plus coffee mix kay ti instead nga mga refined carbs kag mga matamis ang aton ipasulod dira diri kita sa may protein iyang sangkap.
1: May pamangkot dari Dok Leo, isalot ko lang ni Seling niya. Ako abikon magkaon ako sang utan kung gabi na kami sa gabi bala Selenya kalabanan nga panyapon kami mga tagalasutso sa gabi Selenya pagkaaga gasula ba kun sulok-sulok nga daw pamatsagan ko daw ay ako matunawan sulab sa sulok-sulok ya ambalya way sa matunawan basi hindi bala nga way matunawan bala Dok Leo
0: posible man Sir Josil nga way man gin matunawan kati ang utan niya gin design ni Sir Josil nga usapon gin naton maayo mo usapon gin naton nga marigas gid bala tike base paraos ka sang amon diri nga listener ni Sir Josil nga pag sulod niya kuno
1: diretso tulod mo
0: pag sulod sin down Sir Josil ang lugbate pag wag humlad pag no sumot ang balon way ka matunawan sina kay isa lang buto balon way mo mausap ang kausa way mo mausap mayo kay imposible Sir Josil nga nausap mo na mayo pagkatapos sa forma dahon lugbate liwat susulod
1: or
0: magwa
1: or hindi gani sa pagkao niya Dok Leo lipot ang gap ang tiempo sa pagtulog ya way marigas sang lawas sang aton niya tiyan ang ginkaon niya natulugan na siya so ang guwaya indigestion nag acid reflux
0: possibly man Sir Josil ano ang inang mga senaryo nagkakatabo susulod sang aton sang lawas kati late na kita sinin nagkakaon that's why ang aton sa nang rekomendasyon kung suggestion balikin kita sa hosto sa nang oras sa rekomendasyon naton 2 or 3 hours or 4 hours kung kaya naton before bedtime nakakaon na dapat kita kagari bala para mabuligan nga kondisyon man niyo sa nang atyan pwede ka mo makainom sa isang Sunthorn Gold Herbal Tea para nga mabuligan aton sa nang digestion aton sa nang nutrient absorption and even ang aton sa nang evacuation or bowel movement pagka aga kagang iban Sir Josil nga hindi maka or sa ila pamatyag daw sa ila paghaum-haum bala hindi komportable ila tiyan kati poro sang texter na ton hambal yan di sa matunawan kati tsakto magibda na kung may mga wagin mamatunaw nga nagwa ang iban Sir Josil sina madali-dali nila nga himuon banyosan nila sang Sunthorn plus herbal oil ila siningat tiyan hambal sang kilala kung sinag binarakdok mo
1: kay may gas sa sulod sang tiyan na ton because of indigestion right. So muna nga sako man ang ato sini nga utot. Bangod kay dito ang gas daw tiner dito sa sulod, nag-clog up so ipagwa gid sa lawas nato through our utot di ginatawag.
0: Correct.
1: Amo na kon kay isang hambal nga do naglain siling niya, do nag-isog pagid ang baho sang utot ko.
0: Though may ara man Sir Josil sini nga mga factor like for example natamaan ka man to kakaon sang utan gulpihan ka man sang fiber mabutod magiging mo sini nga tiyan isa man sa aton sini consideration
1: In short sini kung hindi normal ang inyo schedule sang pagkaon kung hindi normal ang schedule sa inyo sini nga pagtulog may stage of adjustment so amatan nyo as much as possible. Kag may ara gid na nga batyagan ninyo discomfort na Dok Leo mo. Kay nga nanad ka panyapon alas 8 alas 9. Testing ib laman nyapon ka alas 6. Kay antes ka magtulog hamol na nagutom naman ko.
0: Amo gani ni Sir Josil yung iban hindi magbalik sa husto. Hindi mo sunod do sa husto. nga oras nga recommendation para sa aton sering nga lawas. Malamuti ara na sa ginatawag Sir Josel nga anatomy and physiology iya mo sa aton lawas. Hindi tungod sa gusto talaga. Kundi tungod sa pag-function sa aton sering nga lawas. Pero ating iban din na lang sila sering nga comfort zone. Sila sering nga nasawaan. Di okay lang tanay ko na nasawaan. Tapos marables lawas ta.
1: Kag amo sa misini bala Dok Leo mabatian nimo kapin pa ko namit ko nung darapli Dok Leo namit balang sudan pagkatapos ya kaon siga bibisan late na bawseling ya grabe mando tinisdakan kabayo siya tiyan ko ba
0: piang pa na piang pa nang kabayo
1: oh kay nga siya do hindi ko katindog ba kay gasodona siya matiyagan ko do ari na sa liog siling ya katapusan siling ya nga mumhos ang kanon niya kinaon ko butang busog-busog gid bala Dok Leo
0: kag instead Sir Josel nga ilakat-lakat kun tani ang tendencies na iidag-idag
1: oh
0: nagbudlay pagid Sir Josel ang kondisyon sa aton siling at tiyantag tinay
1: so dapat kundo kung tama man gid kita kabusog mas maayo nga maglakat-lakat kita. Hindi man lakat niya ang galagsanay, Dok Leo, ha? Basi kung mga appendicitis man kamodera bala or maglupok appendicitis nyo. Pero nang lakat-lakat bala nga tawag nato sa ni hayon-hayon nga lakat.
0: Correct, Sir Josel. But as much as possible, hindi kita magpabusog ko tama. Like, dili lang sa 70 to 80% sa aton sa kapasidad among aton sa nga isulod.
1: Nanad bi kita Dok Leo mambal niya total mi ara man siling i-full tank
0: magambal pa na ang gasoline boy Sir Josel ano na sir click lang kung sagad gid
1: yuga
0: bala na to Sir Josel kung mga 70 to 80% na ginasulod na to sa ton tiyan kita mismo makadeterminar sa na kung damo-damo na nakaonte why pa ta matapos ginhawak ito sa madalom gid pag daw medyo punuran ka na labi nga mag-untat ka. Kay butang balon, dira na nalabot na ni mo, Sir Josel, ang kapasidad sa imo sa niya, tiyan, pag-abot sa ginsulod ni mo.
1: Kag, actually, hindi ini manami ang ginwani-wani sa aton balanga impormasyon. Ini is a myth. Inang ginasaway kita sa ginikanan ta, siling niya dasig-dasiga nga kaon siling niya kay ang mahinay sila magkaon hayat man siya paubrahon kag hindi gid magasinsong pangabuhi mo somehow ina mga biyan nagadala sa aton kag sang pressure nga dasig-dasigo naton kaon hindi ta mausap maayong pagkaon hindi definitely naton matunaw ang pagkaon resulta discomfort either ma-acid reflux kita o hindi kita matunawan, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josel, ano? Kay kung may isa man ka dapat na itong patawahayan sa aton sering pang-adlaw-adlaw ng buluhaton, ayaw nga itong sering pagkaon. Pero madumduman ko, Sir Josel, may mga panimalay sa una, kapin pa ni mga mag-ulutod lang tamaran mang himos, bla?
1: Oo.
0: Siling nila, ang maulihi kaon, mang hugas pinggan. Ate, pinauna-una, hi, Sir Josel, padasig-dasig kaon, eh?
1: Te, hambal ka kilala ko, te, hambal ko, hinay timo magkaon niya, kadasig. Pagkatapos siling niya sang timo, padalundunan mo tubig siling niya, hindi ka na mag-usap.
0: Dogin halin niya, ngipon niya, stiyan niya ba?
1: Corn kernel, ginkaw ko, no, pagwak, corn kernel, insert why matunaw?
0: Why matunaw, Sir Josel? Sa pinakapuntong, why gidya nga daan mag-usap o kung mausap? Dari sa aton baba, ginpadalundunan doon sa tubig. Which is, tama ika-unhealthy nga practice, Sir Josel.
1: Sa mga kauturan tabala, kung gusto ninyong guide sina, supplementation, guide sa ginatawag na ton nga program of supplementation. Kag ang mga pagkaon bala, mga pwede na ito ni prioritize labi na gid sa gabi labi na gid kung gamay na lang ang tiyempo balang inugpahuway ta nga doon na tuyo na kita may mga pagkaon nga madasig matunaw as much as possible hindi ka mo magtama gid ka pabusog bisita ka mo bala sa clinic may libre nga konsultasyon mo may guide na sa ginatawag na program of supplementation dari lang ni ugaling sa syudad sa Iloilo basi makatabok ka mo dari sa Iloilo sa mga taga Guimaras taga Negros Island Region or makakadto dari sa Iloilo mga taga Panay bisita ka mo bala sa clinic sa Y sa Yes to Health Wellness Center. Arada sa A Young Building, Yule Street atubang sa Midtown Hotel. Kami program of supplementation dira ang ina-offer to sining consultant pagkatapos pwede gid kamo dira makabakal kumpleto nga to sining mga produkto produkto sang Yes to Health Incorporated. Di mambal produkto lang mabakal kamo di in kamo makabakal kumpleto nga produkto sang Yes to Health. Actually sa Bacolod City mi ara kita dira sang store. Ara da ang Yes to Health store located sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang ina sang Marayo Bank. Arat na kumpleto ginada ato sa mga produkto. Dari sa siyudad sa Iloilo, amo ni sa klinik. Pero kung ara kamo sa mga iban niya lugar, sa Negros Island Region, sa Aklan, Guimaras, Capiz, Antique, kadto lang kamo sa suki niyo nga butika kag magpamangkot or hindi gani sa any branch of Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, or sa Watson's. Or hindi gani, kung teke ka mo dira, kay balo ka mo mag-shopping online, available initanan yung mga produkto ta online sa Shopee kag sa TikTok Shop. Tanan-tanan, that includes also Visionix Plus, wherein si Mami Riri Kabar, isa sa mga nagpamati, ginsubong sa Tondok Leo, ara sa abroad. Actually, nagpadala ini siya sang Visionix Plus. Karton-karton na padala sini from the Philippines ya bakal to sa clinic o hindi gani kon kay Sara sa lapit lang sa makina blusan niya ginapadala ya si ini sa abroad kag up to now ginbalitaan niya kita retired na siya pero ay siya nagapang antipara masanag pang mata niya despite nga mataas ang iya sini nga blood sugar Doc Leo.
0: Correct Sir Jocelyn no kay isa sa punto balaan diri. Ang komplikasyon sa blood sugar, Sir Jocelyn, is ang pagburon sa aton sa nipanulukan. So that's why, magluwas iyang may ginamanage kita sa aton sa nga blood sugar. Halimbawa, pero kung type 2 diabetes, Sir Jocelyn, mas temprano, patungod sa insulin resistance, pwede gina iya malikawan pa naton, Sir Jocelyn, or pwede pa naton, Sir Jocelyn, mapabalik ina sa normal, pinagi sa healthy lifestyle. Hindi mahapos, pero posibligid. Kagkadamo na Sir Jocelyn, sinasanabalaan ito nga, waay nagidya basta magtinaas ang blood sugar hasta subong. May matudlo kita sinaya. Tungod sa lifestyle management and modification, Sir Jocelyn.
1: Nagalala so, lang nga nagalala.
0: Nagalala, Sir Jocelyn. Kundi uman ma-improve, lagi mo sa nga lifestyle. Pero, ma-improve, kag mapanami man Sir Jocelyn, lagi mo sensitivity sa sugar, kag sa insulin, kung lagi mo sa nga lifestyle, ginakorek mo man. Kag, like for example, ang isa kahalalungan na tondra, isang aton sa nga mata, diabetic nito retinopathy, Sir Jocelyn, problema man eh. Kung magliwas ang kulang pagiging kita sa nutrition, like lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E, which is, si yes to health, Sir Jocelyn, nagpaminsar na nga daan sina. That's why naghimo, si yes to health, sang suplemento nga para gid iya sa mata, Sir Jocelyn. Kasi kadamo sang nagapamati sa aton subong, nagatanaw sa aton subong, ngang iban, Sir Jocelyn, nagatanaw, pero ginatutok na ang gadget sila sa nga mata. Ginapalapit na hindi nakamurot mayo. Tungod sini, naghimo sa Visionix Plus soft gel capsules, yes to health, para nga may specific kita yung suplemento para mahalungan kag manaris yung aton mata.
1: Kag sa mga kalalakinan bala, iniya frankly speaking, kung busog ka, may gana pa ka mo sa pagpangablit sa partner ninyo. Why giday? In short sini, busog ka mo, 15 minutos after lang ka mo nakakaon, tulog ka mo dayon, may gana ka mo mga blit, why gid? That's why nga bisan mag-supplement pa ka mo da turbo dietary supplement para is kalalakinan, ipukawon niyang inyo sininga sensitivity, si ipukawon niyang inyo sininga kaghatagang ka mo dugang nga porsa kagana. Problema sininduk leo, physically handicap ka, kaya nga, sakto ka lang maghiwad-hiwad ko, no? Kay busog ka, Doc Leo.
0: Lagi na pong uran ka na gani. Pero may kilala mo ko sa Sir Jocelyn. Sa niya mga, kuala, are, ito doon yun na yan. Sa niya mga 50% lagi na kaon ko, Doc. Kung may schedule ko eh. So nga man, sa niya, ate may kaonon pa ko mo.
1: In short, pwede na itong madisiplina ka o galingon ta.
0: Correct.
1: Depende sa motivasyon. So tihimuan yung motivasyon nga gusto ninyo maglawig kabuhi ta, maglawig kabuhi ninyo, disiplinahon ta dapat ang aton kaugalingon sa tiyempo sa pagkaon, kag ang mga klase sa pagkaon, nga kanon ta, especially kung gabi before kita magtulog.
0: Correct, Sir Jocelyn. Kag, diri kita sa papel balas ng supplementation, Sir Jocelyn, hindi lang sa pagpanyapon, sa timing sa pagpanyapon, kundi sa bilog na aton nga adlaw, Sir Jocelyn, sino sa aton diri? Magluwas lang abi siguro, sa ginatawag purposely nga waay naman iban Sir Jocelyn nga obligasyon kundi nablang may kaya man magbakal sa mga pagkaon na gusto bastante man sa ila sa nga time management kung sa oras sa nga sa ila sa nga pagkaon, kagang kombinasyon nagkakaigo gid. Aray, Sir Josil, saludo kita dira. Kay mahimo nila, kag masunod nila ang kinahanglan nun sa lawas para pinaagi sa nutrisyon. What about sa kadamaan, Sir Josil? Ang tiyempo kulang. Ang tiyempo sa pagpreparar kulang. Ang ginato ang pagkaon, ultimo pagkaon na lang gani kadali pa, Sir Josil, ha? O kung makaluto man gani, Sir Josil, dali-dali man, kung hindi man kisa hilaw o kalabanan lata, Sir Josil. Ang sustansya, hindi natin makuha, Sir Josil. Labi kaglabaw sa tanan, hindi natin makompleto ang mga utanon ng prutas na ginakaon. Kag suppose, kinanglanon, isulod natin sa aton lawas, Sir Josil, ang mga nutrients sa lindira. Dari sini nagasulod, Sir Josil, ang aton siringa Ultimate Trio. Ang aton siringa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Kagani upod mo ini, Sir Josil, kapin po kanimdon mo ni Sapon, kasi twice daily, maling recommendation aton sa nimo, nagabulig pa yung makabatsa kita sa fullness. Madumduman kong texter na itong tagina sa una, blood, Sir Josil, pero previous pang naghambal sa aton. Nga sugod niya nagtumar sa sang aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3, Santhon Vitamin C, madali na sa mabusog ya, hindi sa mga kabwilo kaon sang kanon o kon white rice. Therefore, ang risk sa Sir Josil sa pagtaas niya sa nga sugar, ang nabuhin-buhinan man, bisan paano.
1: Ulayhon ko na ni Dok Leo ang pamangkot isa. Sila niya, off ko sa duty alas 9. Mapuli ako sa balay kalabanan, panyapon ko alas 10 or alas 10 imidya. Mga lima ko katuig sila niya nagatrabaho na lately sila niya nagpa-check up ako, taas ko na akong blood sugar. Anong mayo kong imuon?
0: The lifestyle modification, good Sir Josil. Kuntani. Pero halimbawa, samtang nag-adjust ka pa lang, pinakamanami, ganyan mahimo ni mo kung hindi umakompleto ang mga kanon o kung mga supplement, I mean, mga nutrients alin sa ginakaon. Try mo tumar sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Since yung mataas ang imo sa nga blood sugar, kung nalibawa, mahilig kang mag-inom sini sa mga ilim nun o kung mga ginainom-inom pang painit-init, pwede ko makarecommend, pwede kami ni Sir Josel makarecommend sa imo, Santhon Gold Herbal Tea. Kaya may ara cinnamon, kag may ara sing turmeric nga kombinasyon nga nagabulig, bisan paano pa improve sang insulin sensitivity kag pugong sang rapid nga sugar spikes.
1: Okay. So kabay pa sa nagpadalamin sa ider sa aton, kada tapos mo panyapon para mabuligan ka mo, madasig, madigest man ang inyong sining ginkaon. Di ka mo magkaon sang tama katiga pareho sabi sa mga karne bala. Kung pwede pa man lang ng utan nga easy to digest, mas maayugid. Pagkatapos ti inom ka mo sang Santhon Plus Gold Herbal Tea after ninyo panyapon, especially kay ti hindi, wait taman may mihimos na do, kay ti alas 9 off yabi.
0: Direk, amo gani Sir Josil, ano? Though, ang tanahan pwede maideyahan, actually. Kung gusto mo, galing lang, te, may ara, ginman mga condition, situation, kita kinanglan sang extra, extra, kag hindi lang basta extra, kundi, dako gini effort, Sir Josil, eh. Kapin pa kung mag-amon, hindi pala itanaan niya, manawa, hindi man tamihimo, sina mo. So, baka bulig, bisan paano, ang pag-inom sa isang ultimate chuyo na ton, kag nga ton, sir nga, Santhon Gold Herbal Tea, kag, di ko magkaon siya, mga very easy to digest and light meal na lang git.
1: Okay. Kabay, para kahatag naman kita ha, sa mapuslanon sininga mga health tips kag information sa inyo. Dasig lang sa tiyempo ta, galing kiti alang-alang na eh. Urit na kita sa ato sining oras, sa ato sining pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Lastly, kuantan lang siya sining parting words ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc,
0: sa pag-maintain sa maayong lawas, hindi lamang ang maayong pagkaon, kundi ang timing sa pagkaon, sini ang oras, paano na ito na ni i-consume. Gani, pinakamanami siguro, kagun mahimo pa lang, tempranoho na ito. Ang aton sini nga pag-panihapon, kag mga easy to digest ng mga pagkaon, ang aton sini mas prioridad o kung mas pilion, kag para masuplayan ang mga ginagmay nga kakulangan, nga kung mapabayaan, mahimo magdulong sa ton sang dalagko ng mga his all kagbalatian o galiyo na ton ang pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C para ang lawas mapabilin nga mabakod kag mga balatian, kita mabuligan, mahimo malikawan. Sa kinandan ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gadasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sininya certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tob-tob sa liwat naman ang edisyon sa ato sininya programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Jose Albanias, XFM News.
2: XFM. FM.
3: Super Plus Gold.
4: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Visio Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Sister Pain.
15: Si Michelle Legale is

0: Classic Rewind. Classic
1: Rewind. X FM.
2: Sample Plus Gold.
3: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tason ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Sister Pain!
9: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis sa sakit gid akon mga kasukasuan maayo lang mayara na sis the pain dasig lang madula dason ang sakit tuloy ang hanap buhay
6: sis the pain tanggal ang pain fast and safe sis the pain
10: if symptoms persist consult your doctor
6: sa mga bukika.
11: Mga katrupa, exciting!
6: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
13: Ako si Divine Cruz. Problema ako gid sa una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo gid na permi. Basta mga api ko sa ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamit kit, kaya wala ko gina-insomnya. Kagmanami man ang ako yung bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
14: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
15: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Nga, XFM, kid how?
17: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
16: Nga, XFM, kid.
18: Ay, nami ang music, ah.
16: XFM kid.
18: Ay, pula ka lang music magkatapos mukha ko pala may araw-araw sa mga balita. Blabs, sabi ko sa mga DJs na nalakad.
19: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo, sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain.
7: Gari mo, saka service crew. May aratos sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang ka misis na nagtumaratos mo. Batyag ko tayo, wala nang sakit ang akong likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika. SFM Exciting!
1: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ansang Sumag. Isa kang studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Bibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-vitamin D3.
11: Ako si Elson Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod minabatjab ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine. Pero nagpangitagi ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang premium D3 coffee mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nirelax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samson Calvirement D3 ka pa. Premium D3 coffee mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
14: XFM Cebu,
15: XFM Bacolod, XFM
13: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Let's pause for a while. Think of that one beautiful memory.
16: I used to think that love was just a fairy tale.
13: Where these moments once lived.

Mix FM time. It's now 1:24. Ang aton nga oras sa ginadulong naman sa aton sang Suntone Vitamin C. Ang Suntone Vitamin C, himo sang Yestro Health Incorporated. It's a vitamin C nga kung sa diin nag-boost ang aton yung immune system to fight off radicals, especially ang pag-iwas man sa paglaton sa aton sang mga hindi man namin nga resulta sa mga viruses and bacteria. Pareha sa lamang nga bawal gid sa karon ang magmasakit, nagaupo, nagasipon, nagatrangkaso, nagahilanat. Mag-inom lang everyday sang atan nga Suntone Vitamin C. You can drop by at Yes to Health Incorporated, I mean Yes to Health Wellness, dira namtang sa Maylizares Street. Makita nyo lang dira ano sa tubangan sa Marayo Bank and sa kilid sa isa ka gasoline station sa Maylizares. Dr. Hook with Sharing the Nights Together.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Legali, isa ka sales lead na kabansyag ko sa isa ka si mama ng kapudlay sa pagpinto sa bragit kisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: XFM
10: Exciting!
7: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
12: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
11: Maluwas na manamit gid,
12: may free collagen,
11: and guta tayong kapa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
13: Kasi si Lunarcia sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige, asum sa nga konsyon, isaga pala no, kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
15: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
16: Santon Gold Herbal Tea.
15: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
16: Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
17: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Kumaan ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
19: Department of Agriculture. Kamusta ka?
20: Ayong hapon.
21: 103.9 XFM. Let's pause for a while.
22: And when I hold you in my arms, I promise you.
21: And think of that one beautiful memory.
23: I used to think that love was just a fairy tale.
21: Where these moments once lived.
22: Today I

nakakatawa sa inyo, especially sa mga amay sang panimalay, ano? Para naman nga si Mrs. mo ma-feel nga love na love mo siya. Magamit ikaw sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ini ang mayara sang maca and clavawaska, and especially formulated para sa ato niya nga mga kalalakin ana, especially kung daw busy na gid every day kagakalipatan na no ang imo dira iya nga asawa. She is not your superwoman. Gani kinahanglan hatagan mo gid siya sang tiempo. And isa sa makahatag gid na o makapalipay sa kay misis sa mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. Why? Because it supports the healthy blood flow nga kaya pa grabe ang endurance, and then maka-enhance sa imo yung libido and makaboost ang stamina and energy. Maski ikaw ha sports active na klase sang lalaki ang Turbo para man sa imo. Okay, and speaking of superwoman sa mga kababayin andera, no, sige lang amugin na iya kapimpa kung iloy ka na. Grabe, feeling mo superhero kagad. You can do all things. Ang imo nga kamot, duwa lang kabilog, pero it seems like daw pulo or dose kabilog. Goal na goal lang, ma'am. Kag para ma-remind ka mo, here's Karen White with Superwoman.

0: Request on X.
1: XFM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural

0: Shelf MX. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah, sa aking katipan ni Lilo.
9: Sa aking call center agent.
8: Bermigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgid yung efekto sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: XFM Exciting!
7: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Wala imbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagamadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon, plus Vitamin D3, masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw, ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
10: Bibili sa mga butika.
7: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
14: XFM Bacolod,
13: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: XFM Slow Rock Sunday.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na wound.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Na naka. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Hello, Negros Occidental! Maayong nga Sunday afternoon, mga kaabanse, kag sa tanan nga Facebook viewers, kag tagpalamati sa radyo, sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ini ang programa sa pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Welcome sa Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson. Kag ako si Christine, ang inyo kaabanse. Today is the third Sunday of August. Ang kahimtangan sa panahon sa probinsya, suno sa DOST Pag-asa kag Negros Occidental Operations Center, ang habagat o kon southwest monsoon ang padayon nga nagaapekto sa Luzon kag sa bahin sang Western Visayas. Sa Negros Occidental, ginapaabot ang partly cloudy tubtob sa mas magal-umon nga kalangitan kag may posibilidad sang pag-ulan nga may pagdaguob kag kilat bangod sa epekto sang habagat. Samtang suno naman sa FIVOX, nagapabilin gihapon sa Alert Level 2 ang Bulkan Canlaon. Kag ginadumilian ang pagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone sa palibot sang bulkan. Kag padayon ang pahanomdom halin sa opisina ni Governor Bonglacson para sa tanan nga pumuluyo sang probinsya nga maghalong kag magandam sa posible nga pagbag-o sang panahon, magmonitor sang pinakabag-o nga mga impormasyon kag abiso halin sa DOST Pag-asa, FIVOX, kag sa mga local nga disaster risk reduction and management offices, kag hindi makalipat sa tion sang emerhensya, mag-dial sang 911 para sa nagakaigo nga bulig kag emergency response. Para naman sa kontra RSSI updates, pamatian kag lantawon naton ini nga video agud mahibaluan kung paano makilala ang RSSI, paano maprotektahan ng inyong mga umasang tubo kag paano makabulig sa pagpugong sang paglaptas sini. Yari ang informative video halin sa Provincial Biosecurity Task Force.
1: Ang tubo

seryosong mahuga ang red-striped soft-scale insect o kung RSSI. Bangod sini, ang probinsya sa Negros Occidental pinaagi sa Provincial Biosecurity Task Force for Agriculture na dapamuna sa isa kasiyentipiko, sustainable at biological na pamaagi sa pagpanalipo sa atong industriya sang tubo. Ano ang RSSI?

sang itom nga amag o pansuti mo. Bangod sini, nagkanubo ang photosynthesis kag mga

sinabi na infestasyon, mahimo pagid magresulta sa pagkawala sang pugos na ani. Paano makilala ang RSSI? Bantayan ang ini na mga palatandaan. Gamay na pula na may guhit na insekto sa italong sandahon. Nagadalag kag nagaugda ng mga dahon. Itong naamag o kung suti mo, kag manipis kag maluyang ng mga tango sang tubo. Ang timpano na pagtukib sang sininong mga palatandaan, amor, ang pinakamaayo nga depensa. Ano ang dapat himuon? Permi nga inspeksyonon ang uma. Ilabinagin ang italong sa mga dahon. Kapsul ang mga naapektuhan ng mga dahon kag tango. Pagkatapos ng detrashing, sulugon ang mga naapektuhan na parte sa panong kag ihapoy sang insakto ang nabiling ng mga parte agud mapundan ang paglaktas sang RSSI. Maggamit sang limpyo na planting materials. Limpyuhan kag disinfektuhan ang mga kagamitan antes ibalhin sa ibang mga ini na kapitan makapuligid sa pagtutong sang paglakta sang RSSI. Biological control. Ang probinsya sang Negros Occidental nagasuporta sa natural, sustainable kag biological na pamaagi sa pagkontrol sang peste. Maggamit sa mga organismo kaangay sang ladybugs, green lacewings, parasitic wasps, negrito beetles, kag entomopathogenic fungi. Ini sila ang natural na kaaway sang RSSI kag nagatuli sa pagpanalipot sang akong palibot kag industriya sang tubo. Protektahi, pabakuro, palipuno, magbinigay kita sa pagprotekta sa industriya sang tubo, pinaagi sa tempranong na pag-monitor, maayo na pagdumana sa mga kag-biological control. Kung may makita ka mo na posible na RSSI na infestation, mag-report dayon sa Provincial Biosecurity Task Force for

0: as part of our National Reintegration Network prayer. No, sa Sining Adlaw, may ara kita 13 ka license recruitment agency nga ma-provide sang nagkalain-lain no, nga mga trabaho para sa aton nga mga interested job seekers, especially those who are affected sa aton nga Middle East crisis. Ang mga job seekers, today is about you and your dreams. As you step forward to explore these opportunities, know that your resilience and dedication inspire us all.
1: So on behalf po of the Department of Migrant Workers, the entire National Reintegration Network of the National Government, kami po ay nagpapasalamat once again, extend our thanks. Madamugit na salamat to Negros and of course to Negros Occidental and of course to the city of Bacolod and to the wonderful people of the Negros Island region. Good morning po and welcome po sa ating event sa umaga.
2: Gusto lang ko magpasalamat no, sa DMW no, sa ila pag set up sining jobs fair caravan. No. Na-experience namon dira sa governor's office damo sa ato mga OFWs na kung pwede hindi na sila gusto magbalik sa ilang trabahuan kundi kung makapangita sa obra diri sa Negros Occidental no? And I hope ining caravan makabulig din sa inyo and dakugin pasalamat ko sa mga OFWs no? Kadamo na nagasiling kamo ang mga heroes, modern day heroes. Kapalo ka po ng Pilipinas. We belong to the upper middle class, no? Ang rason sina tungod sa mga income sa mga OFWs na ginabalik diri sa Pilipinas, no? Kung wala ang OFWs, hindi ta kaabot sinang status, no? So, although ginapangabay gin namon sa local government, especially sa national government, mas gusto namo na magpabilin na lang kamo dire kag matagaan kamo sa eksakto na obra. So I think there are 2,600 plus available jobs. So I hope tanang kamo na rin dire makapasar para makabuli kamo sa inyo tagsa-tagsa ka pamilya. So sa inyo tanang madamo din na salamat.

Ang launching sa Drive to Thrive program isa ka community-based nga training sa pag-drive kag pag-ayo sang salakyan nga ginpangunahan sang probinsya paagi sa Technology and Livelihood Development Center kaupod ang Technical Education and Skills Development Authority o CONTESDA. Sa idalom naman sang letra sang S, Sustainable Environmental Management and Tourism Development, saksihan naton ang hitabo sa signing sang Memorandum of Agreement sa tunga sang Provincial Government of Negros Occidental kag sang Negros Electric and Power Corporation o Conegros Power para sa lighting sang facade sang provincial capital kag adopt a site programs para sa pagtanom sang mga kahoy kag mangrove.

0: Congratulations sa tanan nga winners, coffee growers, producers, exhibitors, partners, coffee enthusiasts, kag participants sa 2026 Negros Occidental Coffee Fiesta. Kag before magtakop ang Abans in Negrense program, yari ang malipot nga Sunday devotion. Isaiah 40 verses 30 to 31. Bisan ang mga pamatanon ginakapoy, ukon nagakaluya, kag nagakatumba sila. Pero ang mga nagasalig sa Ginoo, makaangkon liwat sang kusog, daw sang magalupad sila pareho sa agila. Kung magdalagan sila, hindi sila pagkapuyon. Kung maglakat sila, hindi sila pagluyahon. Amuyad to ang Sunday Devotion halin sa opisina sa pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kag naagdagi kita tanan ni Governor Bong Lacson nga pamalandungan naton ini adlaw-adlaw. Sa pagtapos ang aton programa, ginapasalamatan gid namon ang tanan nga mga tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers ang Abans in Negrense program. Madamo gid nga salamat kay John Paul Militante, Ronyel Tanguan, Richard Malihan, Jomar Aplaska kag sa tanan nga creative coverage and documentation teams ang Provincial Information Office para sa mga graphics and videos para sa Abans in Negrense program. Kag madamo man nga salamat Attorney Ray Frando Diaz, our Provincial Administrator, kag kay Miss Charina Magallanes PIO head. Kagdiri nagatapos ang 30 minuto nga programa nga puno sang updates ang priority development agenda ni Governor Bong Lacson. Salamat sa paghatag sa inyo oras sa paglantaw kag pagpamati isang live via XFM Facebook page. Kita na kita liwat sa sunod nga Domingo para sa madamo pang updates halin sa provincial capital. Kag para sa Abanse Negrense program, ako si Christine Pelayo Dinglasan. Abanse Negrense.
1: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ka nila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sunzone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa. Pabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sunzone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunzone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga arthritis, sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sunzone Gold Coffee Mix. Sister Pain.

sa tanan nga nagapamati sa XFM Bacolod. Kag sa tanan man yung gatanaw sa Facebook Live sang XFM Bacolod, kag sang Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sa nga man ang Provincial Director, Police Colonel Dennis Wenceslao. Kaga sa amon matahom nga Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kag siyempre sa amon man nga Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Mark Evan Salvo. Kag sa amon mga papisan nga Chief sa Police Community Affairs and Development Unit, a Police Major Wilfredo Binuman Jr. Kag siyempre sa amon nga Snappy nga Chief sa PIO, Police Major Judicis Catalogo. Yes, mayong hapon mga katropa, no? Kag sa tanan nga mga pinalangga naton nga tagpalamati, no? Kag sa kats diin man malabutan sang ato na programa. Welcome naman si sa kadisyon sang ato na programa, Nokpo Katropa Mo. Kung sa diin nato naman na kita naman magahatag sang impormasyon, inspirasyon kag serbisyo halin sa kapulisan sang Negros Occidental. Siyempre ninyo katropa Police Staff Sergeant Jane Talatala, manging kaupod ninyo sa kahanginan sang 30 minutos. No, kaga sa subong hapon, no, damo naman kita na bato naman yung mga report, no, kagkaso nga amo man Japon, mga scams, no, kasi subong nga panahon halos sa tanan, no, naga-online na, no, nagagamit kita sang Facebook, Messenger, TikTok, online banking, bawo kag perte nagi kahapon subong magbayad, no, halos tanan gagamit na sang GCash, then PayMaya, kag syempre online shopping, no, apang samtang nagasanyog ang teknolohiya, nagadamo man ang mga kriminal nga nagapangita sang biktima pinaagi sa internet. Kag siyempre ang inyo kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office, no? Nagaingan nyo gid sa publiko sa aton mga katropa dira nga nagapamati. Kag nagatanaw sa aton Facebook Live man, no? Nga mangin na vigilant kita. Batok sa nga tawag naton nga phishing, online scams, fake accounts, kag iban pa nga cybercrime, no? Gani off din ninyo ako hasta matapos ang aton nga programa. At siyempre, mga ito nakapag-istoryahan, ano ba lang no, ang ginatawag naton nga cybercrime, no? Ang cybercrime, amuni ang bisan ano nga krimen nga ginahimo gamit ang computer. Kaga ang number one gid ang cellphone kung sa diin no halos tanan sa aton mga kabataan man adult o kon mga katigulangan naton kabalo na magamit sang cellphone, no, kaga syempre ang internet ukon digital technology. Siyempre, ano nalakip na diri ang isa ka online scam, identity theft, no, hacking, online fraud, no, nagligan yung istoryahan na nato niya about sa online fraud nga ginatawag, then ang phishing, investment scam, no, love scam, no, rin ang love scam nga istoryahan, talaman isang nagligat nato niya mga program, but then, no, may mga kauturan kita Japon nga nagmanginlangin biktima sa sininga mga kaso, no, amo na nga kita tanan maghalong git, no, sa aton mga gina-istorya kag mga gina-transaction sa internet. Ready to respond, wherever you may be, working hand in hand.
Yes, nadala naman diri ang fake online selling, no? Account hacking, sextortion, kag ang online child exploitation kung sa din istoryahan na naton sa niligad nga simana, no? Kung sa din ang aton mga kabataan niya ang ginabiktima, ginabaligya ang ila mga videos, no? Kag mga pictures sa mga foreigner, no? Subong atuig, no? Padayon ang kampanya sang aton nga kapulisan, no? Batok sa cybercrime kag fake information, pinaagi man sa mga information campaign kag law enforcement nga ginakandak sang aton mga kapulisan sa nagkalain-lain nga bahin sang Negros Occidental. Yes, no, ano masami nga budos operandi sa mga sinino nga mga kaso, no. Number one, gid, no, online selling scam, no. Sa mga kautura naton din nga mahilig mag shopping online, no. Makita ka sang barato, example niyo, makita ka barato nga cellphone, no. Pagkahatag mo sang down payment, gulpi na sa dayon madula ang seller, no? Ang nagabaligya, seller or nagabaligya, no? Sa aton mga katrupa dira nga nagapamati, no? Once gani nga magbakal kamo online, dapat i-check kid ninyo kung legit bala ang shop, no, or ang seller nga ginabaklan ninyo. Tan-awo ninyo ang mga reviews, kung makita nyo na binga ang reviews nila gabalik-balik lang ang date, no? But silingon fake ina nga accounts nga nagabaligya sa inyo, no? Sa amo pa lang nakapagi, no, magduda na kamo kag hindi gig kamo magbato sa mga seller nga nagapangayo sang down payment, no? Mas nami nakisa online shop kamo nga COD na bala nga yung ginatawag na to, no? Kaya once nga mag-abot ang inyong product nga na ginbakal, pwede ninyo anay ma-check kung legit bala, kung ano ang ginbakal nyo, amo ginabala ang unod sang inyong parcel, no? Kaysa pagkadamo-damo na subong sang online shop nga naga pang into lang. Yes, ikaduwa diri ang fake GCash o kon bank representative, no? May matawag o kon magchat sa imo kaghambalan ka, sir ma, may problema ang imo account. Dayon mangayo sila sa imo sang OTP or one time pin siya, or mangayo mo sila sang pin mo o kon password, no? Always kid paminsa ron ang bangko o kon ang GCash wala nagapangayo sang OTP, no? Inibalang mga kis anima, ano na ninyo, ma-receive nyo na kisa sa Gmail man, no? Example na nato, no? May ma-receive ka mo nga message sa inyo Gmail, ngina ang nagagwae sa land bank, no? Land bank. Pero pag in-check mo, i-check nyo gina ang email mismo, no? Kay dira ninyo makita kung legit bala nga land bank na siya or ginagamit lang ang land bank para makapanginto sila, no? Madamo-damo may nakakaso nga ato na receive nga bank ang ginagamit nila sa pagpanginto sa ila mga biktima. Among ginang always na mo na gina-advise, no, sa aton mga katrupa dira nga nagapamati, no, kag nakatanaw sa aton nga Facebook Live, nugay gid kamo hatag sang inyo nga pin o kon password, no? Kaya kung may ara gid man problema ang inyo mga bank accounts, pwede kamo ya kakadto diretso sa bangko kung sa diin kamo nagpa-member. Yes, sa subong nga rin naman nagdamo naman niyang getawag naton nga phishing, no? Kung sa diin makabaton ka sang text o kung email nga may link, no? Kung i-click mo ini nga link, mahimo nga makuha ang imo password kag personal information, no? Ang phishing isa ka pinaka-common nga cyber threat. Kaya nga, ano, once gani naging click mo, amo na ginapel or make always ko ginahambal, no? Once nga may mabaton ka mo nga message sa chat manda or sa Gmail, hindi gid ka mo mag click sa mga link, no? Kaya sa subong no pirti na gid kahapos sa manghak, no, ang aton nga mga kauturan dira nga ang ila ya obra ya mang biktima sang iban man aton nga kauturan,
nang always nyo gida paminsaron anay no ano ba lang unod sang link ini ano ba lang pwede matabo no kaini nga mga link na ini once nga na-click mo na ang imo mga ano nga mga pin or personal nga mga ano tawag ni nang personal nyo ba lang nga mga ginabutang dira sa inyo account ba yung account number ninyo ang inyo passwords pwede na nila dayon makuha nakibot ka lang ang imong account no ang imo bank account may transaction nga hindi man ikaw nag transact no once nga matabo ini no pwede gi kamo gilayon makapalapit no sa inyo nga mga bangko kung sa diin kamo nagpa-member kag kung sa diin na transact ang ina nga transaction kung hindi may kamo pero ang pinagid ka maayo naton nga himuon hindi gid mag-click sang mga link nga ma-receive ninyo sa biskan diin nga social media mapa-Facebook manda TikTok ano pagid na Gmail hindi gid kamo mag-click sang mga links. Keeping community safe and strong. With safe and I are you can. Adi pagid ang isa pay ka komo no. Di taman masiling no kay iba-iban ang mga biktima nila mga professional man no. Investment scam no. Hindi lang yan sa mga civilian, sa mga normal nga mga tao, iniga katabo. Kaya ang aton mga professional, damo man ang gakabiktima. Sino? Ano ni bala ang investment scam, no? May mga promisa na sila, no? Example lang, no? Ma-invest ka 5,000, sa isa lang kasi mana, mahimo na siya nga ma-dubli, no? Kung sobra na kanami, pamatian, kag wala na sang klaro nga negosyo, syempre magduda ka na, no? Kaya kung isipo naton, diin bala kita makakita negosyo nga nag-invest ka sa isa kasi mana, sang 5,000, pagkasunod si mana, matintawsa na dayo, no? Ano na siya magic, no? Always kinaton paminsaron, no? Nga kung gusto naton magkita sang kwarta, pangabudlayan na siya nato, no? Why na yan naton, nga ginahambala naton, nga mahatag lang ko na 5,000 pagka next week, makawa unang akong 10,000. Wala sang amusina nga kita. Dapat, paminsaron nyo, gid, nga kung gusto ninyo mag-invest, tanawon nyo anay kung ano bala ang inyo gina-invest no ano bala nga company ano bala ang ilang nga ginahimo dira no kag tanawon kit ninyo kung paano magdako ang inyo kwarta magkaduda na kamo once magsiling sila sa inyo nga ang inyo gina-invest pagkasunod si mana magdoble na no indi na gid kamo magsulod sa mga musina nga mga investment. Yes, number 5, no, love scam. Amun siya nagligad, ginistoryahan nato, no? May makilala ka nga, isa ka tao online, no? Pagkaligad sa pila kasi mana, syempre, mga ayaw na sa imo sang kwarta, no? Ini nga isa ka mga budos ang ginagamit sang scammers, no? Una-una, magpakilala na sa imo, maayo siya binga tao. Asa sang hulihi, mahulog na ang buot mo sa iya. Dira na sa dayon mas start pangayo sa imo kag ang ila naman na iyang mga rason kuno bi may emergency sa ila pero before sina mapakilala na sila nga mga tawo nga mga professional na mga dlagko sila sweldo but then pag sige-sige na dira na sila matamat sa inyo pangayo sang kwarta ambalo na nila nga may emergency sila sa ila may na ospital sa ila then hindi sila kadidraw sa amo sini dan dira na dayon masulod ang scam nato nga ginatawag no always kininyo paminsaron no before kamo magpadala sang kwarta sa isa ka tawo kilalahon nyo anay no kung pwede pa lang nung makilala ninyo personal ang tawo nga ina before kamo magpadala sang kwarta kung sure na kamo no nga maayo ina nga klase sang tawo always ninyo nyo pinsaron nga wala sang kamatuoran no halos tanan kabutigan ang ara sa aton nga online no online mga online chats na no waay gid sang tawo nga honest sa dira no always ninyo paminsaron indi magpadala sang kwarta sa indi ninyo kilala. Run,
Yes, number 6 is sextortion. Maya, magpakilala nga gusto makig video call sa inyo. Kalabanan, siling nagkakatabo sa sextortion is ang mga kabataan, balang hapos into o no. Pagkatapos, ang pribadong video nga ginahimo nyo no, sa video call, pahugon niya kadayon nga ipagwa ang recording or video kung hindi ka magpadala sa kwarta sa iya no sa aton mga tagpalamati dira no always nyo gida pinsaron never gi kamo maghimo sa mga hindi nakaangay or maayo nga video no or pictures manda hindi kamo magpadala sa online nyo lang nakilala nga mga tawo kag biskan pa sa kilala ninyo no kaya base maabot ang chimpo no nga isa kamo sa manginang biktima sa ginatawag naton nga sextortion, no? Ginagamit ang inyong mga malaswa nga pictures, malaswa nyo nga video, again sa inyo, no? Di anong mahimo ni mo? Tungod na hadlock kang ipagwain na nga mga videos o mga pictures, syempre, mahatag ka na lang sa kwarta sa ila, no? Kaga ini, no? Masalig na lang na sa dayon ang ini nga mga tao, nga ipahog na lang sa inyo every time nga may kinahanglan sila nga kwarta, kaya syempre, ikaw na hadlock man, kag magapadala kaman sang imo nga kwarta no nagapahanumdom gid no ang aton mga kapulisan nga likawan gid kapin pa sa aton mga kabataan likawan gid nga mag-share no sang inyo mga pictures kag sang inyo mga videos nga malaswa sa bisan kay sino makilala nyo man or indi.

Eh, syempre na maghahatag kita sa safety tips sa batok sa cybercrime, no? Mga pinalangga nato nyo mga katropa, ari ang mga importante nga safety tips, no? Number one, gid, no? Gamita ang malaba kakomplikado nga password kung kamo mag-ubra sa inyo mga accounts, especially ang inyong mga bank accounts, ang inyong mga Facebook, no? O, so nadaan subong ang panghack sa Facebook, no? Hindi ninyo always pagamita kay kalabanan sa mga aton kauturan, bladira. Maubra sila sa ila Facebook, ila Gmail, or ila mga accounts. Ang ginagamit mo lang nila nga password ang ila mga birthday or ang ila nga pangalan, no? Kung pwede pa lang, no, hindi ninyo pagamita, ina, kaya pos inasudlo ng inyo mga accounts. Mas mayo gid nga gamit ka mo sang mga passwords nga may mga symbols bala or numbers, combinations sang symbols, sang numbers, sang letters, no? Hindi nyo permi pag-ibutang ang inyong birthday kag ang inyong mga pangalan. Kaya pos lang gina sudlon kung amo na ang passwords sang inyo mga accounts. Kaya syempre, no, may ara na kita subong two-factor authentication, no? Inidugang nga seguridad, no, sa imo nga account, no? Kung may ara two-factor authentication, i-activate nyo ina, no? Kay once nga magsulod, may magsulod sa inyo account, ma-message na sa inyo, no? Mahatag na sasang OTP nga kung sa diin dira mo i-log mo na da ang OTP amo pagsulod sa imo accounts, no? Mas nami na siya kay nga wala asang bisan sino nga makasulod sa accounts ninyo kung wala ang OTP nga i-log dira. Amo nang gina-always ko gina-balik-balik hamba sa inyo, hindi nyo kayo pag-i-share, no, ang inyo OTP or ang inyo nga PIN sa bisan kay sino. Kay dapat, kamo lang na nga owner ang makabalo sina para nga wala asang may makasulod nga iba, no, sa inyo nga mga accounts, especially sa inyo mga bank accounts. No? Ikatatlo, hindi gid paghatag ang inyo OTP, ang PIN, ang password, or ang CVV numbers. Ano isang CVV numbers, no? Amon isa ang card verification value sa mga ATM na bala naton. May ara na na sila nga card verification value. Nga kung sa diin na extra security feature na sa, no, sa credit card or debit cards nga makabulig, no, verify kung ang person, ang tao nga matransaksyon is ginauyatan niya gid bala or ara bala siya mismo ang ina nga card. Amo na nga pwede siya maka-open. Pero kung wala siya nagauyat sang sina nga card or sina nga mga debit card or credit card, hindi niya na ma-transaksyon ang iya gina-transaksyon, no. Amo na sap ka importante, no, sa mga OTP nato na PIN, CVV numbers, no. Amo na siya ka-importante nga dapat hindi gid naton pag-i-share sa bisan kay sino. Kay para nga wala asang iba nga makatransaksyon gamit ang inyo mga accounts. Kaga bisan pa magsiling pa sila nung sila taga bangko o kon representative sa mga online ano na sa payments, no, hindi nyo gid pag-share kay nga ang bangko naton kag ang mga online representatives wala na sila ya naga pangayo sang mga amo sina, no. Mag-transaction lang gid kamo amo na nga naga pangayo sila sang OTP. I-verify anay antes magpadala sang kwarta, no, sa aton nga mga online shoppers, no. Before ka mo magpadala sang kwarta, before ka mo magbayad sang inyo gin bakal, always nyo gid i-review basahon ang mga reviews bala regarding sa amo sina nga product before ninyo i-bayad, no. Always nyo tachikon kung verified bala ang accounts. Kaya kabudlay, no, kabudlay mangita sang kwarta, no. Especially ka mga mahal sang ginapamakal ninyo, always gid anay ninyo i-check nyo kung legit bala ang accounts, no. Kaya kabudlay-budlay gyud subo mangita sang kwarta, pero kahapos-hapos niya sa mga scammers, no, magkuha sang kwarta sa aton mga kauturan na kung sa diin na madasig lang niya magsalig sa tawo nga ginatransaksyon nila biskan hindi pa nila kilala. Amo na, no, sa aton mga kauturan dira, no, nga nagabantay sa aton mga especially sa mga aton senior citizen, no, hapos-hapos manipangin to, no. I-check nyo gid permi ang transaksyon sang inyo mga relative o kon
mga lulo nyo or lula nyo or sa nanay kagtatay ninyo nga mga senior citizen na no, always ninyo check ang ilang mga transaksyon para mabalaan ninyo kung ano ba lang ilang ginatransaksyon, especially kung may mga bank account sila, no. Kaya kabudlay sinika especially sa mga tigulang naton balang nga mga dlagko akwarta sila mga bank accounts nanamian kini mga scammers man maga panginto sila, no. Kasi syempre dako ang kwarta nga makuha nila. Amo na nga always tagidbantayan ang aton nga mga kabataan kag ang aton mga senior citizens nga isa sa mga mahuyang, no, sa gitawag naton nga pagpanginto kag pangpang scam sa aton mga

update per me no ang application sa atong cellphones kisa mayara na silang gapangayo ang isa ka application example ni no may online banking kamuya sa inyo nga mga banks no kung magayo sila update si updates nyo lang no kaya syempre may mga feature may mga security features sa sila kisa nga ginadugang mas mayo nga ma-update ninyo ang inyo nga mga online bankings no nga mga application then ang updates na nag-aayo sa security flaws no kay miara kay sa balang mga online banking naton nga masiling na sila nga may authenticator na may two authenticators na kita no pwede ni ninyo kung i-ano ninyo i-update ninyo ang inyong apps dira pwede nyo na ma-activate na yun ang inyong two authenticator. Kaya parang hindi mahapos sudlon ang inyong mga accounts. No? Limitahi ang pag-post sa social media, no? Especially ng inyong mga ATM card. No? Kisa makita ang mga numbers sa inyong mga ATM, boarding pass, sa valid IDs, address, kag personal documents. No? Ang enable ng mga dokumento, no? Hindi niya dapat yung ginapost sa social media. No? Kisa ano, ang aton mga kauturan, dira nga mahilig mag-posting. No? Wala gida sila kapaminsar nga once nga gin-post nila sa Facebook, tanan-tanan makakita sina, no? Kaya ang aton na Facebook is naka-public. Damo na makakita, ma-screenshot nila, ma-picturean nila. Then why kita kabalo no? Damo na maalam, damo na sagad magamit sa technology naton. Hapos na lang pangsudlo ng mga accounts ninyo, no? Amo na nga please lang sa aton mga kauturan dira nga nagapamati sa mga katropa naton nga nagatan-aw sa aton Facebook Live. Hindi nyo pag i-post ang inyo nga mga IDs, no? Kay ang inyo ID nag-aara ng inyo nga mga address, ang inyo mga contact numbers, no? Kag siyempre ang inyo nga mga himata ara dira nakasulat sa inyo mga ID, no? Likawan naton ang pag-post sini. Kaya ang hindi nga mga dokumento hindi ni siya dapat gina-public para sa inyo nga seguridad man. Yes, number 8, mag-vigilant kita sa mga fake news kag fake accounts. Kung may mabasa nga balita or i-check anay ang official current pages antes magpati o kon mag-share, no? Kaya syempre nag-alapta man subong ang mga fake news. Kung may naka-pressure sa imo nga mag padala dayon sang kwarta, always kid paminsaron anay, no? Kaya ang scammer, mga scammers, di ba laya? Gadaligin na sila yan, no? Masigin na sila nga ang amo ni nga product hasta lang ni 12 noon. Dapat mabakal ka na kay para maka-avail ka sang amo nga discounts. Ano dayon, bayad ka mo dayon through GCash, no? Kasi syempre ikaw man nga nagalaot, man nga maka-discount ka, why kagabalo-gali nga scam ang imo gina transaction. Always ginaton paminsaron, ang mga scammers nagadali gid sila nga makakuha sa inyo sang kwarta. Kag syempre no kun sobra na kanami pamatian sang ila offer no especially ni sa mga investment nga 5,000 tapos pagkasunod semana madoble no sa mga muni nga mga istorya no maduda na gid kamo no isa pa gid ni nga pinakamahal nga cellphone no subok iPhone ang iPhone

ang e-wallet ni mo nga naka-transactions nga hindi man ikaw nag-transaction. Ilock ang account kung mahimo, no? Amo na ang iban nga may ara kita nga online na banking, no? Kagalos kalabanan guro subong sang mga bangko naton may online banking na. Pwede mo na siya malak, no? Ilisan ang tanan nga password once nga na nakaano ka na na notice mo na nga nangin na biktima ka sa sini, dayon mo islan ang mga passwords ni mo, no? Kagang iban kanino, mas nami gani na bala ang mga accounts naton nga every month, no? Pwede nyo na may islan na password ang inyo mga accounts kay mas safe ina. I-save ang screenshots kaga conversation sa mga nag-scam sa inyo, kaga dala ini sa pinakamalapit nga police station o kung mag-report sa aton anti-cybercrime group, may anti-cybercrime group kita dira sa Camp Alfredo, Montelibano, no? Pwede ka mo dira ka pa makadto, no? Pamangkot ka mo, pangayo ka mo bulig, no? Kaya expert na ila sa amo na nga mga kaso, mabuligan gi ka mo nila, no? Apang kinanglan naton nga iya screenshot ang mga transactions kaga dalaon dito sa ila, no. Ang mas dasig nga pag-report sa kung dasig ang pag-report ninyo, mas dako ang tsansa, no, nga mabuligan ang isa ninyo ka problema, no, especially ni mga cybercrime nga perteng gid ka uso subong. Ang aton nga cybercrime unit is ara lang dira sa Nupo. Pwede gid kamo kakadto sa ila kaga kapabulig sa ila, no. Yes, Ma'am Jillwin, good afternoon, ma'am. Launching buwas ang response na yun. Yes, so ma'am, magamit ini nga hatan kung may arang emergency dapat respondian. Always kina itong paminsaron, mga katropa, no, ang aton nga dial 911. Safe in IR, dial 911, no. Ara lang, nagasigi-sigi lang ina, no. Kung ano man nga may emergency ang inyong nga na-experience, pwede ka mo makadali-dali tawag. Kaya ang aton nga 911, hindi na kinahanglan sang load, no? Kung may emergency ka mo, dira tawag lang ka mo. Kaga, syempre, ha, wala labot sa aton nga safe in air, dial 911. Pwede man ninyo matawagan ang inyong mga local police, no? Kung sa diin man ka mga lugar. Kaga ang aton nga MDRRMO, no? Save nyo na ang ilang mga numbers. Kaya in case of emergency, may ara, gid ka mo kontakon na kung sa diin, makadali-dali sila, kadto kag makabulig sa inyo in case of emergency. No, mga katropa, no, ang internet isa ka maayong instrumento, no, para sa edukasyon, negosyo kaga komunikasyon, no. Apang kinahanglan naton inigamiton nga may responsibilidad kaga mangin vigilant kita sa ini nga mga kaso nga mga pagpanginto, no, gamit ang internet. Always kita sulod sa pinsan ninyo. Think before you click, verify before you trust, and protect before you share. Sa pihak sang teknolohiya, ang pinakamaayong adipinsa, amo gihapon ang kahibalukag ang paghalong git, no. Ini ang inyo kapulisan sang Negros Occidental, no, Police Provincial Office, magapadayon nga magaservisyo sa inyo sang may integridad, professionalismo kaga malasakit. Kag kon kamo may makita nga isa ka krimen, indi gid mag pabaya gilayon nga mag-report sa pinakamalapit nga police station o kun i-dial lang aton nga emergency hotline 911 kay ini ang kaluwasan sa komunidad magasugod sa pagbinigay sang tanan, no. Kaga before kita magtakop sang aton nga program, no, ginaagda ko naman kamo lawatan na, no, mga katropa, ang mga mahilig dira magdalagan sa mag-aabot nga Agosto 22, 2026, no, 5 AM, iara kita nga knock for run for safe NIR, dial 911, no. Ini, no, ang aton nga fun run, may ara duwa ka categories, may 3K kag may 5K kita, no, sa sining categories. Subong may early bird kita Japon nga rate, no, wa ini lagi pasaka, no, kay base may ara padara gusto nga mag dalagan, gusto magpa register. Pwede ka mo Japon ka pa register ara sa aton nga Facebook, no, PNP Negros Occidental Police Provincial Office. Ginpost na namon ang ini, no. Pwede ninyo ma-scan ang QR code para sa inyo registration. Kag sa inyo ginbaydan nga 650 sulod na dira ang aton nga race bib or pili lang kamo singlet or shirt, no. Kag syempre may finisher medal na kag snacks, no. Sa aton mga 5K category, ang aton nga 850. At sulod naman nila ang race shirt or singlet

pili lang ka mo dira kung ano ang inyo kwaon. Then finisher medal, bib kag may snacks naman, no? Pwede ka mo ka-scan dira para hindi na ka mo maiyawan. Makadto ka mo sa Nukpo para magpa-register. Ara na lang sa aton niya QR code. Pwede ka mo dira ka-register. Kaga, syempre, no? Sa aton nga mga estudyante, no? Pwede makamuka-join, mga estudyante dira, no? Ang inyo registration is 150 pesos. Na sa ganit kayo, wala lang sa singlet or t-shirt. But then, may race babe na ka mo dira ka-snacks, no? Sa 150, no? No? Sa mga katropa namon mahilig magdalagan, registered na kamo kaga of the night kita sa August 22, 2026, 5 a.m. nga magadalagan dira no sa Camp Alfredo E. Montelibano Senior, Barangay Estefania, Bacolod City. Yes, in behalf sa Negros Occidental Police Provincial Office, kami nagapasalamat gid no kay Dr. Merito Oy sa paghatag sang kahigayunan nga mabatian sa kahanginan ang kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. I-follow kaging like ang Facebook sang XFM Bacolod kag amo man ang PNP Police Provincial Negros Occidental Police Provincial Office. Kag diri naman naptapos ang isa ka edisyon sang ato na programa Nukpo Katropa Mo. Ini ang inyo katropa Police Staff Sergeant Jane Talatala. Kita na kita liwat sa masunod nga Domingo. Madamog ikasalamat mga katropa.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
3: The Secrets of Health.
4: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
5: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pagabot naman sa aton sa calcium, dira sa leafy green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
4: Could you imagine that nga ang karne kon aton nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, wala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa sa imo sa tingat yan.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para ma iwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
4: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga mambalari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
5: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sining mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pagfunksyonar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
7: Yes to health.
4: mag-inom kamo sang ultimate trial, Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C.
0: Santhone Gold Coffee Mix.
5: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw adlaw, pero kung gainom ka sang Santhone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang gidatawag glutathione kag may collagen.
3: The secrets of health.

0: 2026 formalagin ng SARS sa ningaagas sa siyudad. Libre kang sigurado ang mga bakuna para sa mga kabataan. Target ni malabot ang 95% na coverage.
1: Opisyal na ginlansar dari sa Bacolod, Subo ng adlaw Agosto 10 ang Ligtas Tigdas Bacolod. Ini ang kabahin sa national campaign sa Department of Health ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Ang launching program ginhiwat kaina sa Mansalingan Activity Center kagin pamunuan sa Bacolod City Immunization Task Force. Tuyo sa gobyerno ang mga bata nga nag-edad 6-59 kabulan ang mahatagan sa bugos na proteksyon batok sa makalalaton nga tigdas kag rubella. Nagtambong agud maghatag sang iya suporta sa programa si Mayor Greg Gasataya, kaupod sa Sunday Councilor Sally Flor, kag Executive Assistant Patrick Lacson. Kaupod ang Bacolod City Health Office o CHO sa pagpanguna ni Dr. Maria Carmela Hinsoli, mga tigluwas sang DOH, mga barangay health workers o DHW, uniform personnel kag mga representante sa nagkalain-dain ng mga barangay. Sa iyang mensahe, si Mayor Greg ang nagpaathag sa mga ginikanan niya magsalig sa siyensya kag dal-on ang ilang mga kabataan sa pinakamalapit niya mga vaccination sites. Ginpasiguro sa DOH kag CHO na ang ginahatag na MR vaccine, voluntaryo, libre, epektibo kag nagahatag sa matutuod niya proteksyon.
2: Implementation of the program. Implementation not just on the launching, but reaching the target that is required per barangay. Because the moment we reach the target per barangay, automatically Bacolod will reach its target. Our appreciation to DOH is so much because without your support, the programs and projects that are being implemented for Bacolod City, hindi namin magagawa kung hindi dahil sa tulong ng DOH.
1: Maglalawig ang hining pagpamakuna sa bilog ng syudad tutup sa Agosto 28. Target sa syudad niya mabakunahan ang 95% sa mga kabataan sa aton niya syudad.
0: Kagamuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Service Patrol.
3: Si Lola Manning, 69 years old, aga pa nagbugtaw. Siya magakuha sang social pension na ginahatag sa syudad sa mga senior citizens sa barangay Handumanan.
4: Hindi ko magkuha ka. Anong ginagamitan mo doon?
5: Bulong sang manang. Makal naman pagkaon.
3: Pasobra na 20 katuwig sila nagkapuyo sa barangay. Pero subong pa rin siya naka-experience siya magbaton sang social pension.
5: Ako, hindi pa salamat na mo ni Mayor Greg.
4: Naman.
5: Kay sang una, wala ni mo. Di 24 anos na kami di. Bago lang kami nakakuha.
3: Si Lola Antonia, 72 years old, nabalo siling karun lang. Iyagid ginapaabot kag ginabantayan ang pag-abot sa social pension kag ginahatag sa syudad.
4: Ano ka nakalawig ka nagabaton sa social
6: third
4: pension?
6: Third time
4: pala. Namin, kasi imukad kadlaw nga aman.
6: Salamat, gid po yan nga nakabaton sa buong sa iyo. Mayor sang ano, sang ayuda para damog ikilad at makalbulong pagkaon.
3: Sa day Lola Manning kag Lola Antonia, ang duwa lang sa 1,000 ka matigulang sa Handumanan nga may social pension kada bulan kika sa gobyerno lokal. Ini ang quarterly o kung kada 3 ka bulan gina-release sa ila. Dakong abulig, pandugang sa ila kinanglanon.
4: Every time, makabaton sila sa social pension na rin sa local government.
7: At sa superbad, ako ganang ilap salamat kayo nalipagit sila nga, misalan nila nga ba si Mayor. Nadumduman, nagigig palangga, yagid ya ang senior citizen. Isa sa pinakaramo ng mga ginatagaan ni Mayor. Subong-subra kami 700.
3: Sa ilabahin ng barangay nagatiwaman na mapadasig kag mataway ang payout agud hindi makapoy ang mga senior citizens.
8: Ito pa subong ang atong payout, medyo tawhay git. The lion na payout, the payout, ginastadiyan naman kung paano nga hindi siya maginutok.
4: Ano gali ang sekreto?
8: Yung studyan ko, nga amokon sini. Pundo ka po da, ama payout lang yung direng alam. Amo na pa.
4: Ah, the waiting area dito?
8: Oh, waiting area da.
3: Sa karoon ang mga nakauna na sulod sa programa, ang wala untak na nagpasalamat sa social pension ng ilan na subong ginabaton kay gina-enjoy.
5: Mayor, salamat gid sa mga ginhatag sa amon nga pension, social pension. Kay dako gid nga bulig sa amon.
6: Mayor Greg, salamat gid. Thank you so much sa nabato namon ngayon. Dadakugid ni nga bulig sa amon nga para sa mga senior.
7: Ang mga tigulang sa nano nga doon din na maglakad ka kadto basta may social pension. Pabalo mo, ay may payout kita.
3: Sa Handumanan, mga nasa 3,000 ka mga senior citizens ang yara sa waitlist o kung wala pa nakasulod sa programa. Angelo Angolo, Servicio Patrol.
0: Festival 2026 magapasadya sa syudad sining Agosto 15. Mga dalag ko nga kompetisyon kag mga street party ginpreparar sa Bacolod Tourism Office. Sining umabot nga Sabado, Agosto 15, 2026, magasinadya ang syudad sang Bacolod sa paghiwat sang ginahulat ni Bacolod Rum Festival 2026. Ang maduagon niya okasyon ng iwat naman niya magatuso sang turismo, maeksperyensyahan ang mainit niya pag-amumas sang Bacolod dun sa mga bisita, kagang paghatag sang pagpasidungog sa industriya sang kalamay sang Negros. Ang Rum Festival magasugot sa Flair Bartending Competition sa SM City Bacolod North Block, alas 10:30 tubtub alas 12 sang ugto. Dili ipabugal sa mga partisipante ang ilabili dad kagka-abtik sa pagtimpla sang limnon. Pagkasundan na ni Gilayon sa Bacolod Signature Cocktail Competition halin alas 2 tubtub alas 4:30 sang hapon na mag-highlight sang matutuod nga sabor kag kultura sang Bacolod. Sa pagtunod sang adlaw, mas magabas kong pagid ang enerhiya bungod ibalhin ang selebrasyon sa Gwa, partikular sa North Capitol Road, para sa isa kadako kag libre nga rum dance street party na magasugod alas 6 sang gabi. Bukas ang karsada para sa tanan ugod mag-inopdunay sa Zumba parties, magsaot kag enjoy sa mga live DJ sets, band performances kag mag-intra sa street dancing.
9: The City of Bacolod through the Bacolod City Tourism Office would like to invite you all sa aton selebrasyon sang Bacolod City Rum Festival on August 15 this Saturday. Mayala kita one day na tagahiwaton ang ining okasyon. We look forward to your presence here in Bacolod City. This is our way of extending to you our warm hospitality, our rich culture, and our creativity here in Bacolod City. Bacolod City Rum Festival. Please come to Bacolod.
0: Mayala sang rum sampling app ang hugot ni ginapanundum sang gobyerno lokal ng ining libre nga patila. Stricto lamang gid para sa mga yara na sa hustong edad o kung legal drinking age. Pula sa makahulubog ng ilimnon ay gahatag sa mga minor de edad. Kaginadusog gid sang syudad ang responsable ng pag-inom. Kagamayag to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
10: Ari ko subong sa gym sa Barangay Benago diri sa Purok Mahimulaton kag sa akon nga tuo ara ang nagasugod na ginuwal nga mga senior citizens naton. Excited din sila kay makuha sila sing ilang nga social pension good for 3 months. Kamusta onda sila? Bengaga, ano oras kamo din nagabot?
11: Size.
10: Kag ang ilan diri nga anong ila diri nga payout masugod 9 o'clock. 6 o'clock, 3 oras before ari na sila. Ikaw na ano, ito ka na isang yuho mo kay may makuha ka no. Sila inyo nga makuha ganin sa buong?
11: Oo, nakalimutan
10: sa lamang din ni Kapurok, sir. Isa ka mga ano nga purok?
11: Makawiwili.
10: Aba, okay. Hamba to sang MC do, dasig mo lang ko na matapos. Ni ba si Doha ka oras, ubos na ka mo. 426. Dari, kamusta mo? Unta naman ang mga nanay natin. Nanay, kamusta?
12: Ama, yun naman.
10: Ba, sino yung upod?
12: Bata ko.
10: Okay. Yan ang plano subong kung makuha mo ng imo nga pension.
12: Salamat, napakapalitan bukas ta.
10: Oh, grabe ba. Inyo tay, kamusta?
13: Ilang.
10: Ano nga purok?
13: Purok lang eh.
10: Kinaros ka nagabot di?
13: La City.
10: Ano yung ubra sa una?
13: Sa fishing.
10: Fishing boat. Ikaw yatay, ano ubra sa una?
13: Ang pamanday ko sa una.
10: Manday. Nanay, good morning ba? May ano pa sa may lumit eh. Hindi ka na gutom subong?
14: Wait.
10: Wow. Di una tulat na dugay-dugay ara ng DSSD.
14: Oo.
10: Oh, okay. Nanay, okay ka lang da?
14: Okay lang.
10: Pila ka edad? Pila edad?
14: 94.
10: 94 na si nanay, grabe. Anong sekreto nga kapag sick pa si mo?
14: Ha?
10: Anong sekreto?
14: Alas ko ah.
10: Eh mo yung nanay, pila ka na?
14: 72.
10: Anong ubrasa ko na?
14: Labada.
10: Sika mo yan, ako ginayin inyo nga pasalamat kaya may ginakuha ka mga pension.
14: Ay, salamat eh, may bakal bulong.
10: Nanay, ipananto na mo kay Mayor Greg ang interview sa imo. Anong gusto mo yambal sa iya?
14: Salamat gid nga maabdan kami sang pensyon kag nakaabot kami sa edad nga 64.
10: So aton diri subong nga mga senior citizens, sobra ni sila 400. Kapasalamat sila sa aton local government kag ginamenso ginila si Mayor Greg tungod nga batya ganila wala sila ginakalipatan sang aton local nga gobyerno. Angelo Angolo, Servisyo Patrol.
15: Sa aton regular nga pagpangdulong sa mga wheelchair, sa mga Bacolodnon nga nagakinanglan sini, nakakadto kita sa isa ka mabudlay sudlon nga lugar sa Purok Active, Barangay Mandalagan. Diri nato nakilala si Manuel de la Cruz, 72 years old, isa ka anay empleyado sang sinihan. 35 anyos pa lang sang siya sa tusang una nga ginstroke. Ini ang nasundan pa sang anom ka stroke sining nanligad nga 37 ka tuig. isa ka hangkat nga iya ginpakipagbatuan kaupod ang iya pamilya. Pero sa amon pagabot, isa ka mapagsik kag pala istoryang Manuel ang nagatubang sa amon. Ilabi na sang iya nakita ang bag-o nga wheelchair. Kagilabi na sang siya ang gitsugiran nga kalapot kay Mayor Greg Asataya. Ang iya request kagini ang sabat sang alkalde sa iya.
16: Bakit hindi na mamati ka sa iyo bangkusa mo na? Si Greg, Mayor, ay, si Greg Asataya.
17: Basta matkid ni Mayor, mabig ka po na kaan mo nga ako na ang wheelchair ko. Nakaya ko, nakaya kami.
15: Maskin pukol-pukol na siya maghambal, ganado gid si Manuel nga maistorya ang iya pagkilala kay Mayor Greg. Samtang, ginpaambit sang iya asawa nga si Edna de la Cruz, 72 anyos, nga hindi maapos ang ila pagwa sang balay, kag pagpakonsulta bangod sa kondisyon ni Manuel kag sa mabudlay nga alagyan.
18: Anong nabadsak ka?
5: Pwede kami kakalipay eh, kay gusto din sa magwa, hindi kami pagwa ka. Di ba na, ako kami lagar, tumba kami niya doon.
18: Kaya kabudlay
5: na. Kabudlay, kaya kadalig ba? Kaya mo na, oh. Ikaw sige na siya pagwa, kaya mahala na magdumugay ka nga buhay. Pasalamat ni Kuya nga, may wheelchair sa kanya. Kaya matulog ko doon, tayo na lang ako ng lakwa. Kaya nakulog niya, isang pasalamat ko na sa iya.
15: Para sa pamilya de la Cruz, hindi lamang wheelchair ang ilan na bata, kundi isa kakahigoyunan o opportunity para kay Manuel nga makagiyo sa iya masarangan, makalibot-libot, makapaliwaliwa. Amo ining padayon nga ginahimo sa Public Affairs and Assistance Division o PAAD. Ila ginatultol ang mga bakulod nun nga nagamasakit kag ginadulong ang ila gina-request nga wheelchair halin kay Mayor Greg.
19: Gerald Aragon, Servicio Patrol.
3: Sakay sa iya wheelchair si Lola pagkuha sa iya pension. Mismo ang iya bata gid ang nagupod sa iya. Siya man ang ginatagan sa priority, gani, nang inbadasik ang iya pagkuha sa pension gikan sa city government sa Bacolod para sa mga senior citizens sa Barangay Mandalagan.
20: O dasi kay nakaano kami mo naka-wheelchair kami iti priority gid ang basta mga mo nyo.
18: Kapapuli na
20: kami. Kapapuli na kami. Dasig lang kami.
3: Hambal pa ni Tatay Armando, temprano pa siya nakatapos, kay man, temprano mo siya nagabot, kagkadasig lang sang sistema nga ginahimo sang barangay kag sang Department of Social Services and Development o kun DSSD.
21: Eh, pareha, linya mo lang. Kung nakalinya ka na ito, ito, gayo, dali man lang.
18: Temprano ka pa din nagkato?
21: Uy, mga La City, mabayad sa nakakamigros power.
18: Ah, sa Corinti, amo nang ginakantuan.
3: Nagapasalamat man si Nanay Elena nga nag-abot na maliwat ang social pension gikan sa city government nga iyagid ginahulat. Ini ang iyagil dugang bakal sa iya maintenance medicine kag bugas.
22: Makawakal na bugas, tudaan, ako na pamahal.
18: Di ba gina-release sa every 3 months o so do ginabantayan mo man?
22: Ginatawagan man kami.
18: Abaw.
3: Nakakuha man sa aton atensyon ang ini nga nanay. Wala wrinkles o kung wala nagakulurinot ang iya guya. Bisan siya ang pakta niyo be kung pilang iyang edad.
22: 72.
18: 72 ko naman. Ulap ka pa wrinkles oh.
22: Tungod sang soda.
18: Sang?
22: Soda.
18: Ano sa soda?
22: Secret.
18: Oh, ba? Ginainom na sa or
22: ginaplay? No. Ginarub.
3: Ang mga senior citizen kag ang ila pamilya nagapasalamat sa gobyerno lokal sa Bacolod sa ginabato nila nga pensyon gikan sa pundo sang syudad. Ginatingwaan din ni Mayor Greg nga hindi ma-delay ang release ng pensyon kada 3 ka bulan bangod iya na intindihan nga bisan 500 pesos na kada bulan ini nagabuligid sa kinahanglanon sang aton mga tigulan.
22: Happy gid kami eh, syempre dako maninga bulig nga naka-receive kami sang san 15 lang, pero thank you good Mayor Greg. Namo gid nga salamat kay nakabulig kag gid man sa amon nang kapega doon. Di ba nga basta maka maintindi na makabakal bugas. Ayos na.
20: Pinalipay man sir kay samsan sa mga diaper ya lang nakag sa mga gatas o ano. Makabulig gid na.
21: Salamat gid sa kay Mayor kay na tipan niya man ang mga senior.
3: Angelo Angulo, Servicio Patrol.
1: Kagin palapit nga serbisyo para sa publiko, target sang DOH kag City Health. Pagpabakuna batok sa tigdas kag rubella, pwede na sa duha ka mga dalag kung amoy sa syudad kada Sabado kag Domingo. Mga nanay, may good news sa inyo. Kung nabudlayan ka mo magpabakuna kay baby sa health center, pwede na ka mo kahato sa SM City Bacolod, Cagayala Malls, Capital Central. Mas ginpapos ng City Health Office kag ni Mayor Greg Gasataya ang kampanya ng Ligtas Tigdas Bacolod 2026. So kung sininga Sabado, Agosto 15, ang City Health Office kaupod ng Department of Health magabutang sa mga team sa duha kadalag kong malls sa syudad. Mahimo na kamo magkadto sa third floor sa SM City Bacolod kag sa Bacolod Express Service Office sa Condeso sa sunod sa Cagayala Malls, Capital Central. Ining ang mga vaccination sites ang bukas alas 10 ng aga tutto alas 4 sa hapon. Tinatuyo sa gobyerno lokal nga samtang nagalagaw, nagapamasyar o kung nagapanyenda ang mga pamilya sa tiun sa weekend, mahimo na lang nila hapitan ng booth abod madasig kag komportable nga mabakunahan ang ilang mga kabataan. Pagi sa sining mas paborable kag convenient nga pamaagi, nagalao mga administrasyon ni Mayor Greg Gasataya nga malabot gid ang 95% nga target o kung kabilugan nga 48,839 ka mga kabataan nga kinahanglan mahatagan sang proteksyon batok sa makalalaton nga tipdas kag rubella. Kagamuyad to ang balita sa ning oras. Ali Benedicto, Servicio Patrol.
2: Liwat naman nga nagbaton sa nakulong abugas sa atong mga senior citizens diri sa Bacolod, halin sa national government paupod ang atong local government. Pero this time, special para sa ila kay Nolestan ang atong First Lady Liza Araneta Marcos ang nagpamurugid sa pagatag sa bugas para sa ila.

0: sana nagda-octave it. Cat birthday pa. So, mga pe birthday, liwat.
1: Thank you.
2: Kaya lang.
1: Gas na naman.
0: Ay, wow. Kita niya ito mga senior citizen rin sa Bacolod Malipayon. Kinakabatsag sila. Nga sila ang ginadumdum. Tagpalangga.
1: Ho. Malate
0: mo. Okay, arawan mo. Handal mo na daw. Welcome, First Lady. Halin sa kay.
1: Alin na.
0: Ma'am Alimon, okay. Ako si Angelo Angolo, Servicio Padrol.
1: Wow, very good. Thank you, ma'am.

Abaw ariyo, basura diri, latak dito. Duta nagkaging, nagtiganga daw ba to? Dabo nga hilamon, tubig hindi nakailig maayo. Oh, amo lang sitwasyon, sang kabalagnan sa to. Kasaka sa dalan ang tubig, pagulan sang tudo-tudo. Sa patani, nga kung makailig lang, sang husto. Likaw gitani ang baha, nga sakit sa ulo. Oh, di ba? Karon, kay natukiba na sang aton mga inhenyero, tinuig na galing nga pabaya ang among pasimuno. O araho, ahak adire, hawas dito. Disenting operation, ginbirahan tudo-tudo ah, sang ginsuguran ang ina ng trabaho. Pila na kainulan nga tudo-tudo, da wala na ko kabati nga nagbaha na dito. Oh, daw mayo no? Bo, silingon, nagbunga na sa gusto ang baka-baka nga trabaho sa aton CEO. Oh, you see? Problema sa baha, amat-amata nga nagaka-aksyonal, kay naghawa na ginman ang sapa sa kabalagnan. De, wala ko duda nga masarangan man ini sa lugar nga iban. Ayos! Ako si Sir Ramon, awalong tat nga nagaka.

0: mud and eventually lost them. Right? So, Miss, congratulations for your integrity and honesty.
1: Congratulations, Kip, sa ato nga. Employees who serve beyond their call, no? So, may pahatagla po sa inyo sa office na. Congratulations.
2: Mga kasimanwa, mga kasiti, ay nga po sa liwa. So, nakugil ang akong papasalamat sa suporta nga ginatag sa ato siya dyan, pagi sa leadership ni Mayor Greg. Kay inisinawa na kalabot dito. So, ato ka po dito, makita ninyo na sample nag-inventro sila sa Canada. So, I was thinking inside myself, punta na ako mo itong taga-Canada, doon Miss Universe ang height nila. No? Tiin sila yan, doon mga medium size. No? Pero tungkol nga mula, so, napirti na ito na ang Canada. So, without much ado, thank you sa inyo sa pagkakana.
3: Good afternoon, Mayor. Good afternoon, City Council. In behalf of Bacolod City National High School softball team, gusto ko naman magpasalamat sa grabing suporta sa aton niya siyudad, aton niya division of Bacolod City, like of course, ang principal, Mr. Asirecha Gerard Ilangre. So, amon niya katalagaan para sa aton. Madawal. Salamat.
1: Turning mark. Within the wing, pa yung nagawa na mo na ma-release na para sa inyo tanandit.

0: XFM.
1: FM.
0: XFM 103.9.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo Wagas.

0: Down pain. Fast and safe. Yeah, Sister woo! Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
5: Mayroon ang mga welcome sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Sal Martigala, and this time, ating pagkasturyaan, well, kabalo kita nga nagsaka kita sa 28 centavos sa ating kuryente sa bulan sa Hulyo. Ano ang rason nga ang nagsaka ini? Siyempre, pag-asabto nina sa ating upo, pagtabog nina yung bitaran kasi may mag-decrease man o may mag-increase sa ating electricity rate. Kumpit nato ng Energy Sourcing Manager sa Negros Power, Engineer Christian John Valena. Hi sir, good morning.
6: Good morning, may aga sa atong tanan, kag may aga sa atong mga consumer sa atong Negros Electric Power Corporation.
5: Sir, diretsuhan na kita, nga nagsaka sa 28 centavos sa buong Hulyo.
6: Yes, that's a, well, the part of the customer, medyo masubo, no? Kaya may pagsaka kitang 28 centavos. So, ang rate natin subo is 14 pesos and 13 centavos para sa ating residential consumers. So, kung hibaluan ka, ang primary nga rason nga nagsaka ang ato nga kuryente is kung way back nga May 26 to June 25, damo sa mga planta na nagkaladula, no? Uh-huh. Kung na-experience natin during night time, atong nga rotating brownout, may mga red alerts kita nga na-encounter sa NGCP, which triggers ang atong nga manual load dropping.
5: Uh-huh.
6: Ang primary nga aspect is kulang supply.
5: Uh-huh.
6: Not only for Negros Power, but sa bilog ng Bisayas.
5: Okay. No?
6: So, ang ini nga pagdula sa kulang ng supply, nagsaka ang presyo naton ang bili sa kuryente sa merkado.
5: Mm-hmm.
6: So ang merkado mo ni siya ang wholesale spot market or ang OSM, no. May ara kita pagsaka nga sa from 10 pesos last month nag 15 pesos la for this month.
5: Mm-hmm.
6: May pagsaka nga 5 pesos. So ang pagsaka is ina nga nag-trigger man nga 20 centavos nga increase sa aton nga generation charge.
5: Mm-hmm.
6: So, sa inangabahin, si Negros Power naghangyo kay ERC mismo na napadala kita sa atong sulat pamaagi sa Energy Regulatory Commission para mapaprubahan natin nga instead kung implementan niya tanan, medyo mas mataas pagitani ang impact sa atong mga consumers. No? Ang impact tani kung ginfulta is more or less 2 kapiso na increase, no?
5: Na
6: masaka. So, nangayok kita kay ERC sa abiso, nagpaprobar kita, nga ini nga pagsaka is implementar naton utay-utay for the next 6 months. No? So, that's why, instead of increase by 2 pesos, si Negros Power nag-increase na lang by 28 centavos sa subong bulan. So, ini naman, naging positive man ang response ni Energy Regulatory Commission sa aton, ginaprobahan, kag inimplementar naton para lang medyo ma-suffer ang suffer sa consumers naton hindi mo nakadako.
5: Mm-hmm.
6: No? Magintagaan sila sa amuningan increase but increase siya but at least 28 centavos lang. Then another 6 months term ang pag-utay-utay naton sa pag-implementar man sang nabilin nga portion sang ini nga bulan.
5: Mm-hmm. Well, pero yun ko lang yung sir, no? In base na 2 pesos, supposedly, ang saka natin, nag-ayo kita sa ERC, na utay-utay yun ta. So, subong, nag 28 centavos na siya.
6: Yes, tama.
5: So, can we expect na within that 6 months you mentioned, may increase kita? Kay damat-amat kita?
6: That's correct, no? Kung naibaluan natin, mabalik ta na isang ligan ng bulan.
5: Mm-hmm.
6: So, sa ligan ng bulan, may pagsaka na 2 kapiso
5: mm-hmm.
6: sa ato ng consumers. It's because nag 100% implement kita sa bilog ng power cost.
5: Okay.
6: Kaya nakita natin sa subong bulan, mas taas pagit ang maging impact sa kuryente natin.
5: Okay.
6: So that's why na-project na natin as part of Negros Power na magsaka pagit as compared sa nagligid ng bulan. That's why this is the right timing na akin ang lanta mag-staggered payment. So utay-utay unta na siya, kitungod mas masakit na siya on the perspective sa ato na consumer ang pagbayad sa mas mahal pagit. So nanghangyo kita kay ERC. That's why si ERC naging positive man sa response niya nga mag-implementar ta instead of 2 pesos hambal ta kay ina ngayon na Sir San Mark is 28 centavos na lang ang naging take impact sa aton nga residential consumer.
5: Well, nag-ayo kita no. Nag-ayo kita sa ERC paano ini makabulig sa aton kay sa consumers man.
6: So number one gid nga nag-ayo kita kay paragid sa aton nga consumers. Mabugat kay ina ang dimension ta na kung wala ta nang hangyo kay ERC is 2 ka piso. So imagine 2 na ka piso in saka ta sa nagligid nga bulan plus another 2 pesos. So ang aton nga rate is 16 maging 16 kung wala ta nang hangyo kay ERC. So ang ini para at least matagan man sang pamaagi nga hindi mabugat ang balayran sa consumers kada bulan. So hinubra ta instead of 2 pesos, so 20 pesos siya. Then amat-amato naton for the next 6 months. So we're looking into consideration nga ang masunod ng mga binulan nga aton nga balayran is more or less hopefully magnubo siya. Para at least ang aton nga pag-utay-utay man medyo hindi man ang sakit sa ato nga consumers for the next 6 months.
5: Well, sir, since last month, di nagsaka kita sa kuryente, subong na Hulyo nagsaka man, no, do you expect na magsigi-sigi ini? Or ano nga atong ginatinguan man nga para magdubo ang atong kuryente?
6: That's a good question. No? Kaya kung nakita naton, dako ang pagsaka, damo planta ang nagkaladula, dako ang supply ang nadula for the entire Visayas. So nag-suffer ang aton nga mga consumers, not only for Negros Power, but for the entire Visayas area. So ang ini, ang ginatanaw naton nga sa mga sunod ng bulan, kay tungod nga amat-amat na nagbalalik ang mga planta nga nagkaladula, so we're expecting man nga malesen na ang aton nga rotating brownout. That will correspond man nga at least more or less manubo man ang presyo nga balayran naton sa kuryente. So we're looking at consideration na mga sunod nga bulan sa by August, September, October, hopefully ma-normalize na siya, masiling ta normalize, medyo ang presyo ta hopefully mabalik na way before sa pag-amuni mga kalamidad. No? So, basic na-expectan natin nga kung normal lang nga magbalalik ang mga planta, is way lower ng mga power cost nga ma-encounter natin sa sunod ng bulan. No? So, that's why kita man, inatanaw ta, ang pag-implementar sa staggered is hindi man ang muna kadako sa impact sa kay consumers kay nakita ta nga base sa mga sunod ng bulan, ibase magnubo ang presyo sa kuryente. Kung ang supply naton is sufficient lang kay sige-sige.
5: Well, sa mga other distribution utilities, sa pag-obserbera natin, kita lang gasaka or most or tanang gasaka manggit sa kuryente?
6: Well, for this data itself, no, makita ta sa bugos ng Visayas ng distribution utility, not only sa kay Negros Power, may pagsaka git. At ng mga kaupo diri sa Negros, even sa other ng mga electric cooperative, like diri sa South or sa North, no, may araman sila nga gin-announce na pagsaka. No? I assume ba sa iban is more than 1 peso, or maybe lower or higher. So makita ta nga hindi lang siya unique sa kay Negros Power itself. But for the entire Visayas, kitungod na ibaluan ta nga ini nga supply nga problem naton is whole Visayas.
5: Well, engineer, kamara ako sulit-sulit nin, no? Pero mas mayo gid siya nga iklaro, tanin yung sulit-sulit. Man. Kita din sa Negros Power, makapagusto kita balayhan, you know, ah, gusto na magsaka sa dasod-dasod ng bulan, ah, mapasaka ko 2 ka piso, ah, mapasaka ko 28 centavos, ah, makapagusto ta na, makapagwa ta sa well, announcement as soon as possible, nga mapasaka kami kurente, ah.
6: Sige, sa perspective ng mga pagusto, no? So number one is hindi.
5: Hindi, okay.
6: Ang aton lang control ng price is under, kung nakita ta sa bid is ang NEPSI-related charges, no? Fix na siya, why na siya gasaka, until such time nga si ERC may mando nga may pagmubo or pagpagsaka sa mga rate. Ginaplayan na siya kay na-aproba na sa ERC. On the perspective naman sa pass-through, musiling ta pass-through mo sa ato nga generation, transmission, kag ang mga other charges like mga VAT, no? So ang ini ng mga charges nga ginmention naton is amo ni siya ang hindi control ni Negros Power. So amo na ginahambal ta ang hindi rin nga aspeto diri ni siya gasaka aganubo. Nga mo nang hambal sa subong nga bulan nakita naton may dako nga pagsaka sa generation charge. So pass-through siya i-implementar sa Negros Power, that's why dako man ang mag-impact sa kay consumer. That's why ang perspective ni consumer is abi nila si Negros Power kapag gusto lang saka. Kay tungod, ang ginmention ta kay nga pass-through charges is nagalain-lain or gabarin siya in every month. Like subong may pagsaka, so hopefully by next month may pagnubo. No? But in this particular aspect na pass-through siya, kung may pagsaka or pagnubo, is ginapastrut kay consumer. Kaya na-implementa. Like kung we are anticipating a decrease, example, by the following months, so ang pagnubo sina is implementar ng mga consumers. No? So, amo na sa mga aspeto nga dapat lang may tsindihan sa mga consumers natin.
5: Hindi tayo kabatumato. Walang ligad ng mga bulan, ng mga tuig, so makita natin ang Negros Power, ang, well, ang mahambal ko man, nga may pinakanubo nga pagsaka sa talagang distribution utility diri sa Visayas, no? Nga araso, nga hindi parehas tanan ang pagsaka sa every distribution utilities nga amas nubo kita yung pagsaka. Ano ang mga aspect nga amusin na?
6: Well, that's usual na ito nga pamangkotato, no? So, every distribution utility, mapanegras power ka man, or more power ka man, no? Alain-lain ang ato nga kinanglanon. So, parehas sa akong sa pang-adlaw-adlaw tangagiho, lain ang imo kinanglanon. Lain ang akong kinanglanon. So, based sa akon nga mga requirement, is may ara ko sa kakontrata nga ginakuan. So, maghambal ta kakontrata, may ara ta sa power supply nga contract. So, based sa power supply contract naton, lain-lain ang presyo nga gin-offer nila sa imo, lain ginatag nila sa akon. So definitely hindi nataparehas sa pala ng aspeto.
5: Okay.
6: So number one, kung basic lang, kung delay na to ng activity, kung imo sakyan Grab, di ba mas mahal ang imo nga balayran?
5: Balayran.
6: Oh, ako ya mag jeep lang ko mas barato.
5: Oh, mas barato.
6: So ginatag ta sa example lang muna, pero ang actual nga requirement is lain-lain. That's why kailangan na tong presyo.
5: Okay.
6: So every DU has its own uniqueness, has its own requirement. Kag at the same time, lain-lain ang ilang nga kinanlanon kada oras.
5: Lastly, Sir Christian, well, madamo sa mga palungkutan ng daan, madamo ang kakabati natin sa, well, Facebook, especially may anak kita sa increase, and at the same time, may anak makita, ginigan din announce nga bill deposit adjustment. No, what's our message to to our Negros Power consumers? Somehow, go ahead, sir.
6: Yes, no, sa amon ng mga consumers, especially sa aton ng Negros franchise area, sa Negros Power, hatagin namon sa inyo ang mga explanation nga may amon ngayon sa CES, may pagsaka, may pagnubo, especially subong, medyo may pagsaka naman kita. Nga, kabalo kami na medyo sakit sa aton ng mga consumers. But please be assured nga ang aton ng kompanya nga naghihimugid sa mga tikang like pamaagi nga para lang at least ma-minimize ang burden sa aton mga consumers. Like subong ang inubra naton is para mas staggered ang payment sa pagsaka para hindi mandako ang epekto nato dire. So but still hopefully nga by the following months ang aton

0: mga sumagalas, I hope, no, na at hagan kita sa explanation ni Sir Christian ang lesson nga nagsaka kita sa 28 centavo sa ato electricity rate. Well, diri sa room sa Negros Power, we're doing this platform para maka-explain kami mismo sa inyo. Hindi na mo makot sa pitupad malay mo da or sa mga FB friends mo da, kami mismo ang pamatii kaga ipamangkota. Message us on Facebook kung may mga palamangkotanan sa Negros Power official Facebook page. Saliwat, madamang salamat sa pagtuto. Kaling niya ang Negros Power at your service.
1: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tub-tub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
2: Nababayag pa sa anong sulok ng mundo.
3: Luzon,
2: Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, sa XFM.
2: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
6: Sample Plus Gold.
7: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Visio Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo.
15: Turbo.
14: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
16: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
18: Sister Payne.
19: Si Michelle Legale, isa ka

0: Down Pain. Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold Live Testimony.
2: Ako balik si Milo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Sanfon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga pong nakakagaling ng Sanfon Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Na ka. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR permit number 0098 series of 2026
3: X
4: XFM
3: FM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Linan nyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copenex. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copenex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copenex. Sarap!
2: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
0: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka ba

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samtong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samtong Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Nga XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
3: Nga XFM kid.
5: Inami ang music ah.
3: Nga XFM kid.
5: Ay pura ka lang music magkatapos mukta ko blamay ara ko sa mga balita blamay sun ami bigit mga DJs nila kag
6: wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X.
6: Simply
3: may how kita pa
6: enjoy lang
3: nga XFM gid how
8: Timo
6: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting! XFM 103.9.
2: XFM News. At XFM time, alas 5 sang hapon mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ang tagapangunang balita. Inserbiyan sang bag-o kawara ta pares yan ay Bamban Mayor Alice Guo may kantangan sa 3 ka counts sa graft. Nagwara ta pares ang ginserbi sang Pasig Regional Trial Court kag bailable sang 90,000 pesos kada count. Patandaan nga si Alice Guo ang yara sa buong nakadetain sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong matapos nga gin-sentensyahan bangod sa kasong tax evasion kag qualified human trafficking. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod, dulaon ang mga bukol-bukol sa lawas. Pagsanton plus gold. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King. XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
3: XFM
1: Cebu. XFM Bacolod. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Extra Drive with James King on XFM.
4: Bump up the jam, pump it up, while your feet are stomping, and the jam is bumping.

0: Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.
1: Ang Extra Drive Sunday edition, mga katropa. Petyo 16 sa bulan sa Agosto 2016. Kaupo si katropang James King. All the way down till 7. Nope, dana kita, mga katropa. Makiyay-kiyay, ma-jam on a Sunday afternoon. Ang ating programa, Extra Drive, ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health. Punanta pa subong katropa ang produkto sang orang nga aton nga Turbo Dietary Supplement. Gahimo sa Maca, Club Huasca, nga makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Ang Maca kag Club Huasca, mga natural herbs, kaya hindi hapos pangitaon, mga katropa. Well, hindi man lang ni makabulig para ma-enhance libido sa lawas. Makabulig man ni para pag-un kabilugad lawa sa imong obra, mga katropa. Tropa. Damo kita mga drivers nga nagabakal sini kay one time at tukot sa Yes 12 store nato. Nakita ko nagbakal siya duwa ka turbo. No? Gininom kita ko gininom yung gidayon, mga katropa. Kaya man ang turbo nato, hindi lang siya pang loving-loving. Ang turbo ang makabulig para mas pagun kapag bilugad lawa, katropa. Hindi lang siya enhancer ni Manoy. Enhancer sa bilog galawas, mga katropa. Ang Turbo! Mabakalin niya siya, mga katropa, sa Yes to Health Store. Mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Pamangkutan nyo lang, ma-order nyo ni online. Turbo Dietary Supplement. Produkto sang Yes to Health. Si James King, ako po niyo subong. Masturyanay kita, mga katropa. No? Balita kag-impormasyon. Pero sa subong, since usually nagambal kita parte sa weather, katropa, no? Subong niya ang update kaya hatag ko sa inyo. Ang nagligad bala, no? Ang ito, ining si Luis bala, no? Epekto sang habagat. May habagat na, may bagyong may-may, kag-bagyong Luis pa. Na-record sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mga katropa, sa bugos nga pungsod, naglabot sa 22 ang patay. No? Samtang 17 ang pilason, bangod sa epekto sang habagat ni Bagyong Luis kag may-may. Base na, again, sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang pinakamataas nga numero sang fatalities, kabalo ka mo sa DN, na-record sa Benguet. Diba lang sa Benguet, nagligat, Baguio, Benguet, dito yung madamang pag-landslide, may mga pamilya, no, magkaingod balay, yung tatlo, apat, kaingod balay, mga katropa, no, na nga biktima sa landslide. No? Na-record sa Benguet, may 15 sa DN, kadamaan na bangod gani sa landslide, pati dito sa Baguio City, sa Ato, kag sa La Trinidad. Kung nakalabot na kamo sa Baguio, mga katropa, bukid ni siya, magkanto kamo sa Baguio, tapos magkanto kamo sa mga iban pang mga ano, nga mga municipality din eh, bukid pagid. No? Ang mga balay, araman sa bukid. Well, nagpatukod sila sa ano, nagpatukod sila sa mga balay sa mga bukid, mga katropa. Pero ang ininga bukid, laban ini mga bato, mga katropa. Bato nga tiga. Pero siyempre hindi mo malikawan overtime, no? Sungod sa mabaskog nga ulan, sige ulan, nagahumok kang duta. Di matibag eh, landslide, mga katropa. Pero madamo sa Gyapon ang nagpatukod na sa mga ilang mga panimalay kaysa ni dagko pa. Pero ang iba nga mga eksperto nagpatukod sa mga dagkuan nga mga buildings, mga katropa, kay siyempre mayara man sila gadget para mabalaan kung makasarang ang ininga lokasyon, no? Kung sa din patukod ang isa ka madakong edipisyo, mabalaan man nila, may mga gadgets man sila para ma-measure kung masarangan magkano kalawig, no? Sila katuig. Mga muna bala, mga katropa. Kagano mga maintenance, sukun mga pagbago pa development ka na hiting imuun nila para ma-maintain, mga katropa, nga safe ang mga lugar. Madamoy na sa Baguio City, Benguet, mga katropa, no? Magaling hindi mo sa Gyapo malikawan, hindi mo mahambal overtime tungod sa mga natural disaster, mga katropa. Presting natapos dito sa no? Northern Luzon eh. Sakop sa Northern Luzon. Baguio, Atok, La Trinidad. Sa La Union, mga katropa, Northern Luzon, sa Quiapo, no? Na-record naman na isa ang napatay. No? Kag sa Batangas, Rizal, kag sa Batangas, may araman sang tagtitlat-tigtatlo, naginto na sangini amuang pagkalumos naman para sa iba, no? Rock slide, natumbahan sa mga kahoy, na kuryente. Na Tapos may tatlo man ang pabilin nga missing, katropa no. Kadi ini ang gikan sa Pangasinan, Batangas kag Quezon. Kag kapugusan na may 1.4 milyones ka mga pamilya kun 4.8 ka mga individual. No? Ang apektuhan halin sa Region 1, no? Milyon ka-individual lang halin sa Region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Calabarzon, Mimaropa, Car, Kagan, CR. 1,818 naman mga katropa ang mga pamalay ang nagkalaguba. Ang damage sa infrastructure ang malabot sa 3.33 bilyones pesos. Samtang sa agrikultura naman, no? Ang ginabanta para sa 689.7 milyones pesos. Ini nga mga datos mga katropa, no? Ang gikan sa NDRRMC ukon ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang bago lang natong ginmit lang ang mga data sa inyo sa mga lugar kung sa dinalitan ni sila sa nga Habagat, Bagyong Maymay, kag Luis sa mga nagligad ng mga inadlaw. Well, padayon kita mga katropa, no? So, kung kulang na, kiyay-kiyay gamay, no? Kaya upod mo si katropang James King. Sit back, relax. Daw likod, sang salak yan. Sang gamay ko yan, nakita ko na yan sa mga likod sang salakyan, mga aircon ng mga ano. Way pa ko na yan kagi, isa kayo sa mga aircon sang unang mga bus. Bling ko, tani sa kadlaw, makasakay man ko sang aircon ba? Makita ko lang dahil sa likod sang aircon. Sit back, relax, and enjoy the ride. Yeah! Anyway, so ako man yan, sit back, relax, and enjoy the show. Ini si katropong James King, kag ini ang Extra Drive.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagkugin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom usang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Ako si Bullet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnam man ang inyong kutis kag manami ang inyong pamatya.
9: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: μουσικά τρόπα James King. Extra Drive with James King on XFM.
1: Horas que troba a las 5:37 de San Japón. Que ahora se han quitado los años en Premium D3 Soft Gel Capsule. Y de Himus Virgin Coconut Oil, Moringa o con Malungay Oil, que D3 Vitamins. In soft gel capsule, ni mga katropa. No? Isang buti nga rin daw, grabe yung pagigyang effect yan. No? Once nag-take ka sila. In soft gel capsule. So, ini nga itong premium D3 mga katropa. No? Nga itong nga supplement nga kay batuan ng mga virus kag bakterya. Speaking of bakterya, no? Na balitaan nyo itong isa ka bakterya nga nagano sa isa ka daw men in uniform to one daw. Do bumbero siya bala mo sa may Chicago, nag-count siya sa talaba mga katropa. Nag-count siya sa talaba tapos ang talabang aking kaon niya sa isa kakilalang restaurant, may aras ang bakterya. Ang tawag sa bakterya, mga katropa, no? Something like... Bibrosis yun. Bibrosis infection, mga katropa. Nga nag-cause ang what do you call this? Brain injury sa iya. Tingin, nag-file siya sa kaso. Umakon mo ng bakteryo. Nga present gali sa mga, mga talabang. Itong ginalulangguro, hilaw, mga katropa, no? Raw. Ha? Kung iba niya, ginabubuhan sa, ginahalpuan sa tubig, no? Palakaon mo ng Pinoy talaba mo. Dito ko na sa I'm not sure kung sa General Santos sa iyo, no? Ina-present ang hindi mga bakterya sa mga pasayan, dagkong ang pasayan. Although hindi siya muna ka-severe dire sa Tupung. So dito yan sa Chicago, oh, isa ka bakterya nga daw kahalit, no? Sa isa ka sikat ng restaurant. O, filans ang kaso yan. O, mga muna yung kaso yan. $1 million case yan. Mga muna yan. So, katropa, no? Nabasa ko lang kagina, no? And speaking of virus, well, premium D3, mga katropa, hindi ang makabulig para maprotektahan ka against mga viruses. Sipon, ubo, trangkaso, yan, viruses sina. And speaking of virus, sukun viral, mga katropa, may sugit ko sa inyo nga viral. Nag-viral din siya sa Antique, no? Okay. Isa ka, nag-viral nga video sa Antique, mga katropa. Kung sa diin, may isa ka barangay kapitan, bao na impitoguro, nangakig siya, mga katropa, nag-ala Andres Bonifacio. Nag-ala Andres Bonifacio siya, nagwa siya sa dalan, kaginangkan, ginpangita ang hindi nga mga nagamotor, nag-drag race, gamayar sa mga magahod, ng mga tambutsyo.
2: Oh, baby! Just relax.
1: Wala siya, nakarelax, mga katropa. Kay Kermin ako na mo. Halos gabi-gabi, nagpalumbaan na ida sila. Tapos gaud-gaud, basang ilang atambutyo. Ako man niya, well, no offense, pero sa tuod lang, ako ya, sa kagastar ko din sa may sarina. O, bow! Pero tikagahod, tulog ka. Tapos mag-agi sila. Hindi, kung kisa, wala na sila ka-drag race. Mag-agi lang balaw. No, kahit tikatalo, pamatihan. Pero no offense, di ba bawal manggid na? Diba? Wala ay naginalaw, mga katropa. Dito sa Banwa naman niya, may parahan ka gani sang papundoon ka sang enforcer. Hindi tungod sa kung check kung may lisensya ka o nakarehistro ka, tungod gaho, pamatihan niya tambutso mo, kundi kagahod. Once gani kin pa-report niya dala to adnoy sa munisipyo na meaning gahod. No? Although mayara na muna, mga katropa, no? Mayara sa Gyapon nag way daw wala gaon tat balahong kung magdak pa na ibesubong, no? At yung mga sila na, hindi, pahuwaitan na yan. Pagkatapos, magpilakas sa mga nabalik na naman sila. Oh, amo na guro na tabusan siya ka barangay kapitan dito sa Antique, mga katropa. Kung sa din nagala, Andres Bonifacio, nakuhaan video, nag-viral, ba? San wala ka, well, nag-explain siya na sa media o kung sa public kung suno sa iya, wala siya kung sa intensyon nga mang labo o kung mang halit kuno, kundi reverse psychology sa iya. Ang term niya, reverse psychology lang, no? Kumbaga, namin niya ko ng bluff lang siya. pang bluff lang kuno ito. No, ang ginimo niya pang bitbit sang binangon, no? No, ining isa ka punong barangay, no? Sa Udyong nga si ano, Udyong si Balom o kun sang barangay Mario Angelo Escares. Natapunin yung mga katropa dito sa ila. Well, hindi mo manos ba si naimpito balaw, nainsulto, pero minalang balaw, ginbawalan mo na, ginsaway mo na, ginliwat pa nila. Sino man bing? Sino man bing? Dibang ako. Good man. Kung bawal, bawal, hindi. Kisakit bala yung nasa dalunggan, sakit sa ulo, kung kisa mga nakakatulog pa. Natabuhin na isang Biyernes, Agosto 14, mga katropa, dito sa ilang lugar. Nakuhaan sa video, naglapta kay may ano mo, dala-dala nga binangon mo daw, hindi bagong ano pa balaw, bagong bae daw. Tuk-tuk balaanon nga, wala pa kang gigamit. Pero nagpatag man ng opisyal, mga katropa, no? Makapila ka best na ko, no? Nga nag-imus ang paggarera sa muna nga lugar, ang ininga grupo. Kahit masamigin na reklamo, hindi man lang siya. Gareklamo mga pumuluyo. O, kagawon, ba? Kagawon pa. Dami. At ang tulog mo, grabe, huragok mo, guro, no? Ten, impito, insulto. O, si Escares, Angelo Escares kare, no? Tungod magahod kag ginahimong nga drag racing track, no, ang national road sa ilang barangay, no, sa gabi. Di mo man gin maano, pero pang well, makuhang ka video mo na. May binangon ka. Tapos ang explain mo is pang bluff lang na. Wala ko tuyong ano, pang patawag ka na lang tani police, kumbaga, mga katropa. Galing na insulto guro kayo, sulit-sulit na lang.

0: Magahod mo, te, ang pang-rings pa pala ang motor niya. Bagong bakal. Na-timingan niya. Doon mga sa kasimana pa lang ko. No? Na-timingan. Kinpapundong. Iyang ano, nagambal man siya. Kanong nga kakson ko na lang, sir. Hindi ko na lang pag-ibalik. Kakson ko na lang. Ah, wala. Ginpasun. Wow. Uy, kuha ang tambutsyong. Oh, teka ka maya magalong-along ka mo sa muna. Mas dami kang wag na lang. Alas 5:45 na sa hapon mga katropa. Ini si katropa James King, ini ngabayan sa aton nga programa ang ginadulong sa inyo mga katropa sa Santon Plus Herbal Oil. Ini ha, kung gabi ha, no? Pamasay ka, banyos ka, kay stress mga muscles mo, di ba kapala nakita lawas sa bilugadlaw ng hubrohanay, na binagid kong bagat ang hubra, tapos na tulog mo, maagi ang magahod ng motor. Akin ka manggid yan. Namanyos ka, nagnamitulog mo, nagagi ang magahod ng motor. Ay, naku. Katropa, inaaga 103.9 XFM Bacolod sa programa ng Extra Drive with Katropang James King.
1: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: XFM News. XFM time sa isang gabi mga katropa. Gikan sa 103.9 Do Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapagunang balita. Ginakondinar ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagpag-ambush sa Interim Chief Minister sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga si Abdul Rauf Samigambar makakuha kagang iyang mga kaopdanan. Bangod sini nga nag-order si Marcos sa mga government agencies ang sa paghugot sa seguridad sa munang rehiyon. Unay baluan ng BARMM ag magapatigayon sa labing unang preliminary elections sa Setyembre 14. Lakib sa ginmando ni Marcos sa muang maid-id ng investigasyon pag-identify kag pagpasabat sa likod sa pagpangatake. Nagapanawagan ng presidente sa pumuluyo sa pagkalma kag ginahinyo ang mga partido sa pagrespeto sa kinamatarong kagkabuhi sa mga Filipino. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulaw ng mga bukol-bukol sa lawas sa bulikman sang Santon Plus Coffee Mix. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
3: Mga katropa, exciting!
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
5: Ano ba, autista? Unang nag-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yung Santon Gold, at nawala po yung hingal ko.
4: Santon Plus Gold.
6: Yahoo!
4: Santon Plus Coffee Mix.

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: Vision X Plus?
3: Check!
1: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ang namangkad, nakangkaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uli.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
6: Like you. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sis the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabili sa mga butika.
11: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si Grace ang silay. Sang na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix uniandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gid ako.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mapakaw sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, namiang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang, music, magkatapos mugtaw ka, mayara ka sa mga balita, blabos yung namin, bigit mga DJs, nalakad ka, blabos.
1: Wala isang konkreto nga sa
5: bat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka. X ka. X ka. X. Simply,
2: may how, kid, ha?
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
1: XFM 103.9 Extra Drive.

0: Gain signal in 3 minutes.
1: Full throttle de tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King.
2: Kumusta ang inyong gabi mga katropa? Alas 6:20 na. Kumusta ang inyong pagbaneo? Kumusta ang inyong pagbiyahe? Kumusta ang inyong paglagaw? Upod ba lang inyong mga pinalangga? Upod ang inyong mga barkada? Or arakan mo sa inyong mga panimalay? Dali niya natin, may kumusta on tayo sa Santon Plus Gold user natin mga katropa. Sa nagligan niya, so na nakabisita di ang iyong mother pati sa radyo ba lang na nakabato niya last time. Sa rin niya ta, ara si Sir Arthur. Sir Arthur, mayang gabi sa imo?
3: Mayang gabi man sa imo, sir.
2: Okay, tagadingani ka mo, sir. Tagadingani ka mo.
3: Sa Tangub Ramilo kami sa may sulod, sa may Margarita.
2: Okay. Ano ganing pangalan mo sa Arthur Lim man Lim?
3: Uy,
2: okay. Pero si Mirna, ano mo siya?
3: Mother ko na actually si Mirna. Pero nila sa inom sang Santon Plus Gold na kwan lang coffee.
2: Oo, coffee naman siya. Okay. So siyang ginapangita ko pero ikaw nakasabat, may ginlaktan si Nanay Mirna, no? Sir, ikaw ya. Ambal mo, nagagamit ka man sa Santon Plus Gold?
3: Oo, actually, nag-take ko na yung Santon na capsule na bala, okay. Ang gold.
2: Ang Santon Plus ang, Gold?
3: Oo, nag-take ko na mga 9 months, may diabetes ba?
2: Oo, diabetic ka.
3: Lubog mata ko, tapos da pangapoy na po isang kwan. Ang ako na talig, wow ko, diabetes ko, di. Sa nag-inom ko na mga 9 months, nangita nilagan ko, doon medyo nang pinaw ang akong planawan. Dalami ang tulog ko, ang kahon ko, ang sugar ko, hindi nakanubo na.
2: Pero may maintenance ka man, ano? May maintenance ka man?
3: Pero hindi ko na gininom yung Santon Plus na gold na capsule kasi do very effective din yung produkto.
2: Okay. Ang ginapangita yan si Mother Yaya pero siya ang nakasabad sa ano nato sa tawag to. Sir, ano kalawig ka nagagamit ganun sa Santon Plus Gold?
3: Months ako gagamit na gato. Mahal ko na pwede ka daga mag-breakfast bala.
2: Sa din ka gabakal?
3: Sa dra mismo, sa...
2: Sa store?
3: Tibo, sa Doc Atomitibo store.
2: Dira sa may Yes to Health store na to. Si mother mo guro ang gabakal. Ano, para sa imo?
3: Oo, gabakal si mother ko, gabakal man ko. Pero okay. Duwa kami gabakal.
2: Oh, actually mga katropa, bisan din available man gid ang aton nga mga ano, ang aton nga mga food supplement. Pero si Sir Arthur ya, si Ma'am Mirna dugay man na. Sino sa unsa inyo na una naggamit sa Santon Plus Gold?
3: Actually si mother ko tapos ginambalan ako nga i-try mo ni Bike ba si Makabun.
2: Regged. Okay. Oh, so duwa na gig kaliga mo gagamit. Salamat gid sara. Actually si Ma'am Mirna kay nagdigitar din siya parte sa radyo, no. But anyway, tungod sa ara ka kag ikaw ang nakasugid man sa benepisyo nga nakuha mo sa pag-inom sang Santon Plus Gold, kami nagapasalamat sa imo. Salamat gid sa imo, sir. Tutok lang kamo sa administrasyon na sa XFM 103.9. Kay man, may bulik pag itong programa nga Secret of Health na programa, madugangan pa pag itong inyong kaalama. Aside from sa, of course, sa maintenance mo, sa mga blood sugar, para sa ambal mo, naku pag itong may bulik sa Santon Plus Gold. Sir Arthur, madamugin nga salamat sa imo ha, kag maayong gabi. Kumusta lang dakay Nanay Mirna? Maayong gabi, salamat!
3: Thank you, sir. Maayong gabi. Salamat mo sa XFM.
2: Ayun. Thank you so much. Si Sir Arthur. Arthur, siya. Pero si Mother Yaya, Dim. Anyway, salamat gid nga madamo mga katropa, no? So, 6:24 ang aton oras sinigagabi sa inyong programa, Extra Drive. Final hour nato nini mga katropa. Tugay-tugay, you know, pagbalik ko, isugid ko bala sa inyo, no? Isugid ko sa inyo ang parte sa isa ka t-shirt, no? Gagin pagwasong United States. Ang ini nga t-shirt, katropa, hindi mo na kinanglanlabhan sa sulod sa isa ka bulan. Makon mo na. Nga, grabe ba? Hindi mo nakinanglan siyang washing. Washing, ha? No need for actually. After a month, pwede mo siya i-washing, you know? Gamit ka sa washing machine. Pero malo na ito, paano nila, paano hindi na-create ang ininga t-shirt niya? Hindi na kano kinanglan, bisan sa sulod sang 30 days, mga katropa. Ano mayara sa sininga t-shirt nga wala gawa, hindi magbaho sa sulod sang 30 ka dias, ano? Kagtagpila ini. Ibalo na ito nina, mga katropa, sa pagbalik na ito. Sa atong programa, Extra Drive, with katropa ang James King.
1: Extra Drive with James King sa

0: Plus Gold. Mas pinalakas.
1: Dulce kaya biyab
2: ko. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take to take ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yung sa paa ko, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Santon Plus Gold. Santon Plus.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men.
8: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kong akumulan sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
13: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak papa, e may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
12: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pizza. Mga
14: katupa, it's

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: Oras, katropa, alas 6:48 na sa gabi. Well, antes kita mag-goodbye, mga katropa, isugid ko sa inyo ang parte sa isa ka well, clothing brand, no? Marketing na actually, no? Pero nabasaan talang, mga katropa, well, ang isa ka average American ko, no? May aras ang 8 to 10 loads of laundry a week. Kami, ano kadamo ang laundry niyo sa sulod sa isa ka semana? Kapila ka mo manglabas sa sulod sa isa ka semana. Sabi na git kung daw, ikaw yan pala, ilis ka, palabalas ka. Siyempre kung palabalas ka, mailis ka, maliko ka. Lain na naman suksok mo. Eh kung di mo isla ng bayo mo, mga katropa, manimaho ka, di ba lang? Well, may isa ka clothing brand, no? Sang Minnesota, mga katropa, no? Kung sa diin, nag-decide sila nga i-combine, no? I-solve ba ito ba lang mga likawan ng ginatawag na nagapanimaho nga, no? No, ang hamon, ang ano ba na, tungkol sa gabalas ka, di ba? Ma-absorb na sa t-shirt mo. And although mayara na mga t-shirts nga makalikaw kasi na, pero ini nga mga tees nga ginatawag nila, mga katropa, hindi man gid magdugay. Siguro sa duha kadlaw, tatlo kadlaw, pero kung sige ka sulit-suliton mo na gid, wala la ba? Mabala na gid ya, manimaho ka na gid ya, katropa, no? Ang sud ka na. Excuse lang sa mga kakaon. Hindi ka tropa, gintingwa nilang isulbarang hindi nga problema. Sa bulig sa

0: copper, silver, gold, volcanic ash, kagduha ka mga ingredients nga hindi nila pagisugid. So hindi mga ingredients, mga katropa, na may arang in isa ka t-shirt nga gin-create nila. Ang tawag nila dili ang Herc, ang Herc shirt V5.0. Makakun mo na. Fifth generation sa antimicrobial tea. O t-shirt, katropa, no? Gikan sa Herc Leon na brand. Pares sila sa company nga nag-launch ang self-cleaning underwear. Sa tuya, underwear, pero mga pila na katuig mga katropas ang gin-launch nila yun. So, karon ang ilang Kickstarter campaign naglabot sa $275,000, no? Against sa goal nila na $3,333. Multiple! Mga katropa, $3,333 lang. $270,000 na napagawa nila. Putsing karon, it's working. No? Para mga katropa, no? Ang ini nga t-shirt, kabalo ka mo kung pila kadlaw ninyong ano, nga magamit. 30 days. Isa ka bulan mo siya pwede suksok. Sulit-sulit. Every day, mga kumulo. Ito pa imposible, no? Pwede nyo i-try, no? Every day. Ito kalain mo na every day mo lang na ginusuksok mo. Diba? Yung Pinoy pa. Every day mo lang isuksok mo. Hindi, ah. Hindi na yung Pinoy, ah. Mag-i-liskid na yung Pinoy, mga katropa. Pero yun, okay, ini ko, no? Kung gusto nyo i-try, 30 days, no, mga katropa. Wala sang ano, ah. Wala sang laba-laba. Hindi gid naman imaho ko nung lawas mo. Even ang ininga tea or t-shirt, hindi gid man imaho. Hindi gid ang lalaban sa sulod sa isa kabulan. Grabe, no? Well, katropa, ang made of copper. Ang copper nga daan, may aras sa isang well-documented antimicrobial properties. May copper t-shirt mo. Ang muning nagpamahal. Yung ginagamit na sa mga ospital, mga katropa, no? Mga high-touch surfaces nila, no? Ang zinc, nag-neutralize sa sulfur compounds sa nga ginaproduce ang aton ilawas na binagit kong magbalas kita. May ara pa sang volcanic ash. Makun mo na. May volcanic ash ang hininga t-shirt. Amo naman siya, mga katropa, nag-absorb sang moisture, no? Kag sang mga odor sa lawas. Ini nga brand nga Herc Leon, mga katropa, ginubra directly, no, sa fabric rather than treating the surface. Kuno, bilibutsin ganun, mga katropa, no, may kamahalon nini. Ang t-shirt comes in 3 tiers. Kuno, katropa, no? Kung mayara ka sang $39 nga budget, pwede na. Pwede na. Pila gani yung ano? $50, that's about 6,000. Ang $50. Oh, my goodness. Meaning aras siya sa mga ano. Kung $39, mga katropa, ito nga sa $50. That's 3,000. Aras siya sa mga around 2,000. Sobra 2,000 ang presyo. Hindi na itong calculator ko man. Tood! Well, may mga ibang gani, mga branded gano, mahal pa na. Pero sa subong bagwa, $39, kuno, may t-shirt ka na, parehas ini. Standard version para sa 14 plus days. Gabaligya, ginasin. Ang nabasa ko, mga. Kaya gusto nyo ni-try ang 30 days kung wala-balabang t-shirt. My goodness. Hindi ginang Pinoy feeling ko yan. Pwede siguro mag-try lang. Masuksok sila kaysa okay na. Pero hindi mo suksokon muna everyday. No way para sa Pinoy. Katropa, 6:54 ang ating orasin ng ating balita. Special sining ang gabi. Ikaw po si Katropang James King. Inadulong sa inyo, mga katropa, sa Vision X Plus. Kung gusto mo nga masolusyonan ang problema sa katarata, tiridium o glaucoma, try nyo ang Vision X Plus. Wala pa ka mong katry? You should, mga katropa. You should. Ang ining beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin, present sa Vision X Plus nga mga ingredients makabulig para magklarog imo pananawan. Mga katropa, labi na gin sa aton nga mga nag-edad. Bago kinadmit sa aton nga nag-edad. Buwas naman kita mag-abdanay. Pero buwas abdanay kita sa extra service katropa, no? Buwas ang gabi, alas 6 to alas 8. Salamat kid nga madamo. Ang ining programa, Extra Drive, Sunday Edition with Katropa James King. Inadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health. Produkto nga grabe gid ang benepisyo sa inyo. So you should try. I-try mo. No, makabisita ka sa aton Yes to Health store. Produkto ta, Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 Softgel Capsule, ang ginatawag natin nga Ultimate Trio. No? Ang aton nga Vision X Plus, ang Turbo Dietary Supplement. Ang kape natin, Santone Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santone Gold Coffee Mix. Ang aton nga Santone Plus Herbal Oil, ang liniment natin. Ang aton nga Cess the Pain, Pain Reliever. Ang aton nga mga habon, ang Santone Plus Herbal Soap, kag ang Clear Skin para sa mahamis kakutis, likaw skin allergies. Ini-try nyo ka, tropa. Bisita ka mo sa Yes 12 Store, ha? Para sa may Barangay 39 Yes 12 Store. Thank you so much, everybody. Bye-bye. Time for me now. Buwas na makita up the night. Hindi magkalipat. Magtutok lang gid sa aton nga Katropa Station. 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Drive with James Gage.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa luan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
7: Sa doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo

0: pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM kid!
2: Eh, namiang music ah!
1: Nga, XFM kid!
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ka, may harap kayo sa mga balita, blabs, so, amin bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa?
3: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga buki ka.
2: XFM 103.9. Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM. Santon Gold
1: Live Testimony. Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
9: Nga, XFM, kid how?
10: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
9: Nga, XFM, kid.
10: Inani ang music, ah.
11: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
9: may how kita pa.
11: Enjoy lang.
9: Nga, XFM, gid how?
12: Timo!
11: XFM 103.9.
13: Yes, to hell!
14: The Secrets of Hell.
15: Ang dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton niya pagkaon before ang aton sini nga pagtulog.
16: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kanami gid ihilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
3: Santon Plus Gold.
15: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
16: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pag tulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sa sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sa nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa nga digestion. Iupod pagin aton ng garlic na sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic, kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod ni sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
14: The Secrets of Health.
16: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nag-support niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mo sa pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sininga pag-atumar. Okay ka ng ila sininga tulog.
13: Yes, to help!
16: Ang BCO nagabulig ni Saton para nga makabatyag kita sang kabusog. Sa aton sini nga maginakaon, may ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb nga mga pagkaon. Ang oil halin sa lisos ang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sini nga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sini nga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang ma-manage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josie lang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bungod sa sini nga mangustin, kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang cholesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josie la hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sini nga panghunahuna kag paminsaron.
12: The secrets of health.
15: Pero kung gusto nyo gid mga pi, even before bedtime pwede kamo ka pangapi. Santhon plus coffee mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
16: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
12: The secrets of health.
15: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
12: The secrets of health.
15: And then, naman yung Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
16: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninyo lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix.
13: Yes!
15: So initanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Initanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar.
12: The secrets of health.
0: Santhon Gold Live Testimony.
17: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santhon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santhon Gold.
18: Santhon Plus Gold.
19: Santhon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
20: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
19: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
21: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
22: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
23: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslog sa akong siyan, isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
22: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
24: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhon Gold Herbal Tea.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Wow! Guwapan ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
27: Ha?
26: Oh, ma? Ikaw na?
27: Oo! Guwapa sa kunay!
1: Tungod mi sang Claire Skin Herbal Soap.
26: Claire Skin Herbal Soap?
1: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
26: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
26: Ma, baklan mo bang kusina ha?
1: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
26: Oo, oh, gali. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabagyan!
4: Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
2: na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Si Gary, sa kaservis ko, may aratong sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iba. Diyan ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
5: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor kag presyo ay madaugid dya.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
27: SFM Exciting!
28: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
29: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
28: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
29: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
27: XFM.
28: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
29: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
30: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
31: Exciting!
32: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
33: XFM
34: Bacolod, sa XFM
32: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pabili
1: sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: Pabili sa mga butika. XFM 103.9.

0: XFM.
1: FM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster.

0: Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
7: Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ang antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Tagka

0: to pain.
1: Ako galisi Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, gili akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: Okay na brown out. Kabay pa.
1: Pero natutuod lang. Ang brown out ng gali, hindi lang niya kaysa sa guy.
0: Oo, oh, gani. Ang balan ka naging nabilog ni Pilipinas, may rotational brown out.
1: Kay kagi napagalin ko sa Bacolod, brown out man mo.
0: Oo, oh, ang balan ka naging mo. Muna gani, ang nagpanawagan. Wala na brown out para ma-extend man amon day off.
1: Koreng mundo.
0: Sang Webes to. Alas na, ibig medya lagi nagsigaw. Wala ka na nagbalik.
1: Eh,
0: mano ka na. Pati ka na lawing to.
1: Teka yan, bal mo man.
0: Ipo sa baba mo, asala to.
1: Makipayat na lang ko.
0: Kaga, ari ha. Siyempre, sako na ang patay siga sa mga electric company sa nagkalain-laing ang mga lugar. Diri sa bilog na lang ng Pilipinas, si Butang ta. Lantawabla, next month nga billing sa ato na kuryente. Mataas manubo.
1: Mataas.
0: Na, ginambal mo, Gid. Ikaw nang ginambal ko, ginpambal ko sa mataas para ikaw naman ang balikan sa mga konsumidores.
1: Kaya, malo niya lagi, Kuya Dason nga. Doka, putot ka, Gid lang.
0: Ay, te, oo, ara na, patay siga ang kuryente, may madayon, may hindi naman ang barangay SK election, may nagapugong, may wala nagapugong, ay, ambot, adayon na, yun na lang na, ah.
1: Kuna, kuya, pamakuton, dayon nun, kuya.
0: Te, para mag, balaan, tagid kung nanday sino naman ang mga bago naton nga mga, ano, aton nga mga barangay kagawad, barangay kagahod.
1: Kaya mo niya kaya mo niya nga chimpo ba si matiruhan na gito.
0: Sa una, ginpakitaan ka lang ito po sila.
1: Oh.
0: So siniguro daw ano gid?
1: Ito si Roho niya gito.
0: Ay, mayong gabi. Welcome tanan-tanan ng XFM Radio Station nga nagapamati na subong sa Punpal. Welcome na kamo tanan. Mabatian na kita sa tanan ng XFM Radio Station sa Panay, kag Negros Island Region. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 o punta si katropang
1: Alex
0: John Ray. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Antique, XFM Antique 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: James Dean. Sa Rojas, 106.5 with katropang
1: Charmaine.
0: Neil. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: siyempre, si Papa Rodel.
0: Winston Villanueva.
1: Papa, lumang pala Winston.
0: Pati ka na si Papa Rodel yun man ha. Papa Rodel subong, Juti. Si Papa Rodel ka Juti subong.
1: Yes.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM 106.1. Ay, hindi. Sanguna pa nagali. Sa Kanlaon, XFM 101.7. With katropang
1: Baby Ron.
0: Shooty Boy. Sa San Carlos, XFM 98.9. With katropang
1: si Romel
0: Supremo. Sa Sagay, mabatihan man kita sa XFM Sagay 87.5. Sa telebisyon, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorious Manap, Lakadi Sagay, kag Escalante Sitsi. Sa mga gusto mong pasakaw sa mong programa, tawag lang kamo XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431. Michael Gualingco, sang Bantayan Kabankaran mayong gabi. Roldan Dano, shout out sa kay Charito Magbanwa nga luyuhay kami tulog nga nagalantaw live sa imo.
1: Wow, ha.
0: Gatalik danay sila. Gatalik danay sila pero pagtapos sa lantaw live, matubangay man dahil ko magkinuotay.
1: May mamuka naman yung abanggiran, bro.
0: Robe Calzado, mayong gabi, Alan Avillana, Meluar, sang Barangay Paraiso Sagay, good evening, Joy Sareta, good evening, Lloyd Herman, sang Purok Paglaom, Barangay Makiling Sagay, hello, kag Lifardigno. Raymark Vlog, good evening. Mga taga-panitan kapis, ang akon Migo, gwapo-gwapo, Toto Razel, Kanyete Giganto, mayong gabi da, amigo Troy Tisoy. Shout out lang da sa tupad mo nga si Dolphy Langka, kag sa mga amigo ko nga si Ramon Di Pamailo, kag sa bagong elected sa Toda President Oscar Caning Villano. Wow,
1: salamat gi.
0: Congratulations Migo Toto Russell Ganyete Giganto, mayong gabi sa imo dira, kag tani makakitanay kita sa madali na lang gid la mga panahon para ibayaw kong imo nga kamot nga magpadlagan ka kagawad sa barangay Tagay. Barangay Tagay galing. Mabalik pa ang phone, palupo niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Ang si Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, tiga-tiga na.
1: Tindog, tindog pa. Aww. Aww.

0: ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Sultan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sultan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Sultan Plus Herbal Soap. Gamit na! Sultan Plus Herbal Soap.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Epektibo, mabibili sa mga butika.

0: ambot ko si Lingon.
1: Schoolmates ko, ro.
0: That is why gani nga, amun niyo. Suppose si Betani, batch 80, tigid ko.
1: Te.
0: Tigin join ko yan nila sa batch 80.
1: Pero 2000, ano ka nag-graduate niya sa high school mo ya?
0: 2000, git. Amo na.
1: Amo na tayo masadya kang exciting apart.
0: Yes.
1: Kasi supposedly 1980, graduar ka na yan sa high school.
0: Yes,
1: pero na to ko isipab na, alin 1980 ano? Sa 2000. 2000 ano to?
0: 2000 and 2001 gid eh.
1: Oh, na tawab lang 1980 to 2001. Pila to edad mo na graduate kagid sa high school?
0: Supposed to be tani mga more or less mga 16 graduate ako,
1: ba? Ano na tabo sa imo?
0: Ang di na pa isulat.
1: Tiprano ka pa naman ano?
0: Naliligad na to.
1: Pero tiprano ka pa naman na gali. Sa tong 1980 naman na ka na.
0: Na ano ko ba mo? Nag-apply ko ano?
1: Ano?
0: Para sa Pink Card.
1: Te okay man. Mga big time yung mga classmates, no? Oh, makita mo ganyan nga mga kwartahan yung mga classmates.
0: Gani man.
1: Oh, idaw ikaw lang siguro ang medyo kwartahan lang.
0: Medyo pero, lang kuya.
1: No, pero the rest ya is mga big time ganyan, no? Mm-hmm. Mga pares-pares na kapangidaron, mga 60 plus, ano?
0: Oo, oh, sila.
1: Nasadya pa sila, no? Grabe, no? Laban mga babae.
0: Oo.
1: Mga lalaki, ya, wala na. Ang iban.
0: Ang iban, may ginkatuan nga iban man.
1: Ah, okay.
0: Pero sila niya, kaya mga solid, gini sila.
1: Mga incheck-incheck ang imo nga mga, ano, gi? Imo mga classmates?
0: Oo, kahit
1: Waming mo, no?
0: Oo.
1: Sa din ka mo nag ano nag ano ano anong venue nyo, anong ngalan sang venue?
0: Business Inn.
1: Social. Nag naka-check in ka na sang ano? Sa Business Inn.
0: Katry
1: ka na check in?
0: Huwag.
1: Ay, tuon. Naka-afford ka sa 3K? Ha? Maka-afford ka 3K?
0: Wala ka kabalungan na nago lang. Ang mga tatawag nga, nakaw na pag-ibig.
1: Aba! At least, umong hindi na niya nakaw, yaka yung Business Inn, ginaya mo, maging inyong official venue para sa inyong
0: ang
1: ano.
0: Ang kwan lang, ang venue lang.
1: Yun, yun. Gamo gani, oo.
0: I mean, bala ang...
1: Amo na gani naman ko, kasi maka-afford ka 3K, nga ma-check-in ka.
0: Amo gani, nga siling ko sa imo nakaw.
1: Kilala ko ang guy nga upod mo.
0: Di.
1: Yambal kong pangalan.
0: Lain man na siya.
1: Gariyak sa daya.
0: Lain na siya yan.
1: Lain gali. Ato. Classmate mo, batchmate.
0: Ang
1: upod mo.
0: During that time.
1: Oo. Batchmate mo?
0: Ha?
1: Batchmate mo?
0: Hindi ko ay manugit. Malain na.
1: Hindi, hindi upod mo bala sa Business Inn. Bala, sang bag, ano?
0: Pag
1: reunion.
0: Sila tanan eh.
1: Oh. Classmate mo?
0: Yes.
1: Check in?
0: Ha?
1: Ang upod mo check in?
0: Kakawat-kawat lang ganyan. Ah! bantayin. Kaya masik, may rumboy na lang.
1: Bigatot na ako niya nga friend yan, no? Kaya diyan may makatupong siya pagkaatot.
0: Oo, eh.
1: Dali na. Balik na sa phone, pal. Ang ining programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione and collagen. Sa mga gusto magwapa-gwapo, makakapi ka na healthy ka pa.
0: Kaya ginadulong mo sa aton sa Santon Plus Gold. Makabulig sa tanan nga nagasupriya sa sari nga mga balatian.
1: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mga reunion, lang ako ga-attend na yan.
0: Nga man.
1: Ha?
0: Nga man.
1: Wala, da. Tamaran ko kay... Ang sa inyo, lain man niya guro inyong culture mo, no? Kaya ang, siyempre, ambalaan mo bala ang mga classmate mo? Ito, siyempre, sa public man lang kami yan nag-graduate bala.
0: Hindi mo man pag ano ang public.
1: Hindi gani what I mean, okay man niya ang public.
0: Uh-uh.
1: Okay na iya ang pagtudlo sa public. Ti siyempre, kamo da iyang ara sa public, hindi gidya tanan-tanan nga may kasarang kamo sa pangabuhi alin sang una.
0: Oh,
1: sang nga panugod pa lang niya imo parents. So, sang paras na siniabi, nang ara nakita sa radyo, di ba? Mabatian na nga sa radyo nga daan, daw si Kortahan na kita ya, abi.
0: Oh, hindi mo.
1: Ti, ang ginaisurihan na kasagaran, abi, ang about sa trabaho, pilay mo sweldo
0: kung sa bagay
1: diba
0: di ragin na ikati
1: yan tamaran ko na iya magamo na ang topic ang gusto ko da iya tani iya matabo sa mga reunion na iya arang just sadya lang na pre kamusta ka na pre pila na bilog uyab mo pre
0: amon wala mo kami kay istorya parties

0: Trabaho.
1: Ano, sa trabaho.
0: Hmm. Pero hindi ka dyan malikawan naman ko. Tingin ka uberasyal.
1: Before eh, kati kapila naman kami mag-reunion. So,
0: daw makilalahay na lang ka mga.
1: Amo na lang.
0: Pero mga newcomers, sabi nga, bago lang nag-join, amo na aguro nga pamakuto nila kung din ga-work, mga amo na, no?
1: So far kami, do wala man si may bago nga na...
0: Ti, siyempre, manggaranon kamo yung adaan.
1: Hindi man sa amo sina.
0: Kami, sa public-public lang kami. Pero,
1: sa public... Hindi sa man sa public-public... schools nga mga graduates nga nagkaayuhan man.
0: Gani, nagkaayuhan gani. Pero kasagaran, mga classmate mo nga nagulpihan bala sang bugana nga pangabuhi, hindi uman maligaran kung isang nga nagkatikalon man.
1: Yes. Hindi man sila nga tanan ha. Pero usually bala, ang attitude sa public nga nang nakaangat bala.
0: Hmm.
1: Kasi mo do
0: mayo pa ni si Ricardo Dalisay.
1: Nan
0: kay kay Libo pa kuno nagapalangayo sing radyo pero ang ila to sa kaban kala naubos na.
1: Mayo eh.
0: Ay salamat ang amon may ari pa kami din 9 ka mga boxes.
1: Yes.
0: Oh, pero naka-prepare ini sa ano naka-prepare ini sa tanan nga nagakinang lang gid sing radyo pero may maabot pa mga 1 million pa nga mga ano sets of radio
1: kabay pa
0: radio sets.
1: So back to sa ating nation miyara gid maya to odya kis ang iba nga patayog-tayog ihi ah
0: awo pero may tayo gid man nga ihi aw
1: ha
0: may tayo gid man nga ihi
1: kun ako gauyog eh.
0: Sige, di ko na tisingan. Ako na manghihi ko sa babaw, be.
1: Ako makapot?
0: Oo, kung mapatayog mo. Manda ka kung isa lang kadangaw ang iyang sumpit, ha?
1: Basta makapta ko.
0: May ang gabi kay Cardo da, mapag-greet daw. Oh. Hidlaw na siya kuno kay Migo niya, ano. Hidlaw na siya guro kay Rubik.
1: O kung ba si aerobic mo?
0: May gabi pa sa Winston. Kaga pwede na kamo katawag gali guys. XFM call and text line. Dial nyo na
1: 0912-007-6793
0: 0915 ang sa globe niya 0915-8311-431 liwat 0915-8311-431 mabato na kami tawag. Pwede na kamo ka-dial. Ti ano ang nanamitan mo sanda sa inyo reunion?
1: Ano to man?
0: Ganyan ka bisyan. Ano man lang ginakaon mo?
1: Kaong ganilaw.
0: Pero ang namitan mo gidya?
1: At during that time, atong pasta bala?
0: Ha?
1: Nang basta amo na siya.
0: Pasta sa ngipon na?
1: Hindi.
0: Pasta spaghetti no, amo na?
1: No, nang ano panawag nila? Fettuccine?
0: Oh, wow. Do ka Italiano?
1: Ka Italiano.
0: Oh, really?
1: Okay, ka creamy-creamy kayo bala.
0: Ha? Siyempre, hindi naman ko na iya matingala about sang creamy.
1: Correct!
0: Eh, mag-iwa na yung nagustuhan niya.
1: Oh, yes.
0: Ang lapuyot.
1: Yes.
0: Ang lapuyot nga nagasumpit.
1: Na, isa pa ang fettuccine nga dyan, puti siya.
0: Ay, dali lang may caller. May gabi.
2: Hello.
0: Ay, sino ni?
2: Hello.
0: Sino ni?
2: Si Malalini.
0: Si?
2: Malalini.
0: Maria Lili?
2: No.
0: Taga diin ka?
2: Taga, ano? Taga si Balom.
0: Ah, taga si Balom. I-mute anay radyo mo, be?
2: Mm-hmm.
0: Oh, pila na edad mo, Maria Lili?
2: Ano lang ko, ang 60.
0: Oh, 60.
1: Wow.
0: Oh, gakalampa na? Ha? Gakalampa na sa edad na 60.
1: Na, oo ko no.
0: Ano na yung status? Balo buhi, balo patay?
2: Ay, single mom.
0: Wow,
1: single mom.
0: 60 years old pero single mom pa ha.
1: Hindi ni si mother?
0: 60 yun man, 6-0. Itsakto mo nga paghangok.
2: What?
1: Na, Lili, di ba?
0: Lilin, Tian.
1: Kasi si Mother Lilin, hindi mo.
2: Amo sa doon sa bonito, kung mo ngaling kauna sa Radyo Bandera, si Pistoy.
1: Bo, dahil na dumduman niya ka pa.
0: Ibu sa wala baba mo, hindi na lang pag meet lang sa kung ano nga mga radio station. Kundi XFM lang yun, ha? Hindi na masulit ato, ha? So, okay.
2: Tawag mo na po sa radyo para tamapin ko kada gabi.
0: Ayun, malapit ikaw sa San Jose Antique.
2: Oh.
0: Atua lang si ano, atua lang si Sir Emerson or hindi gani si Sir Joshua.
2: Ngayon yung sandyo, bigrasya, yun nga dyan sa radyo, ano ra, ha?
0: Huwag, matao ka na, matao kami kang radyo kanimo, ah. Malawi pa itong istorya, parte sa radyo, di rin nalang tapos naman sugod sa pakalam, bala.
2: Na,
0: dira.
1: May kalam ka pa, Kidman Tood? Mother Lily, may kalam ka pa?
2: Ano?
1: O, testing. O, testingan ta, ha? Paagis paghungit si mo. Oh, sige, tisingan ta paagis sa paghungit. Mother Lily, tagaan ta ka sang tatlo ka longganisa. Nga.
2: Longganisa.
1: Isa pagyet. Lawiga. May asin pa siya.
0: Patay gutom. Insakto na kay Dogi na hupa. Ikaw, Tiay. Tiay, insakto na, Chay. Dogi na hupa na ikaw. Daw hindi na pakalam. Daw horror na.
1: Doara ka sa pelikula nga sukob.
0: Oo, oh, daw ang iya nga ugayong daw arang nabili na iyahawak.
1: Na.
0: Bilang bata mo, Maria Lily.
2: Sara lang din, napatay din yung sir.
0: Uy, pila edad niya nga napatay?
2: 36.
0: Ay, kabata. Lalaki?
2: Babae.
0: Ay, nga napatay siya?
2: May sakit sa sa heart.
0: Ah, may sakit sa heart. Tisubong, wala na ikaw. Wala ka na kapamata. Amo lang itong isa.
2: Wala na.
0: Ah, wala.
2: Hindi, single mom na ko gilapon.
0: Hindi ka na single mom, ya, ah. Kaya wala ka na bata. Dalaga ka na. Oo. Bali, hindi ka na matawag single mom, kundi senior mom.
1: Oo.
0: Kay 60 naman ikaw, right?
2: Uy, hindi pa ko gani pa man,
0: ha. Oo, gani man. Pero hindi na naiya-inchakto nga term nga single mom dalon mo. Senior mom. Good. So sa makakaroon, sino imaw mo dyan sa puluyan nyo?
2: Ako lang yung sara.
0: Sara lang siya.
1: Oo, te.
0: Ang imo pertahan, kabukas man na maglas 12.
2: Kalay?
0: Ang imo bintana, may entrance na nag-exit. May take-off kag-landing.
1: Ang atop
0: ka kasukas man.
2: Oh, di. Akong patakon.
0: I confirm. Nabalindog akong balahibo.
1: Pati ka na.
0: So, pila?
2: Kung may matubang, ma. Wato ako.
0: Aba! Pila na ikaw katuig nga senior ma'am, Lily?
2: Kagalang ko na senior na July 26.
0: Asa July 26? Pila ang edad, pila edad ka ba na mo nga na tigok?
2: Wala ano ka din dyan kasi na nagpanagin ng kawa sa ibang lugar ba?
0: Tinga nga July 26 lang ikaw nga nag senior ma'am. San July lang ka mo nagbulagay?
2: Wala naman nagbulagay nung.
0: Naman, nakapagidyagali lain pagid.
2: Nangita, hindi ko sa pamalanin ko pag nga para maka ima ko sa ako nga kabili.
0: Wow! I-describe ko na yung moving nga self be sa edad nga 60 daw si Sinoy mo ka look alike?
2: Kung kalay ko si ano, si Vilma Santos.
1: Wow! Kontrapartido! Ba?
0: Idol ko niya si Vilma Santos. Bali, short hair ka man, short hair. Tapos, maputi ikaw, Lili.
2: Pwede, morena ako.
0: Ah, morena.
1: Tita, ni si Nora Honor.
0: Eh, Vilma, gani, hindi na pag-ipilit ba na?
1: Kay Morena man siya.
0: Ni Morion to yan.
3: Pilang height?
0: Ha? Ah, pilang height?
2: 5'6".
0: Oh, taas.
1: Taas.
0: Oo. Ang hawak, mga pilang hawak?
2: Hawak.
0: Oo. Imo vital signs bala?
2: 5'9". Hawak ko.
0: Ang hawak mo pila?
2: 5'9".
0: Ang hawak na iya.
1: Ang height na iya. Ang imo bala hawa.
0: Ah, oo. Nakuha ko ng point niya nga. Kung nga, 5'9".
1: Go to Doto.
0: Maglupat. Ang iyawak, nag-transform into 5'9".
1: Oo.
0: 5 feet and 9 inches.
1: Kung maglupat na sa...
0: Pati ka na, ah. Ti, ano naman... Ano ang imo nga ginasagap sa isa ka ano ka lalaki?
2: Nga makatimbang ka nakin sa pangabuhi ko.
0: Timing gid. May jack ako nga willing magbulig sa imo nga pangabuhi. Ang iya ngalan si Ruel Valenzuela.
1: Oh.
0: Si Ruel Valenzuela, CEO ni siya sa mga Balanyos, mga formalin, mga
1: mga Moriatic acid.
0: Mga uling. Ruel. Hindi itang batian.
1: Oo, sige be.
0: Ruel, batian mo kami. Ruel.
1: Knock-knock.
0: Ay, dali lang. Karoon ko lang siya sabton kay Doga Bingo pa siya sa Gaysan, no? Doga pa dao pa sa subo.
1: Last na lang to, kada niya, bato.
0: Ah, oh, sige. Ibanda, be, may mga edad na nga lalaki. Pwede ka makadayal sa 0915-8311-431. 0915-8311-431. Matigayon tani Maria Lily, ang lalaki nga ma-text kanimo, may pension man ikaw nga ginakuha every month?
2: Oo, pwede.
0: Mga pila?
2: Gaman man lang ah.
0: Mga pila? 5,000. Maria Lily, ara ka pa da?
1: Maria Lily.
0: Ah, wala 1, na.
2: 1,600.
0: Ah, okay na. Dungaga na ni Ruel. Ruel!
1: Hindi siguro ka bati.
0: Hindi ka bati.
2: Ano si Ruel?
0: Ruel, batian mo kami.
4: Oh, batian na ka mo.
0: Dali lang. Aria, batian mo kami.
4: Yes.
0: Ay, salamat. Nakasulod yun na ginman.
1: Oo.
0: Si Maria Lily, sang si Balom Antique, senior ma'am, napangita siya sang lalaki nga pariyo sa imo, nga damo kwarta, may negosyo, kagwapo.
4: Daks.
0: Di, matilaw ka man sang 60 years old, Ruel.
4: Pila edad? 60.
1: Yes, size 0.
4: Bawa, may lula, may nanay, may yaya, may...
1: All around...
0: Di mo na perfect? Di ano madiskarte, Caruel?
4: Ano niya, pangabuyan man?
0: Ha, pamakutunta kay may malapad siya kaumahan sa si Balon.
4: Mm. Ate, ako manguma.
0: Hindi ikaw manguma, ikaw ang maungad.
4: Ah, okay,
0: oh. Ah, sige, biko na tisingi. Tawga ko no. Tawga bi sa pangalan nga Maria Lily. Good evening.
4: Maria Lily, ano good evening.
2: Ano?
4: Mayong gabi, Maria Lily.
2: Ano?
4: Ano apelido mo, Mama? Lily Cruz?
0: Hindi, Tian. Lily Tian.
4: Basi may sabit ka, ma'am?
2: Ha?
4: Wala ka sabit?
2: Wala.
4: Basi kung may mga... may ara, kaya nga yun natagotago. Dabla nga iba nang...
2: Wala ka! Bakit sabit mo? Kaya ko ka panginoon ka nga. Bukang mga basahan.
0: Naha.
4: Uwag kaya kagi pamana?
2: Why?
4: Ay, tood?
2: Sa pangitaan ka pa, pamanin ko pa.
4: Ate, ako doon lang ah. Huwag mo kotban, huwag mo kotasawa mo.
0: Ah, bana? Dawabisto ta, Ruel! Ruel! Daw magwa, daw magwa ang bato ni Darna sa iyo. Ayaw babisto, Ruel. Uy!
4: Saan ako dyan makanto, madam?
2: Sa ano naman? Sa makanto kami sa TV. Sa Merkulis.
0: Ah, Merkulis dayon?
4: Merkulis? Di ka tampis ang tiki gani?
2: Sa Simpsa Nagdayaw. Sibalom. Dayan,
4: ah, sa Sibalom. Lapit lang ah.
2: Sibalom.
4: Oh. Lapit lang, gabi lang kumadto dyan.
2: Oo. Oh.
4: Kaya parang hindi ko magpamasahe, kaya halip ako sa kapis mo.
0: Oo. Diba si Mabunggo Anay ka muna sa kalangitan?
4: Ay, di ba madala lang kong kasuga para nga sanag.
0: Alam, pilagin ko na makaya mo. Gina-challenge ka, oh.
4: Ikaw yung pamangkuton kung pila makaya mo. Basi isa lang karon, hapo-hapo karon.
2: Ikaw ka na dinigutan ko karang. Ako ka na karangan ko pa.
0: Pa? Mabato.
1: Te.
4: Lang taon pa sa kung ara doon eh. Basi kung ara doon kagaya.
0: Sugid-sugid lang.
1: Gani.
4: Sugid-sugid lang kasi kung may amay, kasi mo muna ipikasyon dyan kung ng mga...
0: Ed!
2: Makadso, makadso gani. Gusto mo.
0: Oo.
1: Ha?
0: Eh, akadso ikaw para mabalaan mo, Ruel.
4: Sige ah, makadso ko dyan
2: ah. Masarangan lang ang sinamo mo. Anong ko. Hindi na masarangan, so bahala ka dyan.
0: Wala, mabato.
1: Wala, mabato.
2: Wow, ako sa tato. Mabato, ako naman.
4: Kami pa ang taga-kapit, mapaperde.
0: Mga taga-dumaraw pa mapaperde.
1: Amugid.
4: Taga-dumaraw, mapaihaw. Hindi na magpaihaw, taga-dumaraw. Bisa't pangayaw.
0: Sa din ka gani sa dumaraw, gani, Ruel?
4: Barangay, alay pa siya. One dumaraw kapit.
0: Oh, tingta mo na. Malayo sa imo ang ungol, Ilaya.
4: Agyan na munda.
0: Ay, salamat. Hindi mo ko maapitan.
2: Makaya mo, Ruel.
0: Ano?
2: Pila makaya mo, Ruel.
1: Pila ko na makaya mo, Ruel.
4: Hasta nga magturong ng kalimutaw mo eh.
0: Ala. Mabato man siya kung
1: ano. Okay, ano yung muon mo para magturong man mata ni Ruel?
0: Ah, paimnon niya sing ano eh. Lapunaya.
2: Yan tawin dahil kung padako, anong lollipop?
0: Wow! Lollipop, gidyo!
1: Lollipop, gid ko no?
4: Hindi niya lollipop. Ang lollipop, ano daw kagagmay nga bata.
1: Ti ano yung muya, twin pops eh?
4: Halo.
0: Hala.
1: Tiyan, dap mo na itong imong halusong.
0: Si Maria Lili. Si Maria Lili, ang lusong mo, iprepara na kayang halo sang dumaraw, madasong mo, no?
1: Oh, maluto kamo ko no linupak.
0: Pabatiya kami ko no Maria Lili kung nadaskan ka sang lusong mi ko no be.
1: Sige be.
0: Asang halo I mean. Be, pati. Are are are are pamati Lili. Are are are are. Idasok na ang halo ni Ruel. Tatlo kadasok. Nga nga. Ay, daw ginakuyap.
3: Ito baka man to.
0: Hindi na pagsigiha, kaya kayo ginahupa ang imong atingog.
4: Try.
0: Si Ruel naman ang aton nga pabation sang gindasok yan ay halo, halo.
3: Ang lusong.
0: Ang yahalo sa lusong ni Lili. Tatlo man imo Ruel be, idasok imo halo kay Lili.
4: Okay ah.
0: Tatlo.
4: Okay ah.
3: Sige na.
4: Ah.
0: Oy.
4: Ah.
0: Agay.
4: Ah.
0: Wow.
3: Yogs, ako yaya ang kakatigiadi. Gabalanig ako ni Timorwin. Ha.
0: Ba? Te, batian mo, Maria Lili, expert siya sa tanan. Te, ano, ka muna?
3: Te, ano si Moruel, katuon mo?
0: O, kitanay ka mo kuno sa... Kitanay ka mo kuno sa kapawa. Yes, Ruel.
4: May plano na sa St. Peter?
0: Damay ara, guro. Sa mga active pay attention, siguro ginulugulugan niyo man.
3: Oo, eh.
0: Do, ikaw ginaguro manubli, Ruel? Hindi daw ikaw ginaguro manubli sa iyang ano, insurance.
2: No!
0: Patay ka, Ruel.
3: Correct. Kabalo ka, Ruel.
0: Yung patilaw mong isimu halo.
3: Correct. Kabalo ka, Ruel. Isama niyo siya sa mga ano, mati anay. Isama niyo siya sa mga anghel nga walay langit.
0: No,
3: nan.
0: Nan? Ano imo ginaipabag-id bang girahan mo?
3: Na, ya. Alo.
0: Ya. Ya. Ya.
3: Ano kadalom ang imo bubunaw?
2: Ano kadalom mo? Paano ba ito ka? Paano ka?
0: Wow, 20 feet! No, te, malabot na yan, Ruel, ang 20 feet?
3: 20 kalapak!
4: Labot ganyan ang 50 ka feet, 20 lang. Nakaw.
0: Oh. Yak!
2: Bawra ka ba? Pasan! Si Ruel, ipasa na number na.
0: Hala!
3: Ruel, pasan ako ng number mo ay.
0: Ilawag Ruel, number. Ilawag ko ng number mo Ruel, be. 09.
4: 09.
0: Oo.
4: 18.
0: Sigurado ka number mo na?
4: Oo.
0: 918.
4: 82.
0: 0918-82.
4: 28.
0: 28-210. Aral na naman Taruel. Daw hindi ka paabot ni Rocket ha. 0918 82 82 28 108 103 1. Wow. Si Ruel ang pangitaon. Nakuha mo na? Nakuha mo na Maria Lili? Ano na gani ginatao na kay kanimo ay 0918 82. Desiga! Hello, sala-sala sa Ruel, no? Sige. 0918 82
4: 28103.
0: Tara, na. Nabuol mo doon?
2: Oh,
0: nag-o-o.
2: Oh,
0: na, oo. Oh, oh. Ano, tawagan ko. Ay, laing yung mantigulang in love. Yuck!
3: Wow. Grabe! Ma-phone sex sila nga to.
0: Yuck! Ruel, yuck!
3: At ilang po Jack ang agi
0: Lala, matawag na. Sige na, tawagin na, tawagin na. Sir Ruel, salamat Ruel, bye-bye.
4: Bye-bye.
3: Mama Mother Lily, salamat bye. Man
0: Bali pa ilipay sila nga duwa.
3: Lakot Jack hindi ka ron.
0: Masakwasak yun yung 60 years old yun. Ano yan tsura kung mawasak ang 60, no?
3: Ha?
0: Ano yung tsura yan kung mawasak ang 60?
3: Lanto, hablang banga nga buka.
0: 17 minutes after 10. Balik pang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kung si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang XFM Katropa mo.
3: Exciting!

0: mas pinalakas. Mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas. Puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, El Banboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Plus Coffee Mix.

pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: It's 35 minutes after 10 and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Opo dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Kinadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasugay mo immune system. Pinahagi sa pagtumar sang ascorbic acid. Santon Vitamin C!
1: Comes ang premium D3 coffee mix. Stay sharp, energized. With premium D3 coffee mix.
0: Pangalaga mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kag sa mga gusto magpasakop sa phone palang programa, dial nyo lang ang amon nga XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. May caller sa line number 2. Good evening.
1: Hello.
2: Good evening.
0: Ay, kaluya.
1: Oo.
0: Sino dya?
2: Wako-wako ron, Troy.
0: Wako-wako, taga diin?
2: Taga Imamaylan, Troy.
0: Pilang edad?
2: 28, Troy.
0: Sanggin paltak? Ha?
2: Kung wala kaging paltak, 28.
0: Ah, wala ka pa na paltak, gali?
2: Paltak na, Troy, eh.
0: Ah, paltak na. 28 years old. Anong work?
2: Kampo lang, Troy.
0: Kampo sa Kunodop. Di ba daw mo nang imong favorite place?
1: Oo, ah.
0: Ano mo na imong favorite place to rest?
2: Napangarado, Troy.
0: Ano?
2: Napangarado.
0: Aba, wow. Tiyan mo ginampal ka paborito mo.
1: Ti, araduha ko, be.
0: Oo.
2: Galing ka, galing kay tiga-tig, amang ka nga...
1: Pero, di ka mamang insulto. Tiga-tig agad siya.
0: Hindi mo papatabi. Medyo kid-ol lang gamay.
1: Oo, ah.
2: Ang ginapangita ko yung...
0: Ano?
2: Umok lang gamay, tapos magtiga-tig. Ah, muna namin, ara doon.
0: Ati, wala ka na makita.
1: Oo.
0: Ang diriya sa amin niya, kid-ol lang yung diyakang tigang ara.
1: Te?
0: Te?
2: Daw kamote nga mo naging luto na ba?
0: May kamote nga nagakaluto, aw.
1: Kung tanong
0: kung hindi, kung hindi pa mukalan.
2: Kung tanong po. Na, tanong ko mong kamote, anak magluto, bukit-bukit ko.
0: Hindi man kid-ul, ah.
1: Oo, oh, hindi. Man to kaumok man, ah.
0: Lain na yaguro nga variety na min mo yaya. Base ang kamote na iya nga may Q. Kay kid-ul man bala.
1: Gani man.
0: Oo. Oh. Nga nakatawag ka subong, anong may bulig ni Dulpo ni Troy sa imo?
2: Ma, ngayon lang ko taning... Bye nga, maestoria.
0: Room timing ka gid ba? Ang timing sa doll, manugtapos sa itong program.
2: Nanawag ko pagino, ay mamangin sabat.
0: Ang timing siya, manugtapos sa itong program.
1: Gani mo?
0: Matapos sa itong program, galing. Okay ka lang ya?
2: Mas busi, pag gani matapos.
0: Nanabot sa gito na tamad ng mga ninja.
1: Patog na wapi.
2: Amulang na pala kong tumingga. Amulang na ginapantayan ko mag-ala alas 10.
0: Ah, sa bagay.
1: Wow.
0: Nagapahunay-hunay ka na gali isubong.
2: Nagapahunay-hunay na. Nagapamati sa live.
0: Oh, amulan yung social ko nga friend. Nga nag-obra sa kampo pero naka-ano ha? Naka-data ha?
1: Yes.
0: Klaro kami da sa Himamaylan.
2: Klaro, gig Troy, kay nagpalad ko kagina 300 para makabatiin.
0: Wow! Bailuhan ta sa 300, ha? Balikan ta sa 300, ha? May Gcash ka?
2: May araman, Troy, ha?
0: Oh, Dolph, kuhangin yung Gcash kag sa Luis, ha?
1: Oh, ano to number mo?
0: Daw mo muna permingin mo imo nga mga drama-drama. Nga muna, huwag na kayo padala ko, Gcash.
1: Gali ah.
0: Ala, basi si Wako-Wako to na yung mga padalaan.
1: Uy, Wako-Wako. Ang resibo, iuli.
0: Ambal ko gitaw. Nakanubya ka na, Wako?
2: Nang kanakanubya ko, pero ginbiyahan ko kay Ambalas ako. hindi sa kuno mabuhi kay ngobra ko na sa kampo lang.
3: Uy, hindi man.
0: Hindi, kabalo ko, kabaluman ko guro ko. Isa pa yung reason nga, aging biyaan ka. Mangkota ko bala, ang ano, Troy?
2: Diba na, Troy?
0: Wala ka nagpa-injection, sang polio. Wala ka nagpa-injection, nantay polio, no?
2: Wala, Troy, kayo mo.
0: Balaan ko, Dol. Balaan ko, Dol.
3: Nga, man.
0: Siya hinambalan.
2: Tapos ko yung ubraya, mapuli ko na tigang, tapos tigang manyapon, tapos pagtuloto na may gaigda, kung may drama ka, mamunaga pa mati, kung lang mo tigang, mapuli na lang.
0: Ay, gali. Nga dahil lang, Gid, sino ang imo nga ginatigangan kay ikaw malang ya isa?
2: Kami, ang mga ito ko, kuring.
3: Bali, ikaw lang kita ya isa si imo nga, ano?
0: Balay?
2: Sa kamalig lang, diri sa uma.
0: Ah, pilakabilo ginuptan mo nga mga sapat. Ido, pilakabilog.
2: Lima kabilog, ido.
0: Wow! Kuring.
2: Apat kabilog, kuring. Mm-mm. Tatlo kabilog ng karbaw.
0: Wala ka na dragon?
2: Wala kayo kung may dragon din. Hindi na namarado yung dragon.
0: Dali lang, sa lima mo ka manghinuktan nga ido, sino da ang paborito mo, no? Kagano ngalan sang ido?
2: Ang ngalan sang isa ka ido, si Mia, si Rocco, si Bantay, si Kagta, kag si Laas.
0: Si?
3: Kagta, kag Laas ba? Kagta!
0: Las! Dribbling ang mga hayo mo sa ido, no?
3: Mm-hmm.
0: Ginhimo mo gin sila yung sapat yan, no?
2: Ang alam naman sa koreng niya. Ang isa yun si Kamrasa, ang isa Kagta, ang isa Dumuga, ang isa Lagsa.
3: Tama na. At yung wala ganyan sa ang ilaga ang may mga palapit.
2: Wala ganyan.
0: Ah, okay. Uyab na lang gigali ko lang. So, mangita ta sa nobyahon mo, nga arang pet lover man. Eh, para mag, ano ka mo, magkasundo ka mo. Kaya meron iba nga daan babae nga hindi sila gusto sa mga pets, dot, no?
3: Oo.
0: Hindi nila gusto ang pets, pero namian sila mag-ikap sa tits.
3: Sa pets, to.
0: Tits? Mga pets, ganyan, imuyak.
3: Ha?
0: Tits lang.
3: Oo. Ah.
0: Hindi sila gusto sa pets, pero uyun-uyun nila ikapon ang tits.
3: Correct!
0: Tapos, sa diin nga parte sa babae ang nanamian mo hikap-hikapon, wako?
2: Ang namian ko hikap-hikapon, ang duwa kabungsod kagang kalog-kalog gamaya.
0: Ang ako niya diri lang sa chan ako.
3: Ba?
0: Nung sa buyon bala doon. Buyon sang sungkaw.
3: Pwerte yan, no? Sapa-sapa ko nung agamay.
0: Ang iyaya? Okay, wako-wako sa pasapa ang gamay. Pilakabilog sa pahaw. Duha, di bala?
3: Joko
0: man.
3: Sino gani?
0: Sino na bala si Joko? Joko-jokol?
3: Si Tako, galit ni Taya.
0: Tako!
3: Basta may koa.
0: Namihan ko yung may lipong kong agila ko. Ano na ginasiya ka monitor, ro? Kaya ang klaro sa monitor pala. May ngala lang kita, ro. Wako, may tako, may joko. Puntano na ni Saya.
2: Basta naman pati ka sa man siguro sa akong Troy.
0: Ako padalagi man siya. Ano number mo, ha? Ano number mo?
2: Gatala-tala sa mo.
0: Ang number mo to? Ano to? 09?
2: Hindi na lang, ha? Kuya ko.
0: Hindi kaya mag-plug siyang number mo?
3: Oo. Sino mo ka pangita ka, babae?
0: Oo, man. Dala na lang Gcash.
2: Hindi na lang mag-plug, Troy, ha?
0: Ate, madrama ta gusto mo?
2: Uy, para malingalingaw man ta.
0: Sige, ah. Ano, sige, ah. Anong gusto mong dramahon ta? Kag ano ang... ano, title. Ano ang title kag sitwasyon sang dramahon ta?
2: Kahaponanon.
0: Sige. Sinungalan mo da kag ano ang imong karakter?
2: Ang karakter ko si... Dulpi.
0: Okay. Si Dulpi naman, ano niya karakter niya?
2: Ang niya karakter daw, kontrabida daw, kontrabida.
0: Kontrabida sa ano nga bagay?
2: Sa mga bagay nga kung anong makita niya nga parte sa akong kapangakig sa muna.
0: Ano pag makita sa imo? Kaya daw wala naman may makitaan kami sa imo. Nagkadlo mo tampuhaw yan.
3: Wala mo pa na ganit. Mabakita kung sa bagay mo.
0: Taro nga na balang yung mga script bala na. Ano mo naman? Do kabudlay mo sila nga. Tambalun mo kami nga kontrabida ka. Sa tanan nga makita sa imo. Wala ba kami makita sa imo?
3: Amogin.
0: Kaya ang kaputi sa imo. Muna mo lang ng ngipon mo na bilin.
3: Akali mo tao pag iti.
0: Doagta ba? Talunga, liwat. Liwat. Tarunga ng imo nga script gani ah.
2: Hindi ka ganun dyan yung kadlang.

0: Okay.
1: Yung bala mo sa gami, kaming kung bahay ka, panahog, dabla ka, gabagat ka, kibira na, ita, kung laki ka, hindi lang manahog, bira ka na sa baro. Kung ito lang mo tunahog, kasi pati ang tuya, kaming ko, hindi na naiaswang yan, agta na lang.
2: Sunod kita ng mga ambal ko parte siya, di ba?
0: Oo, amugin.
2: Mga agta na. Mm-hmm. Ikaw, Adolf, di ba? Sang una sa mga umabla, usog yung manayang bagat-bagat. Eh, hindi pag ituman ka sana, gampalibot. Ikaw ka agi ka bagat?
0: Oo eh.
2: Siyempre, tsura mo nga balagaton na. Alangan mong hindi ka pa.
0: Ikatlawa niya naman.
2: Bully, gini ka friend ba na?
0: Amo man to, ambal ko eh. Pari man siya, oh.
2: Nga? Nga.
0: Kung babae, ambal ko sa iya. Sige, bila kayo sa buwagan, tagi ka daw asin.
2: Kung lalaki.
0: Palaog na daan, ano pag inaulatan mo? Mapakampot, ha?
1: May alam tayo, may isa na gambay na tayo nga. Ayaw kol, bata, pakukol.
2: Hindi, ha?
0: Iyokol! Tigulang ako! Iyokol! Tigulang ako, kol!
2: Gusto mo mga bagat?
0: Oo? Oh?
2: Nadlock lang sa mga agi!
0: Oo, oh, siyempre, hindi sa madlock, kasupsupon sila sa agi!
2: Apoget! labi naging si Dracula?
0: Na Dracula?
2: Oo. Hmm. Ang bati Dracula, oh, sa agi nga nagabangi.
0: Oo.
2: Yung tindog sa muna, palapitan siya sa Dracula. Subsuban ko dugo mo! Ang balaman siya sa agi. Sige, subsupang dugo ko. Kung subsupon ko man, bitso ko eh. Kundi na lang giyo si Dracula.
0: Adlokan si Dracula, susupon, bitso ko eh. Iya, daw wala ni Clara. I-plug na lang, pero mawako ha, ikaw ginaguna-una, di ha?
2: Wala ka man may mata nga script nga taro, ang panamahon pa kami.
0: Sige na, plug na da!
1: Girl, mga ayaw lang ko regalo kay Dolby sa Pizza 20 ha.
2: Birthday mo?
0: Birthday mo sa Pizza 20?
2: Anong adlaw ng 20 dahil na? Check ko ha. Webes?
1: Webes. May drama ka muna wala.
2: Dali lang bala. Webes birthday mo?
1: Oo.
2: Mahuibisan ka pa, Ayhan. Ano daw, ikinaubo ka na, oh?
0: Te, ano gusto mo nga? Ano, kung kay kung ma-plan ka pa, Webes. Te, padalaan talang ka na ito mga kandila.
2: Easy, ito mga buhay ni. Doduha mo na kumuhi ka pa sa Webes, ha?
0: Eh, na kumuhi.
2: Yung tsakto na niya. Pero makadugay si Imo, ha?
0: Lanap na.
2: Anong gusto mong regalo mabaton sa Imo nga birthday?
1: Isang cake lang na para po, ha?
2: Hindi, ha? Tagpila ng cake subong o tag 300?
0: 300?
1: 300.
2: Oh sige, atag Gcash mo kay padalaan ka namon subong. Ilawag kay padalaan ta ka 300 subong da yon tuod man.
0: Sige na.
2: Seryoso.
1: Yan lang.
2: Oh. Tapos sambalon mo ko na baton mong 300 da yon na on the spot ha.
1: Dili lang gud kay
2: Desiga man basi wala ka man da signal guro.
1: Dili lang gud.
2: Okay na may nabilin pa ko di sa Gcash ko mga 1,666.39. Teka, anta sa Gcash doon pa, ha? Kay kasadya siya.
1: 0939-83-93983-59-550.
2: Sigurado ko na 300 lang?
1: Gusto mo dugangin na lang.
2: Ah, hindi ah, buhinan ko niya 300. Ano kahilo?
0: Hilo baton mo eh.

0: Niswerte ko ba? Tinanggit mo ba kayo? Padugangan mo pa? O, araw-araw. Check back on ako nagsulod na. O, rami na baton ka, 300?
1: Ang ngalan niya, Angel.
0: Oo. Yeah, de congrats!
2: Congratulations!
0: Tingwaon mo gin nga sa Uibes, mabuhi ka pa, ha? Salamat, wako-wako. Bye-bye.
1: Thank you.
2: Enjoy man ko ba?
0: Okay na to, gana sa 300. At least napalipay naman tayo. Napalipay naman sa siya nga palabuton ng birthday. Congrats, wako-wako. Nonoy Rigador Balodjo, shout out lang sa mga guard on duty sa Wilcon Haro Iloilo kay
2: wow.
0: SJ Maestral kag SJ Cabiao. Happy
2: grabe
0: listening.
2: Ba?
0: Oras, 7 minutes before 11 o'clock. Nagapadayon ang phone para programa upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Dolphilang ka.
0: Kining XFM, katropa mo.
2: Excited!

0: Octopain.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang sista pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
0: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
2: Wow. Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diri yo.
3: Ah, dali na.
4: Doon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Nakatugnaw, no?
1: Yeah.
0: Nakatugnaw sa mga gabi. Do ano na bala? Do na ano ko na napanimahuan ko na ang ano? Ang simoy ng Pasko.
1: Wow!
0: Kanta na, ang bango ng Pasko.
1: Sabi ko ani, malamig ang simoy.
0: Lain man na iya. Asa una na iya si Kat, pero may ara pag ina iya si Sarah Bumbel sa kanta. Yan ang title. Ang bango ng Pasko. Ukay saya. Eat bulaga. Gwapo nga remix. Pwede na ka makadial XFM call and text line. Smart!
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431. Kaya hindi baka mo magkalipat, magtumaras ng Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Ara man ang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga makapadula sa panuot kapananakit sang kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Wala ka na sa bayan na lang. Pero wala ko itong nawan na mian kung mag-amon ni katong nawang akong palipot.
1: Ang imo atmosphere.
0: Yes. Ano na mian ko kung tugnaw, pero kung arang daw nagadalo-do na gid ang mga snow.
1: Mm-hmm.
0: Hello, ay man gali dol.
1: Nga
0: Lain. Kay ano, ang tugnaw do hindi mo gidya ya magwantahan kung wala kasing ano, sing heater bala nga sampaw.
1: Oo.
0: Tiyan mo na, pero magamamo man ang tugnaw, kaya lang na iya. Gusto ko gani ano, gusto ko gani mangutang sing solar na balang installment,
1: tapos
0: pandaron lang gid yung aircon 24 hours.
1: Kung sa bagay. Hindi agani agwanta sa amulang sini mas solar pa.
0: hindi what I mean bala, para tawa bala. Kung practical ka gid ang iba naton nga mga katropa, ma ano gani sila, ma swipe gani sila sa ilang nga credit card nga ang cellphone kabalor tag 100,000 plus for 24 months. How much more nga solar abi mo nga swipe? I-swipe mo si mo credit card. Tapos ipa-install mo sa inyo balay. O di ba?
1: Oh.
0: Wala pa brown out.
1: Sa bagay.
0: Hindi pagahod ang palibot mo. I-compare mo sa genset sang una nga kung mag-brown out, ga ano gid mo na. Pero kung solar yaw ay. Why gitanan? Katinong.
1: Gani, ang generator yung gahod yun na iyan.
0: Ang gayong lang yung mabatiyar magpahit.
1: Ginatabunan lang sa generator.
0: Hey, boss!
1: Come on.
0: Ay, sasawa pa ni Ruel kay inay mo gayong bro, no? Ano yan sa... Daw naging nulsol ka ay
1: yeah.
0: Nagalik ka namit si Dolphy. Tanigin sa pako naman sa Iloilo pa siya. Diba?
1: Oh, si Ruel, ano, karugtong ng kahapon.
0: Hambalya. Ay, amo nagalik ka namit si Dolphy magugay.
1: No.
0: Wala ugin sa matistingan sang sa Iloilo pa siya.
1: Gani man.
0: Diba si Delisa Negros, matabo ka di Ruel. Tawanta kung hindi ka magkiang-kiang pagkatapos.
1: Mabugsay ka gid pagkato Iloilo.
0: Lupo ko niya kaniya. Hindi ya kaniya luatan kung hindi na ya magpalanggit o mag imo nga ano ya. Imo nga ano.
1: Hindi magragit net ang imo nga ano.
0: Nipple. Ari na si Wako-Wako. Troy Tisoy, bisan din ka makatupod kami si Imo kay ikaw ang amon paborito.
1: Wow! Wako-Wako, salamat, Gid.
0: Troy, good evening sa number one nga nagapamayagpag nga Mission Wide.
1: Mission Wide, Gideya.
0: Si Mark John de los Reyes Aguado. Buhi pa ni gali si ano? Si Mark John. Daw gintaningan na naman ni siya asaran sa April.
1: Uy, ano? Dungan ka dyan sang Simana Santa.
0: Uy, speaking of tanning bala, dumduman mo si, ano, si... si ano bala ang naga impersonate gani kay Nora Honor gani
1: si ano
0: si Ate Gay na
1: si Ate Gay. Oh,
0: si Ate Gay.
1: Oo.
0: Di ba nagka-cancer siya?
1: Mm-hmm.
0: Nya balan sa sang doktor ah. Nga hindi na siya kuno malabutan ano tuman April. Itungod nga stage 4 ng iya nga cancer. Pero until now bala sige Japon iya nga ano Dolph iya nga pabulong.
1: Mm-hmm.
0: Na dula gin man ang ano ang buto ang habok di si
1: butoy lai sa mata
0: lai ang habok di bala oh siya nga dididapit di ho
1: ato dito goiter lang to sa sang una mo
0: hindi kilalain sa kayin imprunto siya ambal sang ano sang doktor pero syempre kung doktor ganiya magambal ya na-anticipar na nila kung until sa no na nagidasta pero may milagro man sa Gyapon kung may fighting spirit ka ng gijabala.
1: In fairness ang sa mga doktor no, syempre sila na iyan nagaano nga ti asta ka na di amo niya. Pero ang mag-decide na sang tanan ang Ginoo Gyapon.
0: Oo, nagbuhat sa aton kung until diin lang gid kita ya asta.
1: Kag wala basing man si Iban pagid nga mga physicians bala kag mga medical ano wala na sila gali kuno ya right magambas na si mo
0: pero may ara gid ya Iban nga nagahambal
1: oh,
0: kay para
1: daan ka na lang gid sa
0: timprano pa lang mabaton mo nang daan
1: oh, kung
0: diin ka gid ya hasta oh pero maya lang gani Dr. Lido wala pa nag-abot sa imong time nga ano no
1: nga magtanla ko sa kristal.
0: Dali na ulo ko wala mo nag-abot ang time na nakapa-admit ka bala. Oh, kay Budlay subo mo lang pa-admit. Oh, labi na gidbasag hilapit ang Disyembre kag dugamat-amat na kambyo ang klima. Mm-hmm. Damo-damo gid subong ginapang sipon, ginapang pneumonia. So kinanglanon nyo gid nga mag tumar gid kamo sang mga herbal food supplement.
1: Correct. Mga produkto sang ano
0: nga gina endorse na mo ni Dolphy na mga products ang Yes to Health Incorporated. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Pero amo na bala Dolph no? Kung milagruhan ka to, bisan ano pa na nga hambal sang mga attending physician, mga medical doctor, kung hindi mo pagidya time, maidiyahan na yaya po nila binagin nga nag-high-tech naman ang mga
1: correct
0: teknolohiya bala nga para sa ato na kayong lawas. Ina kung may kwarta ka man nga ano
1: ngay gasto
0: kag palulos kung wala ka naman lang ya kwarta kag igo man lang gid mo kinitaan mahambal ka na lang mahulat na lang ko
1: magamuna sa albularyo
0: ko base pa lang ya
1: na di ba
0: kasi wala man sing imposible kung sa diin ta makabarato dito gid man kita ya di ba nga ra ba lang makapulo patawhay man sa aton nga balat Tiagon na that is why ang oras 11:22 mabalik pang phone palupod nyo si Katropang Troy Tisoy
1: Katropang Dolphy Langka
0: nagpamati ka mo sa XFM Katropa mo
1: exciting

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Turbo.
2: Pakusog.
4: Turbo.
2: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
2: Doble. Kalipay.
5: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura.
6: Murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo. Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 11:41, madamong salamat sa mga nag-join sa phone paling ng programa. Sa mga tech on duty, kay sa tanang station manager sa XFM station sa Negros, Kagpanay Island. Madamo man nga salamat sa ngalan sa amon CEO Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: CEO Boss, Lunes, August 17, 2026. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Bye-bye, kaghalong.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan ng kape, pero lain bijang sabor sang Sansone Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatakas.

0: Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibig sa mga
1: katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098, series of 2026.
2: XFM 103.9.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
3: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
7: sa XFM
3: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide.
8: Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
3: Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: Pagbili sa mga butika. XFM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbet. Siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Hala, ka exciting.
4: Nga XFM kid how?
5: Kay pagbugta ko balita dayon mo.
4: Nga XFM kid,
3: inamyang music ah.
4: Nga XFM kid.
5: Ay,
6: wala ka lang music magtapos mugta ko lamay ara ko sa mga balita. Labs na bigit mga DJs nila kan.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
4: may how git dapat
8: enjoy lang
4: nga XFM git how
9: Timo
8: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpilis sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi.

0: Marathon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Marathon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Pentacolor sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapasok sa atong natulan. Pampagkana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
2: Mabili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle Fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Tangkalang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayang gapa.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: X. XFM.
8: FM.
9: XFM.
10: Mga katupa.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Coffee Mix sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: XFM. Nga XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Nga XFM kid,
5: inami ang music ah.
3: Nga XFM kid.
5: Ay, pula ka lang music magtapos bugtaw ka bla may arapis mga balita bla sun ami bigit mga DJs nila kan.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
3: may how kita pa
7: enjoy lang
3: nga XFM gid how
8: Timo
7: XFM 103.9.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga po nga napakagaling ng Santon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
2: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga buki ka.
0: Sanfone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sanfone Gold. Coffee

0: 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ng turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: exciting!
1: Shuffle Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, ugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa mga tutupan ni Lilo. Sa ako

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inani ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap yung mga balita, blab, sun, amin, bigit sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita, pa?
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong narinig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Exciting, bro!
4: Namamayagpa, namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Southon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lada ka. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Eh, nanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay,
5: pura ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita, blab, sun, amin, kayo sa mga DJs na lakad.
6: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita, pa.
6: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdugig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Kita nga mga driver, mag-inobus ang Sistapain.
7: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ito nga pala si Nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Sanson Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyong magaan.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
6: Sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Namamayag pa, namamayag pa. Sa anong sulok ng mundo?
9: Luzon,
8: Visayas,
10: XFM Cebu,
11: XFM Bacolod, sa XFM
8: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
12: on air
8: and online,
12: XFM Network Philippines.
8: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bilis sa mga butika.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pabilis sa mga butika.
3: Exciting, bro!
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: sa XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
9: on air
4: and online.
9: XFM Network Philippines.
4: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nanyang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, pura ka lang music, magkatapos bugtaw ko, blamayara ko yung mga balita, blamso, amin, kaya sa mga DJs na lakad.
6: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
3: may how, kita, pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
7: Kid, how?
2: XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na.

0: Yud ka ani magmahay.
1: Para sa DNMS?
0: Para sa tour niyo ni Mrs.
1: Tour?
0: Oo, sir. Tour niyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
1: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
2: Exciting ba?
0: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
1: Sige, sulayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki na gatay kung ako mulali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sound Phone Gold. Coffee Mix.
7: Ako si

0: sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid!
4: Inami ang music, ah!
2: Nga, XFM, kid!
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ko yung mga balita, blabos yung aming bigit sa mga DJs nila, kagawa,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad Sang Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Good morning and welcome, welcome sa atong programa diriya sa Exciting Pilipinas, Subong Adlaw, katropa sang Lunes, August 17, nakita 2026. And syempre mga katropa, The Signal. Oras na ito na alas 5:01 na sa aga. And of course, nagatuto ka mo sa programa natin, Subong. Adria, sa programa, nga pampuga ko na aga. Adria, sa Exciting Pilipinas. Good morning! Mga katropa, Subong, yung adlaw sang Lunes. Amat-amat na kamodera iya sa inyong mga tagsa. Kamanga, hiligdaan, bangon! And matamat na digamo, matamat na tigang, kaiman, may klase, and may obra na naman. Siyempre mga katrawa, pa sa adlaw sang Lunes, na meron bulubod, laigid magbangon, no?
1: Sakto.
0: Kaya siyempre, naanad kita, uy, Saturday and Sunday, wala obra kag wala klase. Paglambot nga isang Sunday. Bawte do. Oh, paglambot sa Monday. Galit. Kundi daw, naanad na imulawas nga, wala obra in klase. Pero tayo mga katrapa, Subong, adlaw, matamat na. Subong aga daw, may pagpanalithi, no? Dog, tupa-tupa ang, ano, nipis-nipis na. Pero dog, huni-huni ang ato mga atop. Very, very light, no? And base din mga katropa, galing para sa weather update naton. Base din sa Negros Occidental Operation Center, Santo Isa Data, ginapagawa sang DOST Pagasa. Mayroon naman mga katropa sang isa ka low pressure area nga ginamonitor sa gawa sa karon sang Philippine Area of Responsibility. Amo ning LPA 08F. Samtang ang una nga low pressure area mga katropa ang nagwa na no sa Philippine Area of Responsibility itong LPA 08E. Nagwa na siya pero may mabulos na naman. Kagang magabulos ni mga katropang LPA meron sa medium chance nga maging isa ka tropical depression o kon bagyo sa sulod sang 24 oras. Samtang meron man sa Kanlaon Volcano Advisory, Subong aga, mga tropa kagina, no? Mga alas 3 pasado sang aga, 3:45 a.m. kagina ho, mayara naman sang advisory diri, nga posible ash emission, mga katropa. Bangod, nga ang kanlaon, mga katropa, ang nagbuga naman kagina ako, may ash emission naman. So, gina lauman. May priyatik ang nagamay nga sungaw ah. Pero ito yung ginalauman nga may arasang ashfall naman nga mabatsyagan mga katropa na sa pila kalugar. So nagpahanumdum naman rin ako may gatag naman. Advisory ang DOST FIVOX. Alas 5:04 na ah. And of course, nagpamati ka mo sa atong rin sa itong programa sa Exciting Pilipinas. Dato niya nga radio frequency nga 103.9. And syempre, mabatian makita sa inyo mga tagsa dira gali ka application no, sa ato niya nga XFM radio app. No, download lang sa Google Play and App Store. Syempre, makitaan kita sa buong live na live sa ato niya mga katropa nga official Facebook page. Ara kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ara na! Batiyo na ta. Yes, and of course, mga katropa peeps natin dira. Nga nagatutok na sa ato na matamat ang mong komento sa ato niya Facebook page, sa ato live stream. Sa karon, no, para niya matamyaw na ka muna ito sang maayong aga no, sa ilaya ni Mamayna Ciliadora Dumipig. Good morning ko, no? Galantaw sila live Subong sa may barangay Punta Taytay. Good morning! Sa kay Ma'am Rosemary Vlog, good morning man. Pa-highlight today siya and followers sa ato niya yung comment section sa karon. Thank you so much! Sa kay Sepetuale, good morning. Kay Ma'am Jessica Gonzalez, kay Sir Vince Axel Dayuno. Good morning. And of course, mga katropa pips sa tundira nga nagpamati sa tagsa-tagsa nila kamaga. Racho. Sumunga aga. Good morning. Good morning. Good morning. Sa ilan ni Tita Mary Ann Lim dira. Ano? Kahit sa ilan ni Tita Mary Ann Ledesma. Good morning sa inyo. Kahit Tita Salina Traje nga aga pa nagapaninlo sa daladon sang takuling. Mayong aga man sa mga driver natin dira nga ara na nagaparada sa mga parkingan. Sa mga paradahan, good morning sa inyo. Ano? Sa mga traditional manok on modern jeepney drivers dira. Good morning. Oras naton alas 5 sa ice na mga katrapa subong yang aga and samtang balang nga tutok mo diri sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas mga katrapa i-comment nyo na inyong mga shoutout and greetings and matamat na panglimpyo o kon pagdigamo sa inyo dira nga mga sudaan no sa liwata sa tanan yung mga mother dear naton subong nga aga sa mga tatay nanay o kon sa inyo man yung mga lolo and lola, tita and tito. Kay Totong Kainday, good morning sa inyo, dra. Tutok na sa programa naton, mga katropa. And, bugtaw na. Arewa, para mas mabugtawan, pigid ka mukhang magbalik ang inyong alindog. Alindog. Ang inyong mga energy and of course optimism this morning para nami ang imubugtaw kaya manila ko na kung nami imubugtaw sa bunga aga madala muna siya hasta nga karun sa hapon. Yes, you're right. Sa mga katropa, amat-amat na nga magkanta-kanta, saot-saot kag magiyong yuhum para nga perfect kang imong aga. Good vibes ka, sininga Lunes. Arewa, parayang goods na goods kita. Arebala, chili cha-cha. And I like to move it, move it.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
6: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
7: Wala o hala gid ka pre, oy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid balang picto.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Mga katrupa, exciting!
13: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.

nagbabalik sa inyong mga radyo. Good morning! Good morning! Sa Liwat mga katropa, and welcome sa Liwat. Adria sa programa nato, and Adria sa Exciting Pilipinas. Sa Liwat, subong yung August 17. Agosto 17 na kita, 2025. Lunes nga adlaw mga katropa, no? Alas 5.22 na. Kag sa mga katropa naton, yung nagatutok na, good morning. Good morning sa inyo mga tanan sa Liwat, no? Kag amat-amat na pang tamyaw dra sa may mga ginaselebrar subong aga, no? Kung mayara sa mga adlawan, birthdays, mayara sang anniversaries, kang iban pa dira, no? Amat-amat na comment para nga ma-shoutout naton rin on air. Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning! Ginapatamyaw niya, ginapagreet niya ang iyang apo nga si Ira Nicolette, ako Nicolette Biswina, nga happy birthday ko, no? Nasa apo niya Liwat, ni Ma'am Elvira Gilugo nga si Ira Nicolette Biswina. Good morning and happy birthday! Happy birthday to you! Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday sa apo direwa ni Ma'am Elvira Gilugo sa Liwat ng si Ira Nicolette, ako Nicolette Biswena. Ira Nicolette, happy birthday! Sa kay Sir Jilwin, good morning man! Tapos ako nun sa share sa atong nga live subong oa. Kagambal niya subong ko nung adlaw. Oo, subong in-launch mga katropa ang safe NIR, no, kung dial 911. Ginalauman nga subong i-launch. Mga katrapa mo ini siya. Ang localized nga 911, 'di ba? Kung usually 911 mga katrapa mo na siya ang unified number nga for emergency hotline. Nagkakamatawag, tapos may masabat si mo, tapos mahabal ka sa imo emergency, kung emergency. Tibangod mga katropa nga usually nagadugay pa bala kung taga-Bacolod ka, nagadugay pa ang proseso, antes mo kalabot si mo ang bulig, tungod nga ti hindi taga-diri ang nagasabat, usually taga Cebu or Manila pa ang nagasabat, ano? So, ti mga katrapagin proposed sang city. Una-una na ang localized sa 9113 sa Bacolod City. Ati pwede magamit sa mga kaiping dari nga lugar, no? O kung LGUs. Ti mga katrapa, subong nga si Mana o kung subong nga adlaw, ginalauman na nga i-launch ini mga katrapa. Kahit ti una, nakapatigay na sa mga trainings, nakakuha na sang tawo. Kaga ti mga katrapa, nahataga na sang certification na para sa all system is go, no, sang DILG ang Bacolod. Una itong ati, okay na, naka-training na everything, pero wala pa sang certification from DILG. So, yung wala pa naka-go, no, for makabaton bala sang mga calls. Pero subong, kahit na, huwag rami nag-misaya, mayara na sang certification from DILG, yung makabaton na mga katropa sang tawag. So, suno ka Mayor Greg at masamayo kung may localized nga 911 nga magtawag ka dito baka taga-Bacolod, masawatsi mo kay di sa communication barriers wala, especially when it comes to language. Ito kung Cebuano, budlay sa ila kung giligay nun ka or pag Tagalog, kung ikaw nga rin sa emergensya, mamanumdom ka pa sang itagalog mo, di ba? So, ati for language barrier at the same time, mas dasig ma-accommodate ang mga tawag and maka-respond mas dasig kiti ari na diri, like nga matawag ka Manila, masabati pasa ka pa sa Cebu at tapos mangitaon pa numbers ang Bacolod ng mga emergency ang mapapagtawag, di ba? That's why nga mas benepisyo ni para sa mga taga-Bacolod at the same time pati sa taga-Negros no? Kagdi mga katrapa, nagpandam naman ganyang daan si Mayor Greg, ambal niya, hindi nyo paghampangin. O kung i-prank nyo lang, da call ang 911 kay para na yan sa emergency. Hindi yan nga siling i-prank nyo lang. Da kayo ang gina-cater yan na yan, tutuod nga emergency kag makasave na yan sang kabuhi. That's why dapat gamiton sa insaktong hiningan numero 911.
Ay, hindi. Pag-prank lang, okay? Oras na to, alas 5.27 na. Padulungan naman natin mga katropa. Ang ato niya nga TikTok and video for today. Aray, nakitahan. Gid ko na isang nakita ko ini sa TikTok. Oo! Bala niyo mga katropa, ah. Wala ino siya. Siyempre, sige, ranta ka mo. Kayo, wala ka mo kabalo. Anyways, mga katropa, sa mga mera, dabala sa mga baboy, yung mga pets or either kapanagod, ano, maano nyo gidi, makarelate ka mo ni kung makita na. Kasi muna, may hara kami sa babuyan, ano, mga high school kuguro. Kita mo na mga biik. Mga baktin. Oh, baktin. Nagagmay bala. Tapos, usually, gadinugsing na sila. Nakadtanay, bunguanay. Tapos, kisa, makibot ka lang bala. You know, mga baboy, they are intelligent. Mga ala, mga brainox ni sila. Ay, intelligent sila. Ka-brainy, ano? Kaya mga katrapatos, duwan nila sa muna ang pelikula na ang about sa baboy. Ngayon, baligya siya. Pag imuligan siya ka mga spider, nalipat ko katay ito. Pero, ang baboy, mga katrapatos, makibot ka na lang bala, mga baktin, araw na nasa sapiyak, pero biskan, di na sila kaigo, di na sa lutsan. Bala niyo nga, ah, ano ilagi na ubra? Sabi niyo, hindi na sila katakla. Sabi niyo, hindi sila katumbo. Ari ay. Tantawan niyo pala sa mga live sa ato niyang mga katropang Facebook page, no, sa live stream na ito. Ara sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ara mga katropa, ari na! Ari na! Tik-tik ka na!

0: Yon. Kagi na kami bingat. Tatlo-tatlo. Bala kada, ano ako, kada... Tagani, kada tangkal, oo. Tatlo. Kula, nadula ang ano, nadula ang isa. Lugid ko yun. Lala, duha na lang tumilin sa isa katangkal. Hey, amo man nga, ano yung pangita, kasi blaging kawat, na blaging boses ng gabi. Ito, muto katagol ang ido. To, kay ginkawat na to. Bao, kaya siya gali sa pihak. Tingnan ko, nag-apat na ang pihak. Na kay amo ng liubra nila ho. No? Nagataklas, nagatumbo. Ano, ma-heart attack ka pa? Ba di na to man, ginkawat, gito guroy. Lagali aday, and chismis lang siya sa pihak nga cubicle. Ano to siya, naglukso lang siya sa pihak. Ay, syempre, would lie pa na kay kung malapit na balabuot mo bala sa baktin o sa baboy blood, hindi mo na pagbaligya, hindi mo na pag-iawon. Kinangalan nga lahanan, pananamon doon siya una. You know the feeling na ikwao na siya kag-ibaligya o kung kwao na siya kag-iawon, di ba? Anyways, mga tropa, thank you so much na sa pag-pudin niyo sa ito niyang TikTok and video. Ariwa sa kay Rico Banago, good morning. Mayong aga sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Mangali, hambali pa shoutout lako no sa iya hinablos nga si Nonoy Ginugaling. Nag-celebrate man sa iyang birthday. Happy, happy birthday to you! Happy birthday sa kay Nonoy Ginugaling. Ano, ay hinablos ni Ma'am Shirley Arevalo. Adra sa may kabanggalan. Good morning sa inyo. Saliwat gali, happy birthday kay Nonoy Ginugaling. Kag kay Ira Nicolette Biswina. Good morning sa inyo. Bisina, gali, bisina. Thank you so much sa mga nagatutok dito sa ato, no? Nagupon sa programa naton. Sa ilan ni Sir Arnais Irida, good morning man. Ang mga katropati sa liwat, Lunes! Lunes na! So, amat-amat na, Dirayo Bugtaw! Amat-amat na, Himos! And, syempre, subong aga, dagapin ang hamot ng mga niluto. Sa nalabian ko, no? So, ano na ng ulam nyo? Ang mga tinigang mga sinunad, make sure nga luto na. Sa mga estudyante, matamat na bugtaw. And, get ready for school. Grabe naman, get ready with me. A vlogger sa mga kabataan, subong. Ano po sa mga tito, tadira, tita. Sa mga lola and lola, sa mga tatay, tadira, no, nga, ti, may appointment managa pa, matamat na. Sa mga nagabiyahe na, nagadrive na, sige lang mga salakyan, no, kung motorsiklo, kung ano man rin ang nagay na maneho ni mo. Good morning sa liwat, and hinay-hinay lang, ha, halong sa dalanon, and sa pagbiyahe. Salamat mga katropa, ini ang atong programa Exciting Pilipinas, programa nga pampukaw kun aga, dariya sa Exciting Pilipinas o kun XFM Bacol. Dari sa 103.9, ara kita sa FM Gabond, sa inyong mga tagsaka radio. And mga katropa, syempre no, matamat na kamudrahimos and pabaskugunta ang atong resistensya gamit yang aton nga Santon Vitamin C. Pero baskog yung mga resistensya batok sa palitian, susubong naton nga nagpapagubago nga tiyempo magtumaro sa aton yung Santon Vitamin C. Mabakala sa mga butika malapit sa inyong lugar kag sa aton mga Yes to Health Store. And that's it for today, mga katropa, Monday. Siyempre, kita-kits na naman kita buwas sa dari lang sa programa natin, Exciting Pilipinas. Hindi niya na pag-ilisuapangin yung mga tagsaka-radyo. Magabalik kita ng idugay pagkatapos ng Secret of Health para sa aton niya balitaan. Kaupon si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Salamat mga katropa, happy, happy, happy Monday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan, gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor.
1: Isa naman kabiyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilahan. Diman natabilog nga akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani kamo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka pa.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: rin ang mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Nga XFM kid how?
2: Kay pagbukta ko balita din mo.
1: Nga XFM kid.
3: Inami ang music ah.
1: Nga XFM kid.
3: Ay wala ka lang music pagkatapos bukta ko blam, may harap ko yung mga balita blam, so nami bigit sa mga DJs na nalakad.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga XFM kid how.
5: Tiki mo
6: XFM 103.9. XFM 103.9.
7: Yes to health!
8: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudloman sa maid-id kag natural nga mga pamahagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
9: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton sa mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa ka edisyon sa ato sining pagparagad agud nga maghatag sa inyo sang giya sang ato sini nagakadapat nga himuon para nga makalikaw kita nga magkasakit kag kun naga batyag na kita sa masakit madasig kita mag-ayo. May mga pagadiskusyonan kami karon sa ato sini nga pagparagad sa The Secrets of Health nga makahatag man sa inyo sini giya kun ano ang inyo sini nagakadapat nga himuon labi na gid kun naga batyag na kamo sa mga simtoma nga amon sini discuss de karon sa ato sini nga pagparagad. We would like to welcome sa ato sini nga Doctor of Alternative Medicine practitioner Doc Leo Amos. Doc, welcome sa The Secrets of Health.
10: Welcome man Sir Josil. Kagamuman, kina-welcome man ato ng aton sa mga tagpalamati nga nagasubaybay sa aton. Yari naman kami, nagapanumbalik para sa pag-sipad-sipad naman sa pila ka mga sikreto. Sir Josil, nga aton naman sini tukibun sa pagpaayodugang pagpasanyog sa aton sini nga ikaayong lawas. Kagsakutob sa mabatian o kung madangatan sa aton pagwaragwag through Facebook Live kag through radio, welcome gid sa aton pagpangalagad.
9: Salamat gid, there you are si Doc Leo Amos kag kami maga-discuss diri sa aton sininga edisyon sa mga bagay-bagay nga kung kaysa do hindi mo mention dihan bala. And most likely nag-apektoy ni sa kababaihan pero hindi tagin mention dihan kung kaysa Doc Leo.
10: May mga tiempo gid nga kabudlay gid mention dihon.
8: The Secrets of Health.
9: Inatawag nato nining mood swing o kun ang pagka-Arab, Arabuton.
10: Arabo.
9: Arabo, o Arabuton. So, may mga causes gali ini.
10: Yes.
9: Kung nga, nga naga-Arabo ang tao. Hindi lang man babae, may lalaki man gabatsyag sang pagka-Arabo, Arabuton bala.
10: Actually, iban gani sini no, kung may use na bala sa sulod sang panimalay, nga may upod silang ginaabot-abot. Ultimo pagkanta gani, paghaming, masiling upod mo sa balay ara naman, ginaabot naman so.
8: The Secrets of Health.
9: Anong kalabanan sini nga mga factors, Doc Leo? Nga ang nag-set in ining mood swing o kung pagkaalabuton sa tao sa aton.
10: Sa kadamo nga maka-influensya o kung makabig niya kabangdanan sili Sir Josil, mayara sige natuwaga mga biological, may psychological, may environmental, mga triggers bala. Pero more gid sini sa sulod sa aton sini nga lawas. Like for example, hormonal changes. Pag may imbalances gani sa hormone, lakip na sa mga nagahinupang Sir Josil, mayara ara man eh. Pero pwede magyapon sa mga hamtong bisan pa sa may mga edad-edad sa mga may problema sa menstruation gani nag-influensya man na ni sa mga nagabusong may ara man sa menopause ari man ni siya kag tungod man ini sa pila ka mga imbalances sa neurotransmitters like sa aton sining serotonin sa aton sining dopamine nga nag-influensya o kung nag-efekto sa aton sini hindi mayong reaksyon o kung madali nga pag-react o kung negatibo nga pag-react sa mga outside stimuli nga kung ano makita ta nga sa ibang do kakalmado malang sa ilang mag-deal pero nga sa imo do ka big deal in fact sa 100% gani nga nakita mo nga daw okay man kontani pero nga dito kagad sa 1% nagatutok kag dito kutkuton mo ning hambalblas ang iban nga gamay diferensya ginapadako tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod especially sa hormone.
8: The secrets of health.
9: So ang trigger sometimes ara sa guha pero ang problema with that sa reaction naton that affects our mood is ara sa sulod.
10: Yes. Kung paano okay. Kita mag-react.
9: Oo.
10: Kaya tanan kita exposed man sa triggers eh. Pero nagkalain-lain ang aton nga reaksyon kumporme sa aton hormone.
9: Oo. Kaya ti may ara nga for example ha halimbawa ta permi babae kay lalaki. May ara iya partner kon kay isa. Makita nila ang partner nilang lalaki may ginagbayan nga babae. So why man lang pati kasi na. Why na? Pero may ara iya kon kay isa magtulok ka lang yanong tulok mo.
10: Yes.
9: Kay kay kasakon.
10: Yes.
9: Lain-lain ang reaksyon no. Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Dr. Leo.
10: Yes sir Josil. Itungod may mga imbalances kita sa sulod.
9: Okay.
10: Amo ni nga kadali kita mag react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton suning panimalay.
8: Seven Plus Gold. The secrets of health.
9: So if we speak about hormonal imbalances, ari ang isa sa makabulig sini actually is the isoflavone nga ara sa Santon Plus coffee mix mo. Kay ti may ano na, may moringa powder, may shea powder, kag may mangosteen powder. So inang mix klada sa Santon Plus coffee mix, may isoflavone that helps balance ang hormonal imbalances sa lawas ta. And that includes sa mga kalalakinan lang. Na-highlight abi sa kalalakinan kung nag-edad na is this what they call as prostatitis, pakubag sang prostate. Isa sa mga simptomas yun na ng gustong problema mag-ihi nga why naman may gagawa? Daw ay naman ilihion pero gatubod.
10: Ang iban sina, gani, sini Siling Sir Josil nga na uyog-uyog yun naman. Pero may ara pagali.
9: Gatubod pagin.
10: Oh, pero may ara man niya na abin niya why na, nasulod yun na to, nah. Nagtubod pa.
8: Plus Gold.
9: Pero most likely, nagkatabo ang mga manifestations ng simptoma na noticeable gidya sa mga babae.
10: Hindi ba lang siling na puro lang pag-irritable, puro lang pangakig perme?
9: Oo.
10: May mga times man nga malipayon siya. Hindi ka lang magkumpiyansa.
9: Malipot, ha? So may sudden ang changes.
10: Yes.
9: Ang ila reaksyon.
10: Yes. Hindi mo mapaktan, unpredictable.
8: Seven Plus Gold. The secrets of health.
10: Ang imo sining reaksyon, makita sa imo, mabatyagan nimo, tungod sa nagakatabo sa sulod. Ang imo sining neurotransmitters, ang imo sining mga hormone, hindi sa balanse o kung hindi maayo ang ila sining panghikot dito sa sulod nga nagaresulta sa masami o kung madali nga pagkaakig, madali nga pagkairita, madali masubuan, madali man malipay. Amo na siya ang resulta.
9: Do, muning klase ka ginabatyag ta Dok Leo nga way sang instant solution
10: kinahanglan gid ang tayuyon nga pag manage kag pagtatap sini asta nga makorrect ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas Sir Josil.
9: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti aralan na sa guwa mo.
10: Yes.
9: Anong himuon ta if kita mo nagasuffer ka na sang simptoma sang mood swing nga ginatawag dinhi mo blame mention yan or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yan. Ang mamuni-muni ka lang gid hindi ka lang pabayaan ka lang bala hindi ka pagsapakon hindi ka pagistoryahon.
10: Pero kung hindi ka man pagsapakon makig ka man
9: matyagan yun niya sa tao di sa balay siya nga tao-tao lang away ka makakita ba?
10: Nahan doon ka pakaduan. Kabudlay ni sa mga upod sa balay kabudlay kung may amuning nga klase sitwasyon sa trabaho upod sa trabaho kapisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kung padalman tagad hindi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon.
9: Pero anong dapat naton himuon sini Doc Leo?
10: So una nga panahon sini Sir Josila no suno sa record nga kun may alabuton gani kun ginaabot-abot bala may hindi predictable nga modo ang ginahimo sini sang una ginapasimhot siya sang higo sang kanding. Ari pagid isa gina pagwa siya kun sanag ang bulan kundi kun adlaw expose kita sa silak sang adlaw. Ari pagwaon ka naman sa ginatawag silak sang bulan kasanag sang bulan ugsad ha pero nagahublas. Amo namo ni mga pamaagi nila sang una bala daw makakadlaw ka pero may mga rason din sila ya sang una nga tiempo. Like for example pasimhuton ka sang higo sang kanding anong ila sini nga rason tuod na ila panguna-una nga may malain nga espiritu dira sa imo nga kun masimhutan mo na buti maginawala Sir Josil pati ang evil spirit magwa.
8: The secret of hell.
10: Ang isa sa ni Sir Josil ano para mabuligan kita nga mapahaganhaga ng aton sa nga reaksyon. Number one, likaw kita sa mga triggers as much as possible. Kung ginagarit-garit ka dira, likaw ka. I-change mong imo sa nga environment. Tapos ikaduha, may mga pagkaon kita nga makabulig tungod sila sa nga mga content. Like for example, makabulig para pa-stabilize ang aton sa nga mood ang pagkaon sa saging. Ang saging may aras ang tryptophan. Ang tryptophan makabulig ni sa para sa aton sa nga moodo. Magnami ang aton sa nga moodo. Magkaon ka sa mga pagkaon nga manggaranon sa tryptophan kas subong sang saging, magagawa ang emosyon nga serotonin, magaboost ang emosyon nga serotonin na makapanayanaya sa emosyon nga pamatyag.
8: The secret of hell.
10: Ginarecommend sa mga eksperto sa pagtutulong

0: ang pag-inom sa Santon Plus Gold Capsules? Tama yung mga hormonal imbalances?
1: Yes, Sir Josiel. Actually, ang Santon Gold Capsule, gina-suggest, gina-recommend gina naton sa may mga mood swings. Ibase na ton, isa sa pagtuon, syempre. Base sa iya sininga sangkap, pag ang mga sangkap, gintunan kung anong iya sininga efekto sa aton sininga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, stressors, challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taanay, makapulupamin sarta na makarelax ta. The Secret of Health. Ang moringa nga sangkap sa Santhone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga parts ang brain, irritated kita, madali kita mag-react, kadali sa aton garit-gariton nga magkagat kita,
0: short-tempered ikaw.
1: Yes, so and then ang moringa nagabulig din siya para nga maghatag sa ginatawag energy and mental clarity tungod sa kadamo sa iya sininga vitamin and mineral content. In fact, sa 2015 pagdating sa study, Sir Josiel nagapakita nga mas nami ang aton sininga stress resistance na reduce ang anxiety sa mga tao kag sa mga individual nga palakaon sang utan nga balunggay kag nagatake man sini through supplementation. Gina-require ni siya o kung gina-recommend niya kauno ni siya nga hilaw through smoothie or i-blend ni mo or in powdered form. Amo ni siya ang beneficyo sang balunggay, isa sa sangkap sang Santhon Gold.
2: Santhon Plus Gold.
1: Kag-ari pa gyud Sir Josiel, ang isa pa gyud sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. Tama ka manggaranon sa antioxidant ara ang Santhones nga makita sa panit sang mangustin. May anti-inflammatory, may antibacterial, kag may ara sang neuroprotective effect. Butang balon, pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sininga nerves. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3.

0: Classy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secrets of Health.
2: If mag-inom ikaw Premium D3,
3: makabuligid, Sir Josil. In fact, ang D3 mismo may beneficyo siya para sa mga may mood swings. Base sa pagtuon ka nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Ang serotonin nga ini, o kung nagkita ang vitamin D, nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban. So, magluwas sa malunggay oil, ang D3 mismo si ni Sir Josil makabuligid suno sa pagtuon.
4: Gusto mo ba?

0: Secrets of Health.
1: Ang ginamon no mo kagaina that magnesium also helps sa ato sininga mood swing niya,
2: yes.
1: Dokleyo. Pero without vitamin C, mabudlay ang kaguro mag-process ang magnesium sa lawas.
2: Gintunaan ganyan siya. Ang ginatawag vitamin and mineral partners. May iba niyo nagkakatingala. Hanggang tumaro man sila sa calcium. Pero nga ang gahina ila sininga bones. Not knowing nga ang bones gali, kinanglan sang primary ng mineral na calcium para magbakod.
1: Mm.
2: Pero para ma-absorb ang calcium, kinanglan taman sa vitamin D. Dari nagasulod ang premium D3. Pero, para nga ma-process ba na siya, kinanglan pagid sa magnesium man. Para nga, magbinuligay sila sa pag-process sa isa ka tinutuyo nga mapabakod ang aton tulaan, lakip na aton sa nga lawas. Ang mga sangkap sini, like malunggay, like ang palaya, spirulina, may magnesium na ni sila. Tapos, ang vitamin D mismo, ara naman. May calcium naman ang mga utanon. So, butong balon, ara siya ma-absorb na nila. Kag para nga masigurado pagid, magluwas sa tawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalainlain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa

0: docile sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
0: Kung i-combine mo ning tatlo, kung sang una siya do ka irritable, siya do ka alabuton, mahagan-hagan na sa palaabuton.
1: The secret of health.
2: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Dara sa mga taga-antike, sa mga butika da nga suki ninyo kadto lang amo dakag magpamangkot sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Amo man dira sa Roha City kag sa Capiz. At the same time dira sa May Kalibo, sa Aklan, sa Negros Occidental and Bacolod City, may Yes to Health Store kita dira. So kadto lang amo sa Yes to Health Store available ini nga mga produkto. Kag diri sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street at tubang sa Midtown Hotel, may libre pa nga konsultasyon diriya sa siyudad sa Iloilo sa clinic adlaw-adlaw na from 9 o'clock in the morning. May Dr. Alternative Medicine Practitioner kita nga nag-duty adlaw-adlaw si Dr. Empinado with assistance from Ma'am Gina and Ma'am Isen. Kanto lang ang modera ha, may mga ano pa program of supplementation, gusto nyo magtambok, gusto nyo magniwang, something is wrong with you, may mga mahatag dira nga program of supplementation ato sa nga Dr. Alternative Medicine Consultant in the person of Dr. Empinado.
1: The secret of health.

0: kanta ka pa.
1: Sa mga kautoran, tanaman nga mahilig magkape. Dapat niya kung magkape kita, siguraduhon tang kapita, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen, kag may glutathione.
2: Kagara yati, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo-balanse ka.
1: Oo.
2: More ka sa ginatog benefit.
1: Mm-hmm. So, may iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
2: Mm-hmm.
1: So, kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
2: Mm-hmm.
1: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa nakulayo, napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: And sa mga ano naman, diabetic, nga gusto ginyan magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede ganis sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape, ano ko no? Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Labinagi sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatsyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok leyo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances ha.
2: Posible ang imbalances na kon gahinupang ka pa eh. Ara sina dira.
1: Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
2: Yes.
1: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila. So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawa. So ara da Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Gabi mo kung anong isa maka-trigger pagid sina, ang mga irritable nga sa katawo. Kung may ginahimutaran siya, pero nagalabo ng panulukan niya.
1: Anong na siling yan? Mababae na ikong lalaki. Kanya na ba manibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigote. Kaya hindi nagali sa kakita.
4: Yes. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: The secret of health.
1: Ang bones na to nagakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagakinanglan man sang vitamin D. Ang aton sininga overall health kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C ang makapaayo sa ato sininga eyesight, maka-maintain sang good eyesight. Hindi gali sa mga rare ini kon pangitaon mong mga minerals Doc Leo, no?
2: Antioxidant. Sources. May mga mabakal makita sini pero ang iban sini mga malahalon. Kagang iban sini frozen na mag-abot dere kumpara mo sa fresca malayo gidiya.
6: Yes, to help.
1: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kun wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulatan nga magka problema kamo sa mata, mag Vision X Plus.
2: No, kapin pa ko ng mga outside factors bala Sir Josil, gapulaw, tubang permis sa computers, gadgets, kag kun ano pa nga posible makapakapoy sa mata, kinanglagi dala mag Vision X Plus for prevention.
1: Kaya nga daan subong ang tao siguro we can say Dr. Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million ni siguro sinagatubang sa cellphone. Kay nga mambal, damo iya kabataan gagmay pa. Oh. Eksakto plang makamurot na kung ano pala na nga arumira o pang pananawan sa bata. Datagaan lang ganit ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
2: So una Sir Josil, magbatsyag nga doon ang nagaproblema ka sa mata pag inat mo 40 pataas.
1: Oh.
2: 50 pataas.
1: Mm.
2: Subong niya, pila pa lang katuig ang bata. Nagabatsyag na. Ang iban sa nikadamol na sang ilasan ni nga mga antipara. Ang iban sini, masako ang maginikanan, himuon ng manugbantay, cellphone para malingaw ang bata.
1: So mag Vision X Plus kita, kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, specially made to maintain good eyesight, ganiya Dr. Leo.
3: The secret of health.
1: Available ini sa suki niya mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Euro Street tatubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Lisari Street, Bacolod City.
3: The secret of health.
2: Tagari pa kay Sir Josil, saban na tingala nga nagpasingit asawa ko. Pamangkuta ko galingon no, basi may kulang.
3: The secret of health.
2: Sunod sa mga pagtuon, ang ining mga bagay no like kulang sa sexual activity. Hindi man gid sa kausa sang ginatawag hormonal imbalances. Ang isa sini nag-aepekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone nga nag-increase. Pero kung magsigi-sigi kag mapabay-an, muning hambal blaster Josel nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga nadula na lang ka init. It is because of hormonal imbalance man. Gano buo imo testosterone, gano buo man imo libido. Tano mo nakapilit ba? Bisan ikaw mismo hindi ka kapilit sa kugalingon mo. Makikig na lang si misis mo.
3: The secret of health.
2: Maging maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton sa ningalawas sa aton. Pag na-notice mga medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubuo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayo inyo paglabing-labing ni misis, mas magahanoo o tangin nyo sila nga relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga close pagid ka mo sa isa kag isa.
0: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. The secrets
1: of health. Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahin yung problema. If you have that intention nga mag-asawa, kay that can suppress ang inyo sining urge eh. Ano naman na nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambag, ay may balairan ka likita buwas sa Bombay.
2: Nagkunol?
1: Siguro hindi masarangan sang turbo na.
2: pero may experience siya man Sir Josie, lang isa naton da kilala sini nga makatumar sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya wa sa pakialam sang problema.
1: Bala na
2: kamuda. The secret
1: of health. Ang manami kuno nga ikayong lawas. Buta mo nung glowing ikayong lawas. Mas magahamis pagid ang aton nya kutis kon manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
2: Manang siling bala nga, bisan itom lang kung nukon hining.
1: The secrets of health. So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap, kay ni may Glowta Kojic. And then, sa mga katol-katol sa panit bala, gaabot gin na kung kaysa kinututan mala na sa subay, may gagmay nga subay mo, kinututan sa lamok, kaluton tang kaluton, hala, nagalapad niya nagalapad, kag kung kaysa nagaka-infect pa, nagabanog. So, magamit kita sang Santon Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. The secrets
2: of health. Kung paano gina-protect na to ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection. Like body odor. Muni isa ka problema mo itong hambano balahagina. Huwag palabot sa physical mo. May nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap?
1: Oh.
2: Parang amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan. Kaya pati ilok mo sa amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito ma, kundi halin sa medyo magulogar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili. Yeah!

0: clean, fast, and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult a doctor. Believe sa mga buki ka.
2: Isa pag it's Sir Josel, manotis man aton. Bisan anong takapilit nga mangin maayo nga aton sininga mudo, hindi kita mangin irritable, pero kung ga pala nakitlawas ta, matrigger. Bisan anong kung kanamit, dapli mo. Kung ga pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala, makapungko ka, budlayan ka magtindog. Kay sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko, tudlo mo, budlayan ka maguntay. Makauntay, budlayan ka magtiko. Sino man hindi ma-irritara sina? So pinakamanami, sani, dulaon na ton. O kung pahagan-haganon na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle. Kaya kung hindi ka magwantang sakit, tumari bala sang cease the pain.
3: Ang cease the pain actually is a pain reliever. Kinang lano na ton nina, bangod man kay, ang pain kon kay isang dalas ang overb lang a physical work.
2: Yes.
3: You need really to rest.
2: Yes.
3: Kinang lano mo ginatsyempo. Aside nga, imnani mo sang cease the pain, hatagigid tsyempo nga makarecover. Ang imo sining unod.
4: The secrets of health.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Pero may mga palanakit man sa lawa, Sir Josiel, nga not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina, kung nalibaga palanakit palang alay, why not nga try mo na yung mulong masahe. Kag para mas nami pagdating effect, gamitin pala sa Santhan Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo nag-relax man. Kag dali ka maumpawan.
4: The secrets of health.
3: So initanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ka pharmacy, wherever you are. Pamangkot lang kamo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Santhan Plus Coffee Mix, Santhan Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhan Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhan Vitamin C, Visionix Plus, Cease the Pain, Santhan Herbal Oil, Clear Skin, Santhan Herbal Soap.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhan Gold Herbal Tea.
4: The secrets of health.
3: Sa mga hindi ay makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santhan Gold Herbal Tea or Santhan Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santhan Plus Gold.
4: The secrets of health.
2: Always, ginato ka encourage, Sir Josie, lang aton sa ninyo mga listeners. Para sa lawas nga maligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, ang kombinasyon sa sining tatlo, Santhan Gold Premium D3 and the Santhan Vitamin C, amo ang aton tumaron. Ini, ang inyo, Sir, certified naturopath or practitioner Doc Layo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gadasiling health is wealth more than gold, cherish it before you are old.
4: The secrets of health.
3: So salamat gid sa inyo sa nga pagpakigupod. Ako naman Josil Banias.
4: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.

0: X FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga tutan ni Luis.

0: Center. Mga balita nga una mo babaldiri mo babatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti ko kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: M News
0: Express Balita.
2: XFM Time, alas 6:18 na may aga syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sila ka man sa mga bahayin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan. Ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Mga katropa, adlaw kita subong sang Lunes, Agosto 17, tuig 2026. Kag subong aga, kami ang inyong mga tagbalita.
3: Ako si Katropang Wendell Balinari.
2: Kag si Katropang Franz Andrew Burgos. Ikadalo naman sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kag iban pa. Sa mga katropa naton dira nga nag-monitor sa ilang mga radyo, mga katropa, ang XFM Bacolod. Mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sagay City sa radio frequency, mga katropa, nga 87.5. Kag sa XFM Cabancalan City sa radio frequency naman nga 106.1. Kag mga katropa sa XFM Canlaon City sa Negros Oriental sa radio frequency naman nga 101.7.
3: Mga katropa, kita man na malantaw sa aton yang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod, mahimo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones. Ang official streaming apps ng XFM Philippines sa muning XFM Radio Network. Ma-download nga libre sa inyong mga Android phones, mga katropa, sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang ina, kag i-download para ma-access mga katropa ang Kapin 60 o kung 53 on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, mayarap magkita sa text line na dari sa itong estasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6, biyente na. Mga katropa, aton padulungan ng mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa, diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita.
2: Headlines. Sa mga balita diri sa lokal, isa ka virtual assistant ang ginaligar na Copman sa drug bypass operation. Matapos makuhaan sang 2 milyon pesos nga balor sang Shabu. Kag samtang dito naman sa siyudad sa San Carlos, tagiyaman sang Shabu Changi ang nakuhaan man sa masobra 2 milyon pesos nga Shabu.
3: Pulis nga nasumbagan sa menor de edad gamit ang pitsukorno, desidido nga magpasaka. Kaso
2: siyudad sang siyudad nag turnover sang 15 ka mga G-card sa mga North Capitol vendors. Sa ating mga headlines sa national, mahimo balasihan sa impeachment ang nahimo ni VP Sara sa DepEd sunod sa kay Congressman Abantes sang Manila.
3: Duha ka mga undersecretary sang DOH ang nag-resign.
2: Sa ating mga headlines sa international news, nagsaka na sa 47 ang numero sa nakalamatay sa linog sa Indonesia.
3: South Korea handa na nga makigistorya sa North Korea, agud tapuson ang inaway.
2: Sa ating balita sa sports, Alex Ayala sulod na sa next round sa Cincinnati Open. Kag mahimo nga tubangon sa karoon ng world number 10 nga si Amanda Anisimova sa round of 32 sa nasambit nga hampang.
3: Sa ating naman nga balita sa showbiz, mga katropa, Heart Evangelista, may isa ka influencer nga gintawag nga Tikalon.
2: Kag sa aton nga headlines sa balita espesyal, kaupot si katropang James King, mga katropa, hibalonta Ano ba lang rason nga ngi sa kaliding lady ko no paldo sa iya nga leading man? Alas 6:22 na inyo ang mga headlines sa balita sa lokal, national, international, kagibad pa. Kaya mga katropa, iningin na doon sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
2: At napadulungan ang mga detalye sa balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: Nakuha ang masobra 2 million pesos ng shabu sa isa ka virtual assistant ng lalaki sa ginpatigay ng drug by bust operation sa kapulisan sa Dalan, Palangka, Barangay 12, siyudad sa Bacolod, Cagayan sa Agosto 15. Ang nadakpan ng kilala sa kay Alice Joseph, 21 anyos, kagresidente sa Barangay Bata, siyudad sa Bacolod. Sa Rix Investigation sa Bacolod City Police Station 1, nakuha sa suspect ang 350 grams ng shabu kamay kabugusan ng balor sa 2,380,000 pesos. Kagpila pa ka mga non-drug items. Magpangatubang sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect. Kag sa karon, padaya ng pagkuha sa detalye sa kapulisan angon sa pagkilala sa nasambit ng persona kung may mga kaso pa sa ibang mga police stations.
3: Dako pang isa kalalaki matapos makuhaan sa masobra 2 milyones pesos nga shabu sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa kapulisan sa Poroclube, Barangay 1, siyudad sa San Carlos, gabi sa Agosto 14. Ang naaresto ginkilala sa kay alias Rai, 27 anyos, kagresidente sa nasampit ka lugar. Sa digsa investigasyon sa San Carlos City PNP, nagapanag-iya ang suspect sa junk shop kag sari-sari store nga ginaligar ginagamit sini sa iyang pagbaligya sa ilegal nga droga. Kuha sa suspek ang shabu nga nagabugat sang 335.87 gramos kag nagabalor sang 2,283,916 pesos. Ang shabu ang nagkumpiskar sa suspek kag sa karon nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ang suspek kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Samtang patay sa kalalaki matapos siningagin tiro sa ngayang kaingod balay samtang nagapanghagbas sang Hilamon sa Purok, Jimilina, Barangay Amayco, Banwa, Samorsha, agas ng Agosto 15. Ang biktima aging kilala sa kay alias Julito, 43 anyos, samtang ang suspect aging kilala sa kay alias Manuel, 60 anyos, noon sa mga residente sa nasabit ng lugar. Sunod sa kay Police Lieutenant William Abiliar, ang Deputy Chief of Police ng Morsha PMP, nagapanghagbas ang Hilamon na ang biktima kaginali na lang ang nagabot ang sospek kaginaligar ginsita sini si Julito. Doon nga pa ni Abiliar, gilay nga nagkuha sa karmaslutang ang sospek kagintiro ang biktima kag naigoinis na nawala nga kilid kag naglapos sa natuong nga bahin sa iyang alawas kag nakuha ang isa kabasiyo sa caliber 45 sa lugar sa insidente. Pagkatapos ang krimen, gilay nga nagpalagi yung sospek samtang ang biktima gindala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sa doktor. Pagi sa at pursuit operation sa kapulisan na tigayan may nga madakpan ng sospek nga nagpauli sa balay sa iyang bata kag posible dito na nago. Nagagawa sa investigasyon nga away sa duta motibo sa krimen kag ginapreparar ng kaso nga murder batok sa sospek.
3: Desidido nga magpasaka sang kaso ang pulis nga ginsumbag sa guya sa minor na edad nga lalaki sa tubang sa Bulutuan sa Barangay Granada, siyudad sa Bacolod hapon sang Agosto 14. Ang imbolbado nagaedad sang 16 anyos samtang ang tagreklamo ang isa ka police master sergeant nga na-assign sa Bacolod City Police Station 5. Sunod sa kaya Police Captain Andy Ofalia, ang Chief of Police ng Bacolod City Police Station 5, nagapatrolya ang kapulisan sa lugar kag ginaligar nagahampang sang skate board ang minor de edad sa dalan upod ang iban pa. Dugang pa ni Ofalia, nagtugas ang traffic sa dalan ang nasambit ng aktibidad sa mga minor de edad. Tubtob nga ini ang ginpalapitan sang pulis kagilayon nga ginsaway. Ginpahayag sang hepe na wala ginalauman sang tagreklamo nga ini ang sumbagon sa minor de edad gamit ang ginaligar petsakorno o konpetsakorno nga nagresulta sa pilas sa iya guya. Nagsungkaman sa kapulisan ang 16 anyos nga lalaki agud atubangon ang yaginhimo batok sa police kag sa karon ginasikaso na ang kaso nga direct assault batok sa menor de edad.
2: Land Transportation Office Negros Island Region ang nagatukib pasang dugang nga computer shop sa Bacolod nga ginaligar nagapang imprinta sang piki nga mga driver's license. Sa nagligad nga semana na dakpan sa mga operatiba ang isa ka outlet sa isa ka building sa downtown Bacolod nga nagawatan sa transaksyon para sa piking lisensya halin sa LTO. May natumod na nga suspect, ginapuntat na ang operasyon na pang may report nga nabaton ang LTO, nga hindi lang isa ka-computer shop ang nagabaton sa pagpiki sa driver's license. Sa nagligan nga tuig, may natukiban man nga outlet sa downtown area nga nag-imprinta sa mga piki nga business permits. Ang amo nga helikuton ang natapna na kaging kumpiskar ang equipment nga ginagamit.
3: Natapna sang Philippine National Police Maritime Group ang paglaptas ang 21 milyones nga balor sang smuggled cigarettes sa isa ka motorized bangka sa baybayon sakop sang syudad sang Sipalay sang Agosto 15. Mayara sang 7 ka mga naresto kag sakay sang MB Amor patay ang lunsay nga mga residente sa syudad sang Zamboanga. Sandig sa impormasyon nga ginpagwa sang PNP na tigayon nga matumod ang illegal nga operasyon sang nasambit nga individual matapos sila nga madakpan sa gipatigayon nga Seaboard Patrol sang kapulisan. Nakuha sa kapulisan ang 220 tanan ka mga master cases sang isa ka brand sang sigarilyo na gabalor sang 8,800,000 pesos kag 305 master cases nga nagabalor naman sang 12,200 pesos kag ang mga nakumpiskar ka mga sigarilyo nga may kabugusan nga balor nga 21 million pesos. Sa karon ara sa kustodiya sang kapulisan ang 7 ka mga suspect kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 12022 kon ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act kag RA 10863 kon ang Customs Modernization and Tariff Act kag RA 10643 kon ang Graphic Health Warnings Law.
2: Northern Negros Geothermal Power Plant sa Barangay Mailom ang patay nga gina-develop sa first gen renewable sa apang sa Sininga Tion sa mas gamay nga power output. So naka Erwin Magallanes sa Corporate Relations Head sa Negros sang First Gen Renewables Corporation. Ngayon pa makasustener sa full operation ng output sa planta. Pero nga nagatingwa sila nga makakuha sa 5 megawatt output gamit ang ilabagong teknolohiya. Ang Northern Negros Geothermal Plant ang ginbuksan sa 2017. Apang ginsiradaan sa 2019 bagod sa natalupangdan nga hindi bastante ang geothermal energy nga makuha. Masailo na sa Palimpinon, Negros Oriental ang mga kagamitan halin sa Mailom, Bago City ang nag-operate na sang 20 megawatts capacity. Ginalantaw nga tungtong 30 megawatts pagid ang madugang nga geothermal energy kung maka-full operation ang ginsailo nga planta. So na sa first gen, wala nila ginabayaan ang Mailom planta. Sa Mailom nga nagahimo sila sang linya nga direkta nga magbaligya sa ilang kuryente sa malapit nga industries. Sa bagong kasuguan, sarang nang makabakal sa kuryente, bakal kuryente direkta halin sa power producers, ang mga factories, malls, kagiban pa nga mga industriya.
3: Temporaryo anay, nga gidpatuman ang status quo sa paghakot o kon pagtandog sa mga basura sa old dump site sa Bacolod City samtang ginahulat ang disposal plan sa Environmental Management Bureau o kon EMB. Sunod sa kay Mayor Greg Gasataya, nagapadayon sila sa pag-meeting o kon nagpadayon ang ilang meeting sa Agosto 13 kaupod ang Ectos Bacolod kag JCOA Construction nga duha sa tagiya sa nasambit nga dump site sa karon kon sa diin nagasugot nga hindi anay pag hilabtan o kon paghakuton ang mga basura sa lugar tubtob nga wala pa sang disposal plan ng EMB. Ginalauman sang alkalde nga sa pinakamalapit nga tion makapagwa na sang disposal plan agud maplastar ang husto kag luwas ka pamaagi sa pagdispose ng lasambit nga mga basura. Gipahayag man ni Gasataya nga handa ang Bacolod City Government nga maghatag sang bulig kag koordinasyon para masiguro nga safe kag eksakto ang pagdumala sang pag-disposal sang nasambit ng mga basura. Antisakuton, ipaidalo man ara ini sa testing agud nga matukiban ang aktual nga kaimtangan bangod ginakabig ng mga hazardous waste. Una naman nga ginpahayag sang EMB nga sarang mahaboy sa cell number 5 ang mga basura sa anay dump site.
2: Gin-turnover sa city government sa Bacolod sa pagpamuna ni Mayor Greg Gasataya ang 15 ka mga G-cart sa mga vendors sa North Capitol Road. Ginpatigayan ng turnover kahapon o konsente nalikdan ng adlaw Agosto 15 kasabay sang kadungan sang opening sa Bacolod Rum Festival 2026. Ang mga beneficiaryo kabayan sang 42 ka mga vendors gin-regulate sa syudad kag nakakompleto sa mga kinanglanon kag nakapa-renew sang ilang special permits. Pinaagi sa sininga programa, ginatagad sila sa oportunidad nga makabaligya sa sulod ng festival venue. Samtang ginasiguro sa syudad na organisado kagtawhay kapag operate sang mga vendors.
3: Igalon Sarnasang Bacolod City Government ang localized 911 emergency hotline sininga simana kag subong adlaw kun sidiin nga amatawag sa Bacolod direkta na nga pagasabton sang local operators nga nakabase man sa syudad. Suno kay Mayor Greg Gasataya ginakumpirmar sang DILG nga handa na ang Bacolod para sa certificate to go live matapos sa mga training kag ma-activate ang hotline sang tinalikdan nga Agosto 12 paagi sa localized 911 ginapaabot nga mangin mas madasig ang pagresponde sa mga emergency bangod hindi na kinahanglan nga ipasa-pasa pa ang tawag sa mga operator sa iban nga probinsya. Ang 911 headquarters ang ipahamtang man sa bag-o nga DRMO building kag magaservisyo sang 24/7 para sa mga emergency para sang sunog kag police concerns. Ginpanawagan man ni Mayor Greg Gasataya ang publiko nga hindi pag-abusaran ang hotline, hindi pag-iprank bangod kabuhi kag seguridad sang tao ang nakasalala lalay sa ini nga linya.
2: Alas 6:33 na mga katropay niyo na batian. Ang detalye sa balita sa lokal, kagining ginadulo sa inyo sang Santon Vitamin C.
0: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
2: Mga katropa, ito na padulungan ng mga detalye naman sa balita sa National.
0: Express Balita, National News.
2: Ginhimo ni Vice President Sara Duterte samtang nag-aserve bilang Sekretary sa Department of Education ang mahimo pang amangin basihan para sa impeachment. Sulo sa kaya Manila Representative Bienvenido Abante, hindi mabulag ang responsibilidad ni Duterte bilang Vice Presidente bisang pangaginhimo sining nasambit ng mga tikang sang siya ang nag-aserve bilang Education Secretary. Lakip sa impeachment case sa mga ligasyon nga may kangtanan sa paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President kag DepEd sang dungan nga ginuyatan ni Duterte ang duha ka posisyon. Gipanindugan ni Abante nga hindi automatic ang luwas nga impeachment scrutiny ang tikang ni Duterte bilang Education Secretary bangod Vice Presidente pa siya sadto nga tiempo.
3: Ginhataga naman pagtamod sa Department of Justice nga wala sang balabag o kon pagdumili sa pagpasaka sang kaso kay Vice President Sara Duterte. Ginanunsyo mismo ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon o kon Fadulyon nga wala sang nagapugong nga mapasakaan sang kaso ang nagapungko nga Vice Presidente. Suro sa iya, iniang pananawan sa Department of Justice sa isyo kon bala mahimo nga pasakaan sang kaso ang isa ka impeachable officer. Ang pahayag sang opisyal matapos nga ginpanindugan sang kampo sang akusado nga hindi mahimo nga pasakaan sang kaso ang Vice Presidente kadungan sang Senate impeachment trial. Gani ginmaintain sang departamento ang siprado o kontuhoy nga proseso sa korte sa kaso nga ginpasaka batok sa opisyal sa nagapadayon nga trial sa Senado.
2: Nag-resign ang duha ka Department of Health undersecretaries nga nagapangatubang sa reklamo sa tubang sa Office of the Ombudsman suno sa pagkumpirma sa Malacañang. Suno sa kay Palaspras Officer Claire Castro, nag-resign na si DOH Undersecretary for Financial and Supply Chain Management Services Randy Escolango. Kag Undersecretary for Universal Healthcare Health Services Cluster Lead for Luzon Dr. Glenn Matthew Bagao. Si Bagao ang ginapoint bilang Health Undersecretary para sa Public Health Services Cluster sang 2024 ang subject sang graft complaint nga ginpasaka sang Concerned Health Workers Group sang naligad nga Abril. Samtang si Escolango nagatubang man sang reklamo kaupon ni Health Secretary Teodoro Herbosa sang Hunyo bangod sa iya ginaligar appointment sa madamo nga key positions nga wala ginasapak ang standard fiscal checkpoints sulod sa mga tagreklamo. Wala namang gibuyag ni Castro ang anuman nga detalye angot sila nga pagbiya sa pwesto.
3: Ginsaway sang Department of National Defense kon DND ang sabat sang Chinese Embassy sa naunang payag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na hanungod sa mga komento sang Chinese Ministry of Foreign Affairs. Isa-isa kapahayag nga ginpagwa sang DND sa baylo nga maghatag sa maathag nga mga sabat. Ang Chinese Embassy nagpagwa lamang sa mga pamangkot kag retorika. Ginatawag nila ini nga paagi agud malikawan ang isyu sang nagsiling ngayon hindi sini matago ang ipahayag sala nga impormasyon ginhatagan pagtamon sa Tiglicom nga ang mga Pilipino hindi magpatalang sa mga sala nga sugilanon sa China. Ginatawag man ni Secretary Chodoro ang pinakaulihi nga pahayag sa China batok sa iya nga isa ka klasiko nga taktika sang squid tactic nga isa ka sala nga impormasyon paagi sa paglikaw.
2: Alas 6:37 na mga katropa nyo, nabatay ng mga detalye sa balita sa National. Kaginingin na doon sa inyo mga katropa sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
2: Ato naman mga katropa, padulungan ng mga detalye sa balita sa International.
0: Express Balita, International News.

0: Nagdaangat na sa 47 ang mga napatay sa magnitude 7.7 nga linog nga nagigo sa Indonesia. Sunod sa National Disaster Management Agency, ginalauman nga magkataas ang numero sa mga nakalamatay bangod madamo sa gihapon ng pilason sa nasabit nga insidente. Pila ka mga buildings ang nagangkon, mansang tuman nga kalitan, tugas ang linog nga ginsundan sa magnitude 6.1 nga aftershock. Pila ka mga residente sa lugar sa rin nagluntad ng linog nga ginevacuate man sa mga otoridad. Patay pa nga ginapangita sa mga opisyal ang mga nakalagubang buildings agad makita ng nalubong sang linog.
1: Nakahanda naman ang South Korea nga making istorya sa North Korea agud matapos na ang kinagamo sa tungal sang duha ka pungsod. Sunod sa kay South Korean President Lee Jae-myung, importante nga mayara sang multi-layered security system agud malikawan ang paglala sang kinagamo sa tungal sang duha ka pungsod. Ang nasambit nga istoryahanay ukon pag-istoryahanay ang makabuhin man sang tensyon sa demilitarized zone o kung DMZ. Ang presidente sang South Korea nagtanyag man sang praktikal nga pamaagi kung paano mapauntat ang mga ambisyon nuklear sang North Korea.
0: Samtang si US President Donald Trump natala na nga magdeklarar nga teritoryo sang Amerikang Strait of Hormuz pagkatapos nga napierde sang bugos ang Iran. Yung kumpirmar ini ni Trump sa isa ka political rally sa isa ka police academy sa estado sa New York. Napangipanindugan sa Iran nga magapabilin si dalam sa ilang kontrol ng Strait of Hormuz sa piyaks ng pahig ni Presidente Donald Trump sa Amerika nga mahimuin niya ideklarar nga teritoryo sa nasabit ng pungsod. Sunod kay Iran yan, Deputy Foreign Minister Kazim Garibabadi, ang Iran ang nagapanagiya sa strategic nga lagyan kag ang Tehran lamang ang may gahom sa pagdesisyon sa kung sino o kung saan o inibuksan o kung pagasiraduhan. Balita sa international, mga katropa, hindi na doon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
0: Mga katropa, ito naman padulungan ang detalye sa balita sa sports.
2: Express Balita Sports. Sports.
0: Sulod na ang Pinoy tennis star si Alex Ayala sa masunod ng round sa NWT 1000 Cincinnati Open sa Tony Trabert Stadium. Nakasecure si Ayala sa round of 32 ticket matapos mag-retire si Elena Gabriela Ruiz sa second set sa round of 64 match sa score ng 6-1-2-3-0 Domingo sang kagaon sang aga o kon oras sa Pilipinas. Matapos ang second set na suspending hampang bangod sa malayong panahon apang hindi na inikinanglan mag-resume bangod sang pag-retire ni Ruiz. Antes pa man ang suspending match na naging yun na si Ruiz sang medical timeout agod bulungon ang iyang natuong tiil. Kag sa pinakalatest update mga katropa, makasambuwa ni Alex Ayala ang isa ka mabaskog na kontra sa pagpadayon sini sa iyang kampanya sa 2026 Cincinnati Open. Kagang iya ining magampang o kung iya mga sumpong batok sa world number 10 nga si Amanda Anisimova sa Amerika sa round of 32 sa tournament. Wala pa ginanunsyo ang patod nga petsa sa ilang match kag nagabansa ini sa next round matapos sa giperde ni Ayala si Ruiz sa round of 64. Kag mga katropa ini ang nagamarka o kung magamarka sa pinakaunang higayon nga makasumpong ni Ayala si Anisimova. Ang balita sa sports mga katropa ini ang ginadulon sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: At ano mga katropa, padulungan ang balita sa showbiz.
2: Express Balita Showbiz.
1: Sa ito naman nga showbiz balita mga katropa, si Heart Evangelista mga katropa ang nagpabati-bati o kung nagkomento, kumbaga nagpatol siya mga katropa sa issue ni nga wala man niya ginpangalanan pero ang isa ka sa karon issue kay may influencer siya nga ginatawag nga plastic kag mayabang kuno mga katropa mo nang iya niyang ginhambal ang balya ko no hindi iya matake ko no ang mga influencers nga plastic kagmayabang. Kag mga katropa sa mga comment section diri kay wala yaman gid ngalanan, no ginalantaw ko di kun sin. Oh, pero may mga pangalan din nga ginamention. Hambal disang ano mga katropa nga si Mimi Yu kun no, mga katropa ginamention nila sa comment section si Mimi Yu. Kagati mga katropa, hambal di sa ano no sa question nga kay T, nag-start ni ko no sa interview ko no with Boy Abonda kay Mimi Yu. Hambal di, I watch ko no sa response ko no ni ano no ni a girl sa interview kay Boy Abonda matapos nga may ano bala mayara ako no sang ano bala nang response bala nga kung magpa-picture mabal bala no amo na bala no sample mga artista eh nga ti pwede ka pa-picture ti mamo na bala no yes makamua mo sinati usually si heart ga bal siya daan nga no bala kung do hindi aguro feel o kung damo guro bala nang tawo do amo na bala mga katropa tapos ti nag-start digto nga ato man digto mga katropa no ang si ano si Mimi Yu gin-interview naman niya sa may ano man Boy Abonda man nagambaldaan si dumay na mention to si Mimi Yu mga katropa nga clean money versus dirty money di mga katropa the time daan si Cheese mga katropa Escudero no asawa ni Heart Evangelista ang ginano bala gina isuhan eh no nga krakot no kawo na mga katropa di ang si Mimi Yu that time duga sulod naman pala subong mga katropa sa industry sang fashion te kabalo naman kita si Heart Evangelista ya mahilig din sa runway mga mahal wala mahalalon yung mga gamit te si Mimi Yu mga katropa dugin compare bala no kay ano ni Heart Evangelista kadigto nag start mga katropa so ginahambal man din sa mga netizen ganio nga ano nga clean money versus dirty money tapos may gambal man din nga go heart kagigil naman kasi ko no kay nagali jet ko no nga nagapasosyal lang ko no ang ginapabati-batian ni Heart may nagahambal man di nga kung guilty defensive ka kay guilty ka hambal man nila kay Heart defensive ko no si Heart kay guilty no amo pa ginada mo na sa mga komento mga katropa pero why niya hagit pangalanan ni Heart pero ginamention lang gidya sa comment section sa mga netizen si Mimi Yu mga katropa pero kay Mimi Yu to nakita ko una-una nga interview do ka joke lang yung balahaw do ka joke lang yung nga siguro mga ka-level ko na si Heart Evangelista. Damama mo na bala ko nga mga dupa joke pero gin take as ano ni Heart mga katropa as to seryoso gid. Kag di sa karondo naglabot na sa ini nga issue mga katropa. Kag ginhambalan na nga nagainto na ko no kag nagahambog na si Mimi Yu samtang si Heart amo na do nagbattle naman mga katropa sa issue te. Oras na ito mga katropa, alas 6:45 na. Kaya ang ato niyong mga balita sa showbiz. Ang ginadulong sa inyo sa ato mga habon ng pampaputi sa Yes to Health. Una, diri ang ato nga, ang Santon Plus Herbal Soap. Ang ato niya Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent kids sa early signs of skin aging. Siling mga natural niya ang ingredienta na may gigamiton at daw-adlaw para sa bagus ng pamilya. Madulagit ang germs kag-amoy sa imong alawas sa ato niya ang Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pakita sa kahabon naman. Sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic, mayara kita mga katropa sa ginimpunan pa sa virgin coconut oil kung VCO sa ato niyang Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap available sa mga drugstores.
0: Alas 6:47 ng mga katropa niyo nabatian ang balita sa showbiz. Tiga pa, tiga mga tropang Mendel nga ang gingamit to ni Heart paparis to mga fashion to kay Cheese Kid Man.
1: Ibot lang kay Tay, si Heart na magarano na kadaan mo.
0: May kwarta na sa'yo mo, no?
1: Magarano na sa kadaan. Pero Tay, mga netizen niya, hindi kadya makaano. Yung kaka-comment kadya daan buaya sa comment section ka. Pang pras, nainit bro si, ano bala? Si Heart. Tapos sa muna yung ginaintuan na sa kay, muna yung Mimi. Pero wala siya nag-name drop. Pero Tay, do, ang bugi day. Kaya doon siya mo lang, the reason. Nga na gano'n mo, doon na issue niya bala.
0: Gani man. Tingnan mo na yan, subong mo po. Ganun bala tsagon sa tao kay nga. Hasta subong, aking yung tao, bangod sa nagkakalatabo, ang corruption. Ti amo panadaan subong no ti ang ining issue ya hindi niya mag ano nga hindi niya madula kay nagtatak na niya sa pinsar sa tawo nga damo senador involved damo sa mga kongresista nga involved ang iba ni posipos lang da pro white gapon na dala no pro ti ara sa gapon nagaserbi gapon sa aton no pro ti amo na subong diring sitwasyon sa atos Pilipinas nga ti ang issue sa corruption daw ano na giniya no malala na giniya halimpa na sa una hindi tanang mabasol nga mo ng komento sa iban. Iti nadala ng pangalan. Pero iti mga katropa, ano mo pa nakaroon kay iti hindi na tumabalik ang binilyon nga ginpangkawa. Tumabalik.
1: Flood control, o, tibu, tanga na naman pondo naman, paina naman pondo, kahit nadudu, ano lang to, dogin panghatag lang to, ang pondo to nga una.
0: Hindi. Mautang naman sila.
1: Lagi nila kakabayran, yan o, ilagi na, no, yan o, kwa, yan o.
0: Hindi, gin magbalik.
1: Amo lang agasalig. Amo lang agasalig man sila mga rakot, kay kabalo sila, hindi sila mapreso, pag hindi nila pagbayran, hindi nila mabalik mo,
0: bayaan na lang sila yan. Trillion, binilyon mo.
1: Oh, yan ang ilang alan eh, pero wala gidya mabalik ang kwarta. Oh. Tiyan mo nang agasalig na malang mga
0: pero politiko. Pero ang ginsampula nila si Discaya. Mm. Pero galing si Discaya, hindi man ito politiko. Kontraktor to si Discaya. Ito yung politiko. Wayas ang politiko yung nga nabalik ang manggad. Nga manggad nila nga pinangawat. Oh, ito
1: yan. Siya perdido. Ito siya mo. Oh. Kwagid.
0: Siya ang ginhimo nga tapalan si Discaya. Diba? Pero mga politiko, tiara lang ngayon na priso. Di galing mga tropa na
1: kala,
0: ang mga nagkala priso, mga ti makita mo naman nga may mga involved sa ano eh different parties eh, no? Ti ang nakita ang tasubong, ang mga nagkala priso, ti it's because of the political rivalry mga katropa. Di ba? Ang mga na priso, puro tanan sa pihak nga kampo, ang wala na priso ang ara sa subong ng administrasyon nga nag-upod. Dira, no? Di ka halok na sila sa latrasan kung sinong presidente. Halok ka nilang latrasan da. No? Kahit yung mga subong hindi sila mapriso. Kung ba tayo lang matapos ang administrasyon na ilain naman ang latrasan halok ka nila. Diba? Natawa ba na ama nagkalapriso kahit isang nagligad pa man itong mga supporters ang piyak na nagligad yung administrasyon. Okay, subong mga perting gabing pangawat na nag-upod subong sa sining administrasyon anti ano eh libre eh no? Hilway sila siya. Pero so far do kita do amo na ning administrasyon ng pinakatas-taas naman nga utang. May dako-dako ng utang pila, 21 more than 21 trillion pesos na kumadayon na.
1: Gadako.
0: Hindi, ang punto dara, hindi mas na transparent sa transaksyon. Dapat ang General Appropriations Act, wala na tas ang insertions na, wala na dapat blanco na. No? O, natalana na nila ang mga projects na dapat wala na, wala na blanco ang GAA for next year. Alas 6:51 na. Mga katropa, bango na kay Bao Lunes na galit. Tapos sa ano nalang tanik siling, ay salamat Bernes na. Ay, Lunes na naman. So mga katropa natin din ha, katropang Wendell, before kita na mag-greetings, mga produkto sa Yes to Health sa rin ni Babakal.
1: Mga katropang Babakal, ang ating mga produkto sa ating mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39 of Bacolod City. Mga katropa, Mabakal man ang mga produkto natin sa mga butika o kung sa mga parwasya, Mabakal sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa ating mga online, sa kung online ng mga shopping application dira, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Ngayon sa mga katropa natin nga nag-monitor, good morning, dira silaw.
1: Yes, good morning. Sa kay Rimil Mamiliawa, good morning. Lako no, yun na pa shout out. Yan lang si King Kong alias Iget Junior. No.

0: Kumusta? Mayong agaman kay Sir Lloyd Navales. Good morning!
1: Oh, good morning! Hey, sa mga nag-monitor da, thank you again, mga katropa. Sige, mga katropa, oras tayo ginakulabos, no? Sambay ka mag-ablos ang bulusay ko po si katropang Erwin Salinas. Mga katropa, saliwat, kaming inyong mga tagbalita.
0: Ako si katropang Wendell Balinaga.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipino sa Pilipinas. XFM News!
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
9: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
8: Oh, yes!
9: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
8: Mas lalakas ka pa!
9: System Pain!
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatip mo akong lalis sa System Pain para dire-diretso ang training.
9: System Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! System Pain!
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
14: Luzon,
13: Visayas,
15: XFM Cebu,
16: XFM Bacolod,
17: sa XFM
13: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide.
18: Sumasa inyo
13: on air and online.
18: XFM Network Philippines,
13: nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
19: The Secrets of Health.
8: Tumanyan ni importante Sir Jocelyn nga matalupangod na to ng aton sa niya kurason kag aton sa kaugatan kay imagine na bala Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro Sir Jocelyn, kun sa kada panimalay may isa lang dira ka hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocelyn.
1: Ang iban siya niti wala kuno eh. Kay way pa siya kay balo, gali ka hypertensive naman siya mo.
8: Especially sa primero, way nga dan symptom ni hypertension, Sir Jocelyn, no? Gali hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero Pero pagkaon galit na aton sa isang mani, makabulig sa aton sa ringa korason. Kaya nga man, makabulig sa panubo sa aton sa ringa LDL. Kaya ang problem sa Josiel, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ringa HDL. Nga suppose, ang LDL amugidya ang manubo. So ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol o kung aton sa ringa HDL. Mabuligan niya marido sa inflammation sa aton sa ringa kaugatan, kag mapanami ang blood circulation sa ni, kag sa regular sa ni,

0: ag hustuhan nga pagkaon sa nisang mani ginaangot ni Sir Josel sa manubong risgo sa badatian sa kurason.
1: The secret of health.
2: In the absence sang mani, abidokle, may allergy kas mani pagkatapos na all the time magkakaon ka sang mani. Where can we get all of this? Bioactive compounds, ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglalain sininga organ sa ato sininga lawas, Dok Leo.
0: Ang isa Sir Josel sa ma-recommend gid na to, no, nagakaigo sininga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josel. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
1: Santhon Plus Gold.
2: Ang iya sininga mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex-arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglano na ton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
1: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
0: Gintuyo gani Sir Josel kag ginhungod gid nga ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa dinga lawas, Sir Josel. Tikapin pag inupdan pag idinis ang superfood sining spirulina. Ang malunggay, Sir Josel, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Josel, para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Josel, kulang na sa exercise.
1: Santhon Plus Gold.
2: Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
1: The secret of health.
2: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Dok Leo.
0: Amo ni bintaha, yes, Sir Josel, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringan lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josel, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer, sir. Kag sa mga kababayenan, especially Sir Josel, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josel sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josel, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kantong na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josel, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sir, kay ti kunara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Santhon Plus Coffee Mix.
3: Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweeteneria stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
0: Correct, Sir Josel. Kag ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistance, Sir Josel, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josel, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
1: The secret of health. Santhon Plus Gold.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
5: Mga katupa!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos mukta ko, mayara ka sa mga balita. Blabos yung namin, bigit sa mga DJs, nalakad.
0: Wala asang konkreto, mga sabat.
4: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, naka-X.
0: Simply,
1: may how, kid, tapos.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Tiyo!
6: XFM 103.9 XFM 103.9
7: Supple Plus Gold Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold, okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga nawala na yung arthritis ko.
8: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee, a great way to start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Visio Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo.
16: Turbo.
15: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
17: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
17: Uh-huh.
15: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
18: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
19: Sister Payne.
20: Si Michelle Legale, isa ka-

0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga buki ka.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Sanfone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfone Gold Coffee Mix.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Likawan ang sobra nga alkohol, mahimong ini nga makahalit sa atong atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
6: on air and online.
1: XFM Network Philippines.
6: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita
1: sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9
7: XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, X

0: kamaturan ang salandigan sang kalatalayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin nila.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikan sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Niliwak ko ng bata tapos may balay na ipapitma sa ako. Pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Manyaga mga katropa, manyaga sa atong masuki ng atang palamati. Welcome sa pag-pangaragad taliwat rin sa Bullseye. Panibagong adlaw, it's Monday. Pero ka mga kuturan, tas ni Cross Occidental, marabutan sa pagpangaragad natin. Welcome, of the 9 naman tatog, tumalas Jess Maga. It's Jesse Shetina para sa bulan sang Agosto. Nagatulot ang mwa-tamwa na si Jose Marichan. Nagalili na siya. Isan lang katiklod siya, isan lang katiklod per month na. Lang taon taman, pinakamang latest development ka mga katropa sa aton nga pagpangalagad. Ang mga update naton sa mga balita sa aton palibot. Dala ka mo sa payong nyo, mga rain gears ninyo, gaulan-ulan, nagtulot-ritay, gatulot-tulot ang atong kalibutan. Hindi pwedeng mabasa sa ulan, hindi pwedeng magtrakaso, hindi pwedeng mag-sip-on, hindi pwedeng mag-absent sa trabaho. Amo naman nga aton nga mantra, subong katropa, nga planggaon ta ko galingon ta, hindi ta pag pabayaan nga matapdan kita sa mga masakit. Hindi pwede magmasakit. Hindi pwede maglain ang pamatsyag. Hindi pwede nga magligid sa aton nga mga hiligdaan. Kailangan ta kumayod, kailangan magsumipag. Kailangan magsumikap para sa ikaahon ng ating buhay. Upod nato sa technical side, mga katropa. Katropang Jonel Apsay, ang marabas katropang Win Salinas, mga katropa, mga balita. Pinaka-latest ho, mga katropa. Huwag ito matapos ni sa mga big illicit cigarettes. May isa naman to na kuha ang atong Philippine National Police Maritime Group, mga katropa. Kapin sa 21 milyon pesos nga balor sang illegal nga sigarilyo sa Sipalay. Samta mga katropa, isa naman na patay ito sa Borsaho matapos nga nag-ibol ang away duta. Amaring ginahambal ito mga katropa sa mga isyo, sa mga balita mga katropa. Ang duta, isa ni sa mga ginapatuluan sa dugo, no? Ang duta, isa ni sa mga rason kung nga nag-rebuilding tao. Isa ni sa mga rason kung nga ginaalay sa taong kabuhi niya tungod sa duta. Pangabuhian abi mo, nagarepresentar sa kabuhi sa tao mga katropa ang ining duta. Pero daw personal ni abi daw pinamilya, no? Karoon ta karoon pero makalites nga update sila mga abiyan sa aton nga pagpakalagad sa aton palatuntunan sa Bullseye. Ari pa ang pinaka-latest development update naton mga abyan diri sa isa ka barangay naman sa Bacolod. Bao, mayara naman kapin sa 2 milyones pesos ang nakuha sa mga kapulisan naton sa barangay 12. Sang una gramo-gramo, subong milyon-milyon na kilo-kilo ang nasakote sa mga kapulisan nato, wala gahubas yan, no? Bisan na milyon pa ang nakwa sa aton ng mga kapulisan, pero ang sabo, ang illegal na droga, wala nagahubas diri sa aton lugar. Amoran, pinakamang latest update, lokal na mga balita, samtang mga katropa, bantayan naman karon ng mga impeachment trial, no? Recollection para sa mga kultura naton, ato bala ang mga nakabaton sa confidential fund, ato bala ang mga taong medyo ang lain dito kay may naalokaran nga mga taong hindi kilala. Ang depensa to, katropa, singati confidential fund gini. Hindi pwede mabuyagyag ang mga tao nga ara sa likod sila. Pero depensa naman sa prosecution sinya, ano nga mga aktibidad ni? Ano nga mga trabaho ni? No? Ano mga surveillance activities ni? Nga hindi pwede mabuyagyan ang Christmas party, ang mga gathering, is it part sa confidential fund? Isa na karon pag-istoryahan ta, kung pinamaraw ka soon mga katropa. Katuan ta naman karon ang pinakamalitest development. Ini matapos nga nagwa naman ang leadership fund sa Senado. Paano ini natabo katropa, paano gin retoke sang Kamara de Representantes ang budget sang 2023 2025 nga nakibot na lang ang DPWH mga katropa nga may ara sila sang proposed nga mga projects pero gin slash into 80% no inibase sa pahayag ni former DPWH secretary Manuel Bunuan na linya ang akunto there were at mga 50 plus no na mga foreign assisted project katropa pero pag tapos na nga nabutang to sa sa national expenditure program proposed budget sang aton ehekutibo sang aton presidente sang DBM nakakast into 80% na slash sang kongreso. Pero nakibot na lang sila sinya may ara sang nagsulod nga mga bag-o nga mga proyekto sadto nga nagalabot sa 8,000 ka mga proyekto nga hindi man sang DPWH kundi inserted project sang Kamara de Representantes mga katropa. Grabe no? Kagdiri na nagakalatabo ang pila ka mga mekos-mekos sang pila ka mga kauturan naton sa Kongreso. Amore aton tutukan karon sa pagpangalagad naton sa aton palatuntunan sa Bullseye. Sentro. Ang panawagan sang pila ka mga kauturan ta angot sa signature campaign mga katropa. Ining pagduso sang pagpatigayon sang pagduso sang anti-dynasty bill katropa nga pinaagi sa pagpanikasog sang pamunuyong Pilipinon no pagpanikasog naton nga maduso ang tudtuod nga anti-political dynasty no diri sa pungsod Pilipinas gina check nato na no gina-update nato ng pinakamakuturan ta because ang simbahan nagduso sini mga katropa nagsuporta ni sa People's Initiative no nga kinahanglan makakuha kita makalikom kita sang kapin hindi magtubo magsobra lang sa 7 milyones pesos that's about 10% sang aton nga total population sa pungsod Pilipinas mga katropa kag 3% sa every legislative district nga makuha nga mga signatures mga katropa ano matabo na yun kanaunta na karustrianta no? Kumusta ang aton pinaka mga kuturan, ang aton nga mga kaabyanan sa transport matapos nga gin pagwa to sang LTFRB nga may ara sang mga ayuda halin sa aton nga national government para sa mga drivers naton angot sa ining crisis nga ginapangatubang naton sa sining panahon. Ang modernized jeepney nga ginhatagan sang ayuda subsidy sa sulod sang 3 ka bulan sa ila arrears sa bangko matapos ginakabaton sila sang ila nga mga notice of foreclosure no sa mga units nga gadlagan nga mga modernized jeepneys mga katropa. So amoni karon ang aton nga tutukan ang threat mga katropa base may ara sa mga investors nga mag interesarbla no nga mag intra sa aton nga jeepney modernization no anong mga painuinos ang aton pila ka mga kuturan no ang paglantaw ta temporary no ang ining solusyon nga ginahatag sa atong gobyerno ang subsidy para sa mga ginakabig naton problema sa mga modernized jeepneys no. Pero may basi may ginaluto nga iban no after 3 months mga katropa it's far-fetched nga ang arrear to sang aton nga mga modernized jeepneys masulbar ito mga katropa sa 3 ka bulan nga subsidy sang aton nga national government, no, sa utang nila. Pero ni naghambal naman tong LTFRB. Kaya status quo na eh. No, hindi nyo pagbuto nga mga unit, mga katropa, kay ma problema kita sa damo kadamoon sa mga jeepney o jeepney nga nagadlagan diri sa pulot, both traditional kag ang ano, ang modernized. So what have you, no? Basi may ginaluto nga iban bla, no? Ati amo na ini aton nga lantaon mga katropa, no? Kay do may nagahana-hana ho nga mag-intra sa aton jeepney modernization, ha? May nagahana-hana nga nagapulo pa kita, ha? Nga mga kolor sa mga buses mga katropa, plus ang threat mga katropa sa kinakabig naton pagsulod sa mga investors, no? Diri sa aton jeepney modernization program sa sudad sa Bacolod. Amo ko istoryan ta kay sa Johnny, no? Base bala nagpaulawala nang ta, base bala nalipay ta sa mga sitwasyon ni, pero may nagagahulat siya kamay pa nga tanawon ta in the next 3 months kung di kaya nila di kita take over. Aton pa inom lang na, base bla, base may matabo bla nga mga pagbag-o sa aton transportation mga katropa. What's wrong with our public utility vehicle jeepney modernization diri sa aton pungsod mga katropa? Anong dapat lantaw naton? Ano dapat pagbag-o naton mga katropa? Ano dapat ang paghimuon sa aton nga mga transport sector sa aton syudad, sa aton probinsya, para solid ang away, solid ang panawagan, para ripasuhon or mag-uhon ang mga provision sang aton jeepney modernization sa aton nga pungsod. Amo na karon tutukan taman sa aton nga pagpangalagad mga katropa. Dito sa Oton, may ara mga katropa, Oton Iloilo, may propose dito nga AI hub. May AI data center nga ginpropose ang isa ka Norwegian individual ang pagpakilala niya sa nga AI hyperscale data executive ako dito sa amon lugar, no? So I wanted to improve sang aton nga data, ang interesado ako nga mag tukod sang data center diri sa Oton Iloilo, no? Nag-almatong pila ka mga opisyal, may ara man sa mga nag-almatong ka mga grupo mga katropa nga nag-question, no? Di nyo kwaon ang ano, ang tubig, di kwaon yun yung kuryente, ah, diri ba kamo makwa Japon, no? Ano ang source of energy nga gamiton nyo kay ti dako-dako tumo, no? Daw pila to kagigawata, megawatt ang kinanglan to sang AI data center mga katropa. Nangakig sayo, naglain buot siya, ha? Nagsunggod puli.
1: Sinabi nyo na lahat eh.
0: Ah, pagpuli niya, tigin sunod sa mga katapo sa media kay pamangkuton tani, anong interbihon tani, namuyayaw sa? Uy. Ah, galit sa mundo, glit.
2: Ari na sila!
0: Storyan tara na. Larga na! Lantaon tara video mga katropa, dugay-dugay sa aton niya palatuntunan. Nanginit siya. Sinya, if you don't have the brain, go away!
2: Hambala pa! Tuod ka?
0: Amo na ginambal ya? Di, ang mga tao nag-alma, nag-viral, nag-trending. Why na siya nagbalik-balik sa Pilipinas? Puli siya. Sunggod mo. Nagsunggod. Tiwain sa kabalik di. Pero ang video mga katropa na wadan sa way sa way naglaba Korea ya. Way nag ano? Way nag way sa na way sa nakapugong nagwa sa sayang panit. Pumuli nagsunggod. Karawat na karawat na. Pira ka mga latest na. Na-istoryan na mga katropa. Anyway, welcome. Ginabi-abi na mo kayo kamo sa aton pa natin tunan din sa Bulsay. Kabay pang ara kita sa mga sitwasyon. Kabay pang okay lang aton nga pagpakawin ng mga katropa. Kung ano may ara kita, pasalamatan tayo sa subong ha. The most we can do is to be thankful that we have the job. We have the resources. We have that small business. na pwede makuhaan sa aton nga mga kita para i-sustain sa mga graswanta. We understand na ipit, no? Budlay, pakabuhitas mong. Pero this is just it, mga katropa. The more we are being pressured of there's an economic pressure, the more we think, the more we move, the more we aim to reach something para sa kaugalingon ta, mga katropa, no? And that's the time, mga katropa, we learn something. That's the time nga nagpanikasog kita, mga katropa. And across the sa sining nga mga pathways natin, no? We discover the true us, no? Kung paano kita mag-atubang sa mga problema nito. Ang problema ra gid na sa, pero ang solusyon, mga katropa, aralan sa pribot, no? Hindi na tumadawaan pagulaan sa pag-asa, mga katropa, okay? So anyway, welcome sa atong ratong tunan. Pwede ka mo kasulod sa atong nga XFM News and Public Service Authority. Pwede ka mo ka-share, pwede ka mo ka-comment, pwede ka mo ka-pag-greet, no? Pwede ka mo ka-intra sa mga diskusyon natin. Programa nga ini, ang Bullseye, katropa, hindi niya para sa akin. Hindi niya para sa kunsin uman ng mga politiko, but para sa inyo. For you to be informed, for you to be updated of the latest happening sa palibot natin, we want you, we will keep you posted, and you're free to express your opinion and sentiment on our prevailing issues, mga katropa, sa aton niya programa, okay? Inyo niya programa, hindi niya mo, no? What we can do is that to bring issues on you, and then let's talk about it, istoryahan ta, so that ang sentimiento sa publiko magyamata. Hindi iya kung kay sinuha. Alright? Para niya sa inyo, mga katropa, no? 7:33 sa pagpangaragan natin, pero bisanano palumpiga ta, bisanano paligid-ligid ta, kung nag-trangkaso ta, lain pamatsag ta, gasipon, daw ginagaiga-iga ka na. Lain na ka-istorya ya. Mas mayo nga atipanon ta, kagalingon ta, no? Sino, why man niya labot man sa mga politiko kung maglinain pamatsag ta. As long may ginahakab, kag may natukob, that's like, yo, okay na na sila. Amuna bala? Ang perspective ba na, mga katropa, sa Pilipinas, the people already knew it, no? Nakabalo na ta sang gahi sa gobyerno, the most we can do, makabalos ta, is to sweep out sa mga terms ba, no? Sa, like for example, sa mga politiko, sa mga kawati, refers to somebody dira sa posisyon sa Kongreso. And it's a public knowledge that there's corruption happening sa aton nga panggobyerno. Kung kisaway naman tayo ba ito, ihambal, i-express na lang natin pinagi sa sentimiento. So, amuna, no, mga katropa, isa pagigali sa aton pagtutukan, no? Kumusta gali ang away ta sa RSSI? Kumusta ang away ta? Are we winning? No? Nagdaog na kita, pinanaka-porsyento nga naka-recover, mga katropa. It's more than it's just a matter of months, mga katropa, before maabrigaling kita. Galing ti anon tani karon maabrigaling ta, anong igaling ta kay Wayman ta? Kulabos man ang aton nga production sang tubo kalamay, kalabanan sa mga kampo na apektuhan sang RSSI nga peste nga ni. Oh. Gasala ta, ang mga gagmay nga mga problema ginapakomplikar tao, galingin man ulo nila. kung paano patyon ang RSSI, no? Ti na igo na ang report sang SRA previously, 30% of our sugarcane plantation affected sa RSSI. Di pamangkot, kumusta ng development? No, kay ti may biocontrol ta, may ara kita sa mga spraying na natabo para batuan ang RSSI. Ti ano na resulta? Ano na? Tara, unta mga karo, mga katropa, no? Tatlo ka mga produkto ang aton gina duso sa inyong mga katropa, ginarekomendar halin sa Yes to Health Wellness Center ang aton Santon Vitamin C, ang aton Premium D3, ang aton Santon Plus Gold. Dako nga bulig ini mga katropa para sa mga kultura naton, plus nga ti kumiara ka muna, pwede ka maka-intra sa aton Santon ng libu-libong pamilyo. Premium D3, amon ang aton suplemento sa pagpabakod sa aton immune system, pagpabakod sa aton lawas kontra sa mga masakit. Ginapanami niya ang aton depensa, pinagi sa pagpataas ng aton immunity, plus ginapabakod ang aton bones katropa. Ginapanami yaman ang aton ginapanami yaman ang aton brain functions, retention ta, kag ang mood la, because ang vitamin D katropa, isa man isa nagabulig sa aton sa pag panamo sang panami sang production sa mga happy hormones naton, dopamine, serotonin, kag iba pa sa aton brain, sa aton paminsaron. Di hindi ta madali-dali apektuhan sa mga depression, anxiety, kulturado pa. Amo nang nami kung ano kita mga katropa, tawag sini, positive to sa mga bagay, bla. And positivity is a state of mind, no, na kinahanglan ta i-practice, kinahanglan ta i-inculcate sa aton paminsaron, mga biyan. And a way to do that, mga katropa, galing ka, manabla kong kisa, bisan ang balta, gusto ito maging positive, pero ti may depekto na paminsaran tagli, no? Hindi na makaproducer sa insakto ng mga hormones dito para makafunction sa insakto. Para sa isang flat lang slakyan nga gusto mo i-duso, pero may problema agli. So that's why kinanglan ta supplementation, vitamin D, mga katropa, premium D3. Ang premium D3, hindi lang vitamin D, kundi may ara man sang may ara man sa ingredient nga virgin coconut oil, kag may ara man sang malanggoy all extracted kay mga supplement nutrients, mga katropa, sa mga herbs nga nagabulig sa ato. Okay, so virgin coconut oil nagapabakod, nagapanami sa aton nga depensa kontra sa mga viral infections. And malunggay, mga katropa, it supplements a lot of vitamins, nutrients na kailangan sa lawas natin. No? You name it, ang malunggay have it. Mangosteen, mga katropa, Santon Plus Gold. May ara kita sa mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, ng mga suplemento. Kaya kabulig, mga katropa, no? Pataas ang aton immunity level. Alright, so mangosteen, antioxidant, ang aton nga ampalaya, naga-control sa blood sugar nato, kalamay nato sa lawas naton. That's why namin isa sa mga diabetic person. Malunggay, supplementuhan kita sa mga nagkaigo ng mga nutrients na kinanglan sa lawas naton. May potassium pa na sagli mo, vitamin D, vitamin E, no, vitamin A. Damo-damo, katropa. No, that's why gintawag ni Malunggay nga Miracle Tree, no? Because nga grabe ang iya ng mga suplemento na matag sa lawas na ito. Ang garlic, mga katropa, no? May component na siya ng alisin, no? Ang alisin, mga katropa, gagawa na siya, maabiyan, kung ginadunot mo, ginapusa mo sa lahat, no? Ang ahos, amo naman nagabulig sa ito sa pag bato sa mga bakterya sa lawas na ito. Plus, gapanami, panisa sa aton blood flow, mga katropa, para hindi magtibuok ang aton blood pressure. Okay, amo ng garlic, mga abyan, no? Plus ang spirulina, anti-inflammatory. It all started tanan sa inflammation, mga katropa. And that's why early possible time dapat ma-arrest na dayon, no? O importante may ara kita sa Santon Plus Gold nga makabulig sa pag depensa sa aton lawas kontra sa mga masakit. Ang role naman sa aton vitamin C, mga katropa, total absorption. Ginabalik-balik na siya, no? Kay importante ni siya nga maintindihan sa aton tao asang pumuluyo ta nga ultimate trio ang tawag diri, no, nga tatlogid nga pag imnon ta tatlogid, no, nga sa isang adlaw, kay ti mga katropa, it complements to each other ang ini kama suplemento. May ara ka na sa premium D3, may ara ka na sa Santon Plus Gold, all these supplements nagahatag sa aton sa vitamins, minerals, ang kinahanglan ta complete absorption sa lawas naton nga masuyop o kun ma-absorb sa lawas naton para magamit niya sa aton adlaw-adlaw nga pag ginawi. Sobrang trabaho naman sa vitamin C, no? Ginapadasigya ang absorption sa aton nga mga vitamins, minerals para magamit sa dawat natin. So importante man ang vitamin C, pero piliun yung vitamin C nga wala ka mo gasuka-suka. Piliun yung vitamin C nga wala ka mo nag-lain pamatsag nyo. Masalaan pa ka mo na karoon nag-busong.
2: Tuon ka?
0: Abalabla. Di gamiton ta mga katropa ang Santon Vitamin C nga ang Santon Vitamin C because amon ni ang vitamin mga katropa nga alkaline based. Okay, so wala sang hapdi sa chan, wala ga-trigger sang ulcer, wala naga-trigger sang hyperacidity kag kurano pa nga masitwasyon bulig sang aton nga ultimate trio. Babakal nyo na mga katropa sa inyo mga butika malapit sa inyo mga lugar or pwede gani kadto kamo to sa Mercury Drug Store, sa South Star Drug, sa TGP, sa generica drug stores nationwide. Para sa dugang maritali mga katropa, pwede ka mo makapakig-angot sa aton Yes to Health Wellness Center. Ara man ang mga produkto naton. Ara kita sa door number 46 sa Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City.
3: Franca, Diretso, Bullseye.
0: Ito ang mga latest balita naton sa patrol pagkatapos sa mga panundo mga katropa. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
12: Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balansing nga mga komentaryo.
4: Hindi nga mabla namon makaya ang ina.
2: Pwede, nga nag-atrust ang public opinion. Objective.
4: Pangayo ko naman katurasan sa atang mga kapitulisan.
2: Franka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
6: Balik tayo mga katropa sa pagpakaragyan natin sa ating palatuntunan Bullseye.
7: No, morning sa mga katropa natin, Lloyd Davales, morning, may gaga. We experienced the dim sky today, morning. Oh, yes, yes sir. It's a cloudy morning, no? George Sagalom out there, sir. May aga, Sir Lloyd, may aga, simula, no? Ito para, ilo kami ni Sir Lloyd, di? Kita nyo na sa stupad na mo, no? Ang guwapohon, tisoyon, kagpution. Oo, kumplito, bakuna. Sir, may aga. Sir Jelwin, may aga man, sakay Dan sharing na. Nami ang igalon, Sir Subong Adlaw, ang NIR dial 911. Kagbisan, wala sang load, pwede Japon makatawag. Kay may ara naman sang... emergency hotline. Okay, morning. Salamat. Kabay pa mga successful ni ang 911 kag ang pag-respondi sa mga kapulisan natin, Sir Jelwin, no? Sir Vincent. Jessica Gonzalez, may aga. Sakay Ma'am Sol Julito, may aga. Kumusta na kay Sir Bibot? Sa mga Mamsi's members, Mams members natin, no? Sa Bacolod, may aga. Sakay Jessica Gonzalez, Mary Jane Valio-Alio, mayong aga sa inyo. Tanan, naka si Ramil Mamilya, Ari Mandi, si Bisaya Nibay, naka tutok man, salamat gid sa pagtutok kag pagpamati. Si Elvira Gilogo, no? Happy birthday to my granddaughter, Ira Nicolette Bisuenya, no? Thank you, God bless, and happy birthday to all birthday celebrators, mga katropa today. It's 17th of August 2026. Happy birthday sa inyo tanan, kag sa sino pa, no? Sa kay Ramil Mamilya, boy pa this Junior Alegria, ma'am Balman Soko, mo naman sa Coron Mill, nga mahal dang imo kape, na naman, gilalibre ka na gani. check on tayo pinaka mga latest update naton mga katropa, sa sining panahon, no? Kay may mga latest development naman kita, sa kay... okay. Sakay Crislona Flores, may aga. Member sa MAMS. Kaga, syempre, sakay Mayna Celiadora Dumipig, may aga. Sa Barangay Punta Daytay, nakatutok man sila. So, thank you. Salamat, Gid. Mabuhay po kayong lahat. Katuan tama rin, test update natin sa patrol, mga katropa. Kay ginatutukan tama ni ang nagakalatabo, bla. Diris Bacolod, kung kisado ka... doka subo kay bisan ano ka ano ho bisan ano ka Hambal ta nga linong, may ara Japon pinatsanay.
6: Ha?
7: Kaso nga murder ipasaka batok sa suspect sa nagtiro sang iya tupad balay sa Banwa sang Murcia. Kwaon ta pila ka man Italia, kaupod sa kay katropang France Andro Burgos mga katropa sa siling panahon, no? Kay may mga latest development kita sang sini, no? Natlaton talas katropang France kay para sa mga latest update diri mga katropa, no? Ang aton nga mga abihan bala sa Facebook page mga katropa, pwede ka mo ka post da sang inyo mga opinion, pwede ka mo ka hatag sa mga pananawan nyo sa mga issues nga ginatalakay naton sa adlaw-adlaw para mapanabot naman sa mga opisyal naton sa gobyerno, no? Habal ni Sir Remil Mamilya, sing Bisaya ni Bay Junior Alegria King Kong alias Iget Maing Aga, nagapangapiso bong ti okay naman sa okay naman sa nagreklamo sa kapi Sir Mel. Why naman sila ano? Ti aras kapitanda? Gapang libre? Sa tani ko nara ko daman librehan man ta sang kape ba? Morning! Happy listening dira sa Barangay Makagahay sa Overflow. May nga ga. Thank you, Ged. Sa pagpamati. Ari pa, mga katropa, si Sir... si Ma'am Betsa Helvizon.

0: kaso sang sunog katropa. So mas mayo kun maghalintas balay, unplug tang dapat i-unplug, no? Kag kun wala sa balay tao, mas mayo i-off ten lang. Atong mga kandila nga ginasindihan ta sa aton altar, no? Ipalungon ta to. Okay man na nga mayara ta sang pangamuyo. Sa may ara kita ginahanad sa altar ta, pero ang safety man sa aton parimaray, importante man abalan mo ang kandila gakaupod na sa gakaupod pagkatapos asa lang mapudpod sa pinakaulihin niya. Sunugon niya na ang palibot siya da. Iya da nga no. Tikon ang imo da nga balay da. Made of light materials. Laban-laban gina sa mga katropa. No? So gina-chat, gina-pibalo natin para malikawan tani mga isyo kung mga nagaluntad nga mga sunog nga mga insidente sa aton lugar. Sa aton nga palibot katropa, no? Kabay pa maghalong-halong kita mga biyan, no? At the same time sa mga katropa naton bala nga nag-upod man sa mga public affairs programs ng XFM, like man kamo kag subscribe man kamo sa aton nga Facebook page, no? XFM Bacolod News and Public Service Authority. Pwede kamo da ka-update sa mga balita. Pwede ka muna ka-update sa mga nagkakalatabo, mga katropa, sa aton palibot. Okay? Ma'am Shirley Arevalo, ngayong aga, Ma'am Vitcha Helvizon, no, tsakto, sa Hadumanan Chapter sa Moms. Pag-greet ko lang, ang amunin na blos, nga si Nunoy Hinugaling of Barangay Inapoy, no, nag-celebrate sa Kadlawan today. Salamat, gid, happy birthday! Sa inyo, to all the birthday celebrators, mga katropa, mayong aga. Hambal ni Criselona Flores, mayong aga sa kay Ma'am Maria Sol Holito. Baging kumpleto, yagid ba? Ruth Baroy Bangay, mayong aga. Mga katropa na, Tundris Tabugun. Uy, layo na yung blood Tabugun. Daras Purok Nara, Barangay Tabugun, Kabankalan City. Thank you. Salamat gid sa pag-upod, ha. Okay? So anyway, oras na mga katropa, 7:54 nag-check na to sa Barangay Granada. Kwaon tabla si katropang Franz kay ligad to akto lang nagbato ng estudyante, naging pitsokorno yatong pulis to. Dito raon ta rin, no? Upod na sa linya na mga katropa, katropang Franz Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang Franz, may aga.
1: Sa tropang Erwin, diri kita sa may update pa lang ni Balan or nagpatigangot, kita balik.
0: Oo.
1: Diri mismo sa bayan sa Barangay Granada.
0: Oo.
1: Matapos sa tropang Erwin, nagligat itong mga inadaw may involved itong isa ka-estudyante.
0: Oo.
1: Kaya kinaligar, nalakit ka tropang Erwin sa incidente nga ginsumpag, yan ang isa ka-police. So, sabi niya tiyon, naging agaw kita kay Kaina, nagpadulong kita dari Barangay Granada, humutag din na natin naging katuan sa mga barangay.
0: Kaya oh.
1: Nagigat na nga kapil, may aksidente, man din nga nasabo, no?
0: Ay?
1: Kaya isang patay,
0: kapatid
1: na doon.
0: Oo.
1: So, may katuparibin ko, wala pa kasi ang dugang anitaliyang sa natampo sa mga aksidente.
0: Oo.
1: Pero yung dos-dos na lang yung kapitan nung dito.
0: Oo.
1: Sa Barangay Granada.
0: Ano
1: sa sininga incident dito sa nagligad ng daw sa Irwin involved to ang isa ka estudyante. So diri na pala sa tibang galing ka sa Irwin. So pabalikan ta lang ang istorya. Dito last August 14 Friday ning adlaw.
0: Oo.
1: May incident ning YG ginalauman sang nanay sa kapulisan, no? Especially ang isa ka personnel ka sa Irwin sa Bacolod City Police Station 5.
0: Oo.
1: Kasi galing mismo ang pagasumbagon sa isa ka 16 anyos na estudyante.
0: Oo.
1: Sang diring bulutuan sa Barangay Granada. Katropa Irwin, kali ang estudyante, hindi may residente sa Barangay Granada.
0: Uy! Yeah. Taga diin to sa?
1: Taga Barangay Distaligre, gali.
0: Kaya lang ka eskwila.
1: Senior high school,
0: Ang
1: eskwila, hindi may senior high school. Kaya rin nag-eskwila, Katropa Irwin, sa no mismo sa kay Kapitan Lugit dito. Kaya sila yung Kapitan, nga kung taga Granada, mismo sa Barangay Granada,
0: Hindi
1: kilala na na kayo nila kung ano ni background sa pamilya, kung ano giling pagkilala, bisang ginikanan sa sining estudyante, nga nagtapos na puto nga siya mismo ang nagbakot sa polis,

0: doon na lumpak sa motoridad ng tropang Irving.
1: Oho.
0: Eh, di ka pala naman dito na. Ayan yan nga. Ah, sabi kami, huli, ako na natin na daan. Hindi, dito ako na pala. Yun naman po, natin po involved sa kasamitin na kinagapo sa lugar. Pati sila ni Kapitan, hindi man residence. Kaya hindi man na mga pumuluyo sa Barangay Granada ang nakambit po nga estudyante nga ng pagisang pulis. Pero may panunggom lang ni Kapitan na binigin sa ginikanan. Ito ni Jess sa mga sa ginikanan sa bata nga ni nga from Bisaligre at also sa tanan naman ni Katropa Arwindra sa Barangay Granada. Ay gusto mo lang ni panapot nga before madali ng bata nila ka balay at sa silaan dapat sa sisaon din no baloon ng Dr. Pablo Katropa Arwin ang kagamitan na sa bata po rin sisaon mo man eh.
1: Oo.
0: Bago na ang bag sa bata kami.
2: Oh, nakasunod ang pichikod, no?
0: Ano da? Nung nakadala ni din ang delikado nga bagay kasi yung hibo, ito nga mo nga butang na Tropa Irwin bako sa nasambit ng police. Pero si Kapitan sa karon ng PRNA sa barangay nga dito naging stricto, naging gali ko na sa mga bulutuhan mo. After ito sa mga insidente, dahil ka Tropa Irwin, sila ito kapinahugay. Tapos, may pila pa mga insidente, man sa may mga nakuhaan, madadaan, nagkikadya na ka Tropa Irwin sa buwan na ito, ng marihuana man.
1: Oh, Granada man ito?
0: So, Granada man ito, pero galing si pinahulan itong resultato kung nagpakitin ito, ito yung nagpakitin. O wala sa marihuana ang dalaga sa isang insidente man.
2: Ay, kalain.
0: Oo. Tapos ka Tropa Irwin, amo pa rin ng tabo na sundan man, pero galing, hindi sa Barangay Granada ang involved.
2: Vistaligre.
0: Vistaligre.
2: Tingala lang ko ka Tropang France, ang Granada, pakadto basi ibladra sa Arauman lang or sa ano, pwede mo lang, isa mo lang kasakay mo. Pero, di ba may eskulahan man to sa Arau to? O Vistaligre to?
0: Oo, sa Arauman na da.
2: Oo, nga dito sa...
0: Ate, wait na ni Kabalo kung lagi doggy sabi. Kaya diba, siguro hindi man mapaton po eh.
2: Ah, muna gani nga ako pagdudua man. Basta may mga record man bla.
0: Oo, kaya kasi kung
2: kaya maisog.
0: Pinaluat man bla.
2: Na.
0: Oo. Eh, kaya ko nang budlay kita Perwin, kabalogit na daan niya nga basta damo kayo sa record sa sinabulutuan.
1: Oo.
0: Kapit pa kita kadera ka.
1: Oo.
0: Pero nabantugan ka namin. Kaya wala. Kilala na naman, be.
1: Oo, hindi ka natin matunod.
0: Hindi na ko na. Pamasin na niya.
1: Oo, dito ka lang sa piyako, ah.
0: Dito ka lang, ipaan ka skilahan to.
2: Amo mo na sa una, bla. Dito sa eskulahan ko, may mga, sa una, high school, ah. Nag-rumble-rumble, may record ka na. Kick out ka. Pag kick out mo, silo ka piyak, hindi ka naman pagbatunon, kaya may mga record ka mo. The most nga makadtoan mo, ang mga low grade nga mga eskwelahan, nga mga baton si mo, private, nga inablangga pangita man sa mga enrollees, dito ka lang. Pero I hope tanin nga hindi amo na yung sitwasyon. Ako na hindi ko naman intindihan ka Tropang France para sa estudyante nga magbato, ginsaway sa polis, kaya yung tendency ta sa kung estudyante ka, i-anon ka sa polis, sawayon ka sa polis, ano ka mo, matahap ka mo, may inuper mo, polis at that, no? Nagbato sa kaginsumbagi pang polis, anong palantawan sa polis naman, daw, ano lang, daw tawo?
0: Correct. Alam lang, Prof. Irwin, nauna, na-get pa tayo ng puso sa iman mo, no? Ang polisya, padlokan mo. Isang po nga, may arang idibanda niya yung mga kabataan niya, ang polisya para sila.
3: Ay, anong panong doon, Prof. Sa ginikanan?
0: Sa polis, ka Prof. Irwin, no? Please let us know yung ang... kasi yung mismo disiplinaon, tugtuhan.
1: Oo.
0: Kaya po na, siguro nga sa'yo doon nagpako sa pulit, ba't ano nagsulot sa ulo yan eh.
2: Hey, much more ganit, pulis kinasaway sa, much more kung ginikanan ang nagsaway sa iya. Ang botong gapati mo niya.
0: Tapo nga din ah. Kaya mo na yung masubungan yung katapar Irwin, pala kay... Kaya siya mga problema, kaya yung pulis ko sa totong update, bigat, kasi di ba nga mag-file sa reklamo. Parang to sa pagpangusisa ko po, ang bata sa Corridora naman sa Postal Development Center mo. So, again,